0: Vicente. Unya og din hakuhaon sa City Health City Pharmacy tanan horot.
1: So horot mangyala kay pila gyud doktor dres pagadi ano nya. Kato mo yung resita og tambal kada adlaw. Oh, di. Inikuha ni mo dito. Wala.
0: Napayoban na ito nga. Asun-un-sun-un itong pirmas doktor. Wala po kita ay doktor siya.
1: Di, inik.
0: Saon na lang.
1: Leo, Ray, sa kabulan guro ng tambal di as pharmacy, manigala, mahurot din.
0: Hurot.
1: Ma, makinig itawag po dito nga ma-abusaran po ba?
0: Oh, kay, mabusaran dyan. Kay,
1: ikaw, nakikailan nga doktor.
0: Oh.
1: Dok, si Tae, kukuha ni Dok. Pag hatag na dito, di na kang palit kay... Kailan mo ito nga doktor?
0: Oh.
1: O nga, basta kaila good nga. Kuan, awa naman yun ay naghang langas kay amigo man mo.
0: Normal mahurot, man na siya. Mahurot ka ng tambal sa City Pharmacy. Munang, ang gusto yun na, insakto yun,
1: huwag
0: magpasita ka, dito ka sa City Health.
1: Dito ka City Health,
0: pa-check up. Kanang City Health, by numbering naman na. Siyaro po doon ka na, kung ikaw maglinya ka, musugot na yung kagnay mo puli lain. Suko, dika, nga nung puli man ka, nga naglinya mo, ginayon na namin buntag.
1: Namatay number-number.
0: Namatay number-number. Nga nung mo, salot man ka riyan, dili na pwede.
1: Muna yung naka-nindot diha.
0: Muna nga, ang tanan, reklamo yung demo salot-salot ni mo.
1: Then, para dili po mabusaran sa tanan ba?
0: Oo, kana.
1: Okay, kung ang usa ka, pareho ng ayuda ko do, mahinom do mo ng ayuda karon nga nigawas ng dunay mga adunahan na kadawat.
0: O, kato din, napoy nang hatag o ayuda nga, ang gihatag 3-5. Pero sa 3-5, ipasa nilang 500 kay... Kato ng 500, kato wala malista, tagaan itong 1,000. Sa ba, pa,
1: tunga?
0: Di po tunga, kay
1: okay,
0: 500 tunga. Naman ang gitigbas. Pero ihatag daw to. Sa sunod na pod, kato na pod sila may kuan na pod ko na, ipaglista. Pero,
1: medyo marag wala na mao. Kay, ang nakabutang dito sa pangalan, mga igala, imuha bang pangalan?
0: Kanya, ikaw mo ni pirma mo ni amount.
1: Ikaw mo ni pirma ang amount.
0: Pero mo reklamo ka, di nakailista ko na sunod. Ah, sige na lang.
1: Mana, abusar, mana, abusar.
0: Sige na lang, bahala na. Muna nga, kamo diha, panarbaho, gud mo, total, kada bulan mito ng Jobspear sa city government.
1: Muna nga, deras pagadian, Jobspear mo'y gipakusog, dili, kay ayuda, kay hinomdom, kadungog, babugod mo nga, kada bulan ang hatag o ayuda ang pagadian.
0: Pero kada bulan na, Jobspear, giimbitar, pamagani ito ni Engineer Biski po, tanta ka musipyo, hala, apply na mo. Basta kung hindi mo ni Kuan, kung siya lunch ko.
1: Muna, mga ikala, daghan pa tayo inisgutanan, pero dalir kang oras o panahon, ang tulog masamantak na o sa mga istasyon. Kininyo igalas kang ina.
0: Kina si Elmer Bagets Paghanoy.
1: Kina yung subscribe, sumunod, naging salamat sa pagpaminaw, at adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: ako, nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kaya kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patun hayahari ang lawas. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Radyo magbating.

0: Radyo Magbating.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang samasamang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Oriba ko, ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lato ng tila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding o kabulkada, maayong buntag kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Gikompirmar ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga gi-relieve na sa iyang posisyon ang Customs Police Chief sa Zamboanga City nga amahan sa grade 7 student at ingong suspect sa makalilisang nga pagpamusil sulod sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School kagahapon. Matod ni Nepomuceno, gihimo ang mga administrative action samtang nagpadayon ang investigasyon sa insidente. Labi na kung giyon sa pagkakuha sa minor de edad ang armas kung sa mga sirkumstansya nga misangpot sa pagpamusil. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyo at Liraza. Ang salamat o maing buntag, kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alas 9:02 sa buntag, mga kabagding. Welcome sa itong programang Tunog Pinoy. Hindi lamang sa kinakusgang si Bihan. Sa DXBZ Radio Bagding 756.
1: Sa kalawakan.
0: Laom si Baganyan Broadcasting Corporation.
1: Ikay na niyan pagka tabit sinisila.
0: Dinis ito ang programa mapaminawa ninyo. Ito ang ipatugtog ang mga musikang
1: kasama kita sa
0: purely Pinoy. Ang mga artist, mga Pinoy.
1: Sa ilalim ng langit.
0: And para gini, kaya nga mga Pinoy kay lahi raman gyud basta Pinoy. Live kita karon sa BBC's Entertainment Official Facebook page. Search lang na ninyo sa inyong mga Facebook account. And of course, tune in sa DXBZ Radio Bagding 756. Mamonitor sab kita sa Radio Bagding mobile application. Again, welcome sa itong programang Tunog Pinoy. This is your Ate Chang. Makiguban kaninyo alas 9 buntag hangtod alas 10. Contact number sa itong pagpanaguban 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanaguban 0909-102-0005. You can text

0: 10 in the morning.
1: Ika'y nariyan magka, tapit sinisila.
0: Pwede po mumu-comment sa itong Facebook Live karon kun asa ta naka-live stream. Assalamualaikum sa itong mga kaigsunang mga Muslim. Gampiya sa salam. Si salam sa itong mga kaigsunang Subanen. And of course, magandang araw sa inyong lahat, mga kabagay.
1: Sa pag-ibig ng hapon, kasabay ng mawiting ramdam.
0: Station Una, here's our first music today. Nagikanta ni TJ Monterde entitled Inday.
1: Kulay kahel na lang
0: Radio Bagbag.

0: Radio Bob.
1: Alas 9:09 sa buntag, dinhi sa tong pagpanag-ubahan mga kabagting sa tong programang Tunog Pinoy. Alang sa inyo hang mga patunog Pinoy, mga song request, pwede mo mo comment sa itong Facebook Live, pwede po mo mo text sa ito ang contact number 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanag-uban 0909-102-0005.

0: good morning sa atong mga kaigso ng mga mag-uma nga naminaw karon sa ilahang tagsa-tagsa ka radio. Ika nini probinsya sa Sambuanga del Sur ngadto na sa kasikbit nga probinsya o of course kasikbit nga mga rehiyon, kaya pilma na ang mabot man ta sa laing rehiyon. Good morning kaninyong tanan, alang sa inyong mga patunog Pinoy. Pwede kay mo text or matawag sa ito ang contact number 0909-102-0005 or din mo comment sa ito ang Facebook Live karon. Good morning ni Aiza Maghanay all the way from Lanao del Norte. And of course, sa mga baguhay lang naka-view karon sa itong Facebook Live, good morning, kaninyong tanan. Once again, this is your Ate Chang. Pwede mo mo request sa inyuhang mga patunog Pinoy, type lang din na sa itong Facebook Live sa BBC's Entertainment. Alas 9:11 sa buntag. And stay tuned once again, another music atong ipadungog kaninyo karon. Hindi ni nga music kay ang iyang title, Nasaan Na Ang Pangako Mo by Lani Misalocha. And another song from Martin Yevera, ang title nini sa kanya.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Uliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
1: O gano'n nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
0: Ah, lagi. Basig last na ni.
1: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Horas, a las 9:30.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delfin Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

Alas 9:33 sa buntag, dini sa itong pagpanaguban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Dini lamang sa kinakusigang sibyahan sa

Ang atong programa hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato pa ni kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian doon na kini mga branches sa mga lungsod, sakop din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sama sa lungsod sa Molave, Mahayag, Midsalip, Dumingag, Tukuran, Maranding, Tubod, Lugay, Tangko, Biligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buong, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Niyabag usab ang National Telecommunications Commission. Nagpahinomdom di ay ni kaninyo, mga kabagting kabalkada, ang NTC. Kung makadawat mo mga malicious links, mga messages nga nangilad, i-report nila yon sa ilahang buhatan sa NTC Region 9, sa ilahang sa ilang buhatan, pwede mo muadto or di ba ka mag-email

0: Ayan, good morning sa mga naminaw karon, sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio. Good morning, Ate Chang. Greet lang ko sa kuang beloved parents, Mama Vicky, Papa Nick, and of course, Ate Chang. Greet pag ko nilang Ate Van, Nikois J, Katarina, Aljon, May. Request kong song, Ate Chang, pagbigyang muli. Nami karon sa tubod. Wala daw siya'y data na magkalantaw sa Facebook Live mo na nga nag-text lang siya. Ayan, tubod, Lano del Norte, gihapon ni Nasakop. And good morning, Aiza Maghanoy. And of course, good morning ni 835. Hello, Ate Chang, good morning. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy lang ko sa Tanang Tawi family o sa Tungal family. Tungal ni or Tunggal family. To all my friends, Ate Chang, apilusab akong mama o papa nga nakaroon na sa Kumalarang, si Papa Edwin and Mama Fe. Huwag akong maigsoon na Lynn Diayne from Ginikulalay Dina. Salamat, Ate Chang. And request ay kuog kantang Love of the Lifetime by Powerhouse. Actually, kaning Love of the Lifetime, dili Pinoy ang nagkanta ani, so dili na to siya ma-play. Anyway, natay lain na music nga i-play this morning, so stay tuned dini sa tong programang Tunog Pinoy sa 756
1: Radio Pagpapinig.

Ayan, 9:44 in the morning, mga kabagting. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. I'm very sorry, dugay kayo na ako nalantaw. Kinsay nag-view. Sorry kayo, very many. Ayan, another song requested by Attorney Tony. Jello Mariz. Mamuni yang request. Kay tagal kitang

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radio Bagbag.

0: Radio Bonbon. Bing, bing, bing.
1: It's 9:54 in the morning, mga kabagtin din sa itong pagpanaguban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Good morning ni Dennis Patadilla. Good morning, Ate Chang. Yes, hello, good morning. And of course, Warvin Tahoy. Good morning, thank you for watching. And sa mga nag-text na to, karoon, good morning, ganun yung tananong sa mga naka-tune in sa 106.DXVZ Radio Bagting 756. And of course, sa mga naka-monitor karoon sa Radio Bagting mobile application. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa itong pagpakikuman sa itong programang Tunog Pinoy. Hantod na lang.

iha po na sa ito ang program. This is your Ate Chang. Maraming salamat po ngayong morning. Kaninyong tanong. Kasabay ng Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagdi kibalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 10. Nagtingkagul na sa bugno ng Arihas ang 49 anyos nga project supervisor nga residente sa Panaon human nadakpan sa barangay Poblasyon Panaon Misamis Occidental. Masairan nga napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa Municipal Trial Court 9 judo sa Region Malabi sa Bangi del Sur. Gumikan sa kasong staffa nga doon ni bail bond nga rekomendara nga mabalor sa 20,000 pesos bugti siyang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalhog na sa Panaon Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kabagdig kabalkada, niya na ang BBC Daglit Balita alas 11. Nikaba sa 79 ka pamilya, sa kartibukan na nikaba sa 129 ka individual, ang luwas nga naka-evacuate human kini nga nakasanatig mga pagbaha gumikan na sa kusog nga pagbundak sa ulan. Ug humanusab nga niawas ang tubig sa Lapuyan River sa barangay Poblasyon Lapuyan sa Buang del Sur kagahapon sa buntag. Igon nga ang Lapuyan Municipal Police Station kaabag usab ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office DFP ug uban pang hutlong sa mga otoridad nagtinabangay alang sa pagpahiklin sa nasangpit nga mga indibidwal. Ang mga apektadong pamilya temporaryong gipahimutang sa Datu Lumok Mega Gym sa Lapuyan alang sa ilahang kaluwasan. Samtang mapadayon usab nga nagpahimangno ang mga otoridad ngadto sa mga katawhan nga kon ugaling makasinati og kusog nga pagbundak sa ulan, gilayon kini nga muhiklin alang sa ilang kaluwasan. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17, Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asa-asa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata, na ako nang uma. Karang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
9: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Sed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
11: Adirico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
12: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
13: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
14: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Hindi ka na makatulog
3: tungod sa sigaw muna-una. Ayaw nagkabala ka, kay Anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
6: Ani ana usab ang hudya ka sa kahanginan ni Lady Antonia. Shout out ya kaninyong tanan. Welcome na usab sa itong programa ng Hudyakas Kahanginan, kauban si Lady Antonia. Kumusta man ang taon mo dia, mga kahanginon? Ay, kumusta man ang taon mo? Shout out sa tuang mga kusog kay kapaminaw sa Hudyakas Kahanginan. Salamat kay sa inyo mga kaudyaka, ha? Okay, dako nagyapon kay na nato nga kuan mga kaudyaka, oy. Pasalamat. Mas gipili ninyo ang pagpaminaw sa atuang programa. Shout out po sa mga naadya sa Tabuan. Tanan-tanan nga naadya karon, shout out ya kaninyo mga kugihan. Muna inindot mga kaudyaka, di gid sayang-sayang nga nangadlaw nga nagsige na lang in taon kag konsegi atungan ni Mudiha. Oh, kailangan kinato magdouble ang kayod mga kaudyaka. Okay, sa panahon karon, kung pwede pa lang i-triple nato atong sideline mga kaudyaka, pero atimanon gyapon nato atong panlawas. Di gid pud pwede mga kaudyaka nga di nato atong atimanon atong mga panlawas kay murabe natong puhunan. Okay, kana bitang sobra pud kay ta mag palabi pud ta sa atong gibati mga kaudyaka, halos di ta mukaon, di nata mutulog, di man pud na maayo practice mga kamatay ana. Ikuan-kuan gihapon siya mga kaudyaka kana bitang i-balance gihapon. Dapat naagyod sa balance. Sama sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga naagyod makabalance sa atuang tanan, sa atuang panlawas, sa atong pagkinabuhi, sa atong pananaw, sa atong pangutok o sa uban pa nga mga aspeto sa atong kinabuhi. Grabe gigay mga kaudyaka ba? Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Naman tay, kuan mga kaudyaka, naman tay, numero, kung gusto lang mumutik sa inyong joke time. Yeah. Unya, butangin ninyo daag joke time dako, kay para din taon makita na ko mga kaudyaka nga nag-joke, ha? Wa ka na gara-gara, nag-joke, ha? pwede ka ninyo ipadangat sa 0997-765-9923. Sa mga kamulo nagpahuway karon kay gikan sa ilang pagtrabaho, shout out ya kaninyo. Pero lay-lay manig oras sa atong programa. Muna siya ang uban bago pa ng bata mga kaudyaka, ang uban bago pa ng himuta. Unya mi timpla na dag kape, unya mi gamit og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot gina siya mga kaudyaka mag muni-muni bitaw. Una-una min taon mga kaudyaka sa mga unsa pay dapat unaw-naon ba. Okay, syempre po, ay shout out po di ay sa tuang mga kamulog biyahe karon. Sayo kay nagbiyahe mga kaudyaka kay para in taon. Maka sideline pa si iyang panarbaho. Oy, ubani ko ninyo ha. Ay, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke tay paudyaka ha. Baliko na ako natay numero. Okay, ang 0997-765-9923. Anyways, mo patukar sa Lady Antonia, mo balik ra ko.

0: Ambot lang, oy, karon nga, si Mana, mga kaudyaka, eh, labaw pa masiguro, kalima, kunin na play na. Ah, wala ra, oy, grabe po ko kabakakon kung ingin ko kalimang. Ay, shoutout, tiyaga ninyong tanan! Ay, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, isang malaking palakpak sa inyo. Sakto ganyan yung gibuhat, mga kaudyaka.
1: Makakalo.
0: Oh, sa mga mangita, makakita, nakakita na bakaha, o aya pa mangita. Natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit si mga butika nga nadya sa inyo, ha? Mangita mo diyan, mga kaudyaka, sama sa Nature's Gift Verticure Capsule. Oy, nindot kayo ni para sa inyo, ha, mga kaudyaka. Katong kalipungon. Oh, gakalipong. O niya, way balanse ang panlawas. Oh, kanabitawng dako kayang una-una problema gauna-unaon. O niya, di niya mabuhat tungod kay di siya katindog. Delikado na ba ako diya ka? Uy, sa katungwa pa nakadungog sa tuwang numero. Oh, i-kuan niya, i-save ninyo ang 0997-765-9923. Pwede niyo ipay diya ka inyong mga hinigugma. Panganli lang ninyo, ha? Loy, po rin taon kaning uban nga i-greet yung mamagpapa, pero wag yun in taon, may kaila, kay wag yun, gipanganlan. Di guro, ingon nato. Anong di mapanganlan? Aga, ingon man. Oh, sa mga nangutana, unsa ng produktos Nature's Gift Marketing Corporation, ang katong Paras Vertigo Verticure Capsule. Ibalik-balik, agad na sa akong programa, mga kaudyaka. Kaya kuha po nang ginapromote para sa kasayuran sa tanan. Kaya ang uban manggod, mga kaudyaka, first time pa nakadungog sa itong programa. Kanya, dugay na bitaw, mga kaudyaka, nga... Oh, dugay na bitaw, mga kaudyaka, nga kuan? Na problema ba kay... Wa na gyud, mga kaudyaka. Lahin na gyud yung pagbalansis yung lawas. Antonia, shoutout sa ako sa kong mama, Nora Ginto. Antonia, be. Ma, na ako simbahan, ma. Bibi ni mama. Mulanta ko sa concert, mama. Naunsa man is... Hoy, bibi! Ganong naunsa man is si Ibi Jane? Nga ganong sa ako man ni mo isin? Pananghid si mong inahan dito. Ina nga muna akong reply. Kamu na ito, hadiha! Moon, manong tagtulay, ani mo pa'y huyang ta. Without speaking of huyang, kahuyang mga kaudyaka, ha? Nature's Gift Verticure Capsule. Tag 18 pesos per capsule ni siya, mga kaudyaka. Oh, kanay mong lulog, lula diya, oh. Luy, biya po kayo mga kaudyaka ba? Kanabitang nagluya. Oh, shoutout ya kanimo, Koysa, Tolosa. Lagura, ingo man ni Cheryl Gala, Irma Takbubo, Donkey, Wilford Tapanan, Jobert Dumamag. Sa tanan-tanan nga nag-share sa itong FB Live karon, makita, manayin din ka-share. Oh. Pero, dagan ka-share ba? Pero di kayo sila ka-comment? Oh, kanang munang di na ako ka-mention ang inyuhang mga ngalan, kaya di man po mo comment. Ikaw rin inyo i-share, pagkawaman, lupad na tayo. Tag 18 pesos per capsule ning Nature's Gift Verticure Capsule, mga kaigalaan, ha? Or shoutout din si Nangguyan. Si Nangguyan, Don Carlos Bukidno, nila Ansing Akaw o Tata Akaw. Makatabang sa pagpaligon sa balanse, batok, vertigo. Muna'y gitawag nga Verticure Capsule. Aga, syempre po di ay, na ikaw galingon nga FB page ang Nature's Gift. Muna'y gina siya yung ngalan. Nature's Gift Marketing Corporation. Pwede ka ninyo makita diya, mga kaudyaka, ang kanabitang gusto ninyo nga makita yun nga dagwise produkto. Actually po, ang packaging, ana, kung inyong tanawon, mga kaudyaka, nindot siya. O, oh, kanabitang, para bitaw, basin na ay magkuha na po, mga kaudyaka, ba? Nampo yung mag-awat-awat. Awat-awaton ang atuwang produkto. Kanabi nagkusog na bitaw. O, oh, basta mga kusog na pareha sa uban ng mga produkto bitaw sa akong ga-i-promote, mga kaudyaka. Awat-awat na dayon. Munang dapat namo iti mailhan. Oh, kanang pariyaaning sa tuwang Nature's Gift Marketing Corporation, tanawan ninyo sa tuwang FB page. Pwede ganyan ninyo i-follow para makasunod mo, mga kaudyaka. Pwede ninyo i-like. Aga, syempre po natay Nature's Gift Memo Smart Capsule, ang inyong mga anak o kaikaw. Proteksyono na to ang atong mga pangutok. Proteksyono na to itong mga pangisip. Kaya na yung mga panahon, mayingon din sila nga mabita ng uban, mga kaudyaka, magrebilde kana imong mga anak, magrebilde. Kaya aside nga di niya gakasabtan ang imong gusto ipasabot, isip ginikanan, muingon man ta ginikanan, ayaw lagi. Kaya mga bata nga dako kay question niya, kay hanging mangud ang atong pag-ayaw. Munang dapat kita mangiginikanan ginapasabot nato nganong dili, nganong bawal, nganong ayaw. Ba? Hanging mangud ta usahay. Unya, naputay mga anak mga kodyaka nga kada bitong hinay ang yang IQ ba du, dili kung dili manggaling mo sink in largo. Dugay bitong magets niya. Ah, dugay niya magets mo nang kailangan natong Nature's Gift Memo Smart Syrup. Dili lang sa pagtuon, dapat ang atong anak sweetos kinabuhi. Oh, mga ginikanan, kung inyong anak, dali ra malimot, grabe bata pa, limtano na. Ah, sumala, good, ganang inyong sugoon, just tindahan. Asin, bitsin, suka, toyo, magrambol pa. Di pa matarog sogo, kay muhapit pa sa silingan, kay naik kadula. Ba, diba? Kaninga Nature's Gift

0: smart syrup. 200 pesos per botelya ni siya, mga kaudyaka. Oh, kaya para ni nga ang inyong mga anak, oh, kana bitong makasubay sa silang klase unya, excited siya mo tuon matag adlaw. Oh. Oh, kana bitong kuan mga kaudyaka, kana bitong ganado siya ba? Mura bitog, ma-share pa niya sa imuha. Ma, kaganina bito, kaya nag-inani me. O ma, kaya mag-inato me. Inani me, inato me. Diba? Aside sa balon nga gayatang nato sa itong maanak, tagaan gano'n itong protection ang ilang pangutok. Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecall sa gitunan mas mayang performance sa eskwela. Atagi og extra support ang utok sa inyong anak. Memo Smart Syrup para sa abtik og bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Mag-joke sa ta mga kardiyaka. Naba kayo nag-joke ba? Ay, shoutout kay kanimo Lady Antonia, MG Cariaga, Julina Uyamot, Johnny Sumika, base sa iyong mga anak, Johnny Junior, J. Mark, Julius, request din ko og song. Paspasa ang IP Live. Uy, paspas kayo ang pag-comment, ya ba? Balasbas Blues, Leto Ledesma, Polinda, Ben Rock, Sporok Dos, Barajas, Pangatukan, Bukid Don. Uy, shoutout din yung kanimo, kuan. Sa tungala niya, uy. Kintoy, matuba? Sa kito, nakalimot kuya. Dias natidasan ba? Dias lokot. Oh, kanang... Totski, di ay, Totski. Totski, vulcanizing! Ah, pinakahangin nun, dias lokot. Shoutout, yakan mo, nagpahangin, magunmi ka jot sa... among ligid ba? Ligid na po akong gidalawa na ila. Iway, sakya. Uwa, may sakya na ng ligid na po. Pahangin me, kaya pero may magka-plat-plat, magin ang ilong away karga, kanipa bang legit. Hubas Tank, shoutout na kanimo, bro Emmanuel Akaw, paspasa ng IP Live, oh. Chorus Tulusa, Lagura, shoutout ya kaninyo. Oh, ingon man ni, ay sabi, happy birthday kang Romeo Tabalar o kang Leonardo Estribor, shoutout ya kaninyo. Happy! Happy! Esa mag-joke sa ta mga kodiyaka kay dali ar mas uras oy. Antonia, basa kaayo among kahoy. Dogay musiga. Aso kaayo. Oh, aso kaayo. Ngano nisiga naman imong ilong mo nisiga sige ginoyop. Nakatry gyud ko ana sa una mga kodiyaka oy. Lagot ko ipahaling ko sa kong mama. Basa pang kahoy, basa pang pusporo. Ipahulam pag kita silingan o inupos. Kapoy kay mga kaudyaka. Eh. Pero inana mag yung life. O matay ikakuan mahal mapugasol ka ron. Antonia, guapa, basta basahon niya akong joke gahapon. It's me, Ate Panin. Narapon yung joke ni mo, Ate Panin, nga ako pa'y mo explain kung asang katawanan. Asa man ni mo wama kay gisen nga joke ay sabi. Mana naman ni oy. Mangita sa kuglay Ate Panin na kay murag bago ko pa man ni nabasa ni mga flashlight ate. Joke! Joke time! Lain na ito pagkakuan ay. Usa ko nung kaadlaw ni Ana mga kaudyaka. Si Tonya nangayo og tatang, ay tatang, tabang. Nangayo og tabang iyang tatay sa iyang assignment og dinhi ang nahitabo. May bawan gyud ako ang idaran mo text mga kaudyaka kay nagyud sila yung mga
1: Tay! Tay! Tay! Tabangi ko sa akong assignment, Tay Bek! Ay, lisod kayo, Tay!
2: Ah! Unsa man din ang assignment ni Monakbe?

0: unser Assignment nehmen wir B, unser Assignment nehmen wir A. Tinanong ako ng maestra ko. Unsa may tanong sa maestra mo? Unsa kunoy? Kalainan sa dato o pobre?
1: Ay, sa tanan bito ni mo gipangutana anak. Karon ra gyud ko makatubag ana imong assignment.
0: Wow, mau bata, yay!
1: Monik, isulat niya sa imuhang papel. Maogyod ni ang kalainan sa dato o pobre.
0: Ay, kabalo na ko! Ang dato, daghan kay kwarta! Ang pobre, walay kwarta!
1: Dili, dili, napaisa. Kani mo'y the best kay nga answer.
0: Unsa lugar, be!
1: Ibutang diya. Sayon ra kayo. Ana siya ang kalainan sa dato o pobre. Ang pobre, dili na siya mahadlok madato. Pero ang dato na mahadlok yun na mapobre.
0: Hala ka, Bright!
2: Sakto yan. Mabitaw na mga kaudyaka nga nindot yung kay muagi tagka-pobre ayat na mudato ba? Parang ma-feel yun na ito ang atong Everything we had to do, praise the Lord! Di ba na ikantaan na? Ako kabaluan na naman sa TikTok. Nindot kay spelling mga kaudyaka ka lang gihaguan ni mo ba? Unami? Asinso bitaw din ka? Lamig! Kaya pa man lamig kayo! Niagi, mainumduman na lang ni mo yung mga kagahapon ba nga sa una? Oh, may numduman ni mo, mingon din kasi mong kagalingon.
1: Grabe, yun kaayo ni ka. So, sa una, kay numdum yun ko sa una ba? I can still remember. Sa una, gakutsarap ako. Karon, gakinamot na lang.
2: Wana din imong kauban.
1: Mura lagig na bali. Di ba ni dato naman ka karon? Pobre, makasauna ka nung karon. Sa una, nagkutsara ka unya karon, nagkinamot. Ay, indot baya kay kutsaraon ba ng lugaw sa di ba kutsaraon ba ng lugaw galugaw mamisaon na karon kinamot ka, kinamot to naman ang kuan mga beefsteak o mga lechon manok wa?
2: Ay mao di ay sabi na kog na lipat. Ay, baliko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na sama sa Nature's Gift Memo Smart Syrup, 200 pesos per butilya. Ipainom sa inyong mga anak. Ang ato ang Nature's Gift Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule, ipainom sa imong kaugalingon. Naputay Nature's Gift Verticure Capsule, ipainom sa mga taong nagtuyok-tuyok na iyang kalibutan. Baka na gusto kang sige lang kang kapasmus pamahaw, agoy pag-inom og Nature's Gift Purple Corn Coffee aron makabawas kag tarong. Og naputay Nature's Gift Nerflex Capsules mga kaugatan labi na gitong mga tapulan og mga kugihan. Apilo na tong tapulan lain po kay kugihan ning Nerflex Capsule para punis mga tapulan. Og naputay kita og Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa tanan nga naay mata. Pabalik ra po si Lady Antonia.

0: Shoutout na kanin niya, mga funkits, ha? Lipay sa tatay nanay kay kinaraan maguning sunataha mga kadyaka ka-relate yun yung taon sila. Ay, shoutout niya kaninyo ha sa mga kamulo nagdigamo silang pamahaw paniuto panihapon. Kamulog tang isnak diya, shoutout diya kaninyo. Antonia, shoutout in town mi dire, tibok pamilya mi naminaw nimo. Oh, shoutout kanuna gid mi naminaw from Jonic Singkog Edit Visayas of Kalumpang General Santos City. Ay, shoutouts mga nagamit gitawag nga Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Kanipon, monis siya ang dako kay tabang para sa inyo mga nerves. Kapoy inyo mga nerves. Kanabitong haway ka ng driver ka, construction worker ka, unsa pa ito, masahista ka, talang trabaho. Unsa pa, trabante ka sa tabuan, unsa pa kayo mga trabaho diya, manuroyay ka mga pagkaon. Talang trabaho. Oh, nanginahanglan, bagitag kusog. Muna siya nga, usay, apiktado nga to ang mga kuan. Ang atong ugat, magani ta, natin itawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Kani bitaw siya? 18 pesos per capsule, mga kardyaka. Katong nangita, diya sa Iligan, kaya na may nag-text. Na diya sa may Belia Pharmacy sa Basak, sa APMC. Na po diya sa Belia Pharmacy sa Mindalano, October. Lemon Bay Pharmacy, FK Pharmacy, Butika Isabel Falau. Philmart Pharmacy, Getwell Pharmacy, Eagles Pharmacy, Justibanga, Jeb's Pharmacy, diyan ni Tanan sa Iligan, ha? Allmed Pharmacy, Melos, Eagles Pharmacy, Poblacion, Dishan Pharmacy, Afeya Pharmacy, Up to 9 Pharmacy, Roger Salam, DS, diyan sa Iligan. Namagay Jeb's Pharmacy, Dongni, og Ella Pharmacy, Jaya Pharmacy, og Nurse Care Pharmacy, Maine. Dagan yun tayong mga produktos, Nature's Gift Marketing Corporation, diyan. Muna siya nga, pangutana lang gid mo sa mga parmasya. Mura gid na mga kodyaka. Para bitaw, di kay mo ma...
1: Hello.
0: Kasi na ako'y mga lugar nga wak na-mention ba? Oh, na ako'y mga lugar nga wak na-mention. Mga parmasya, kung gusto mo avail. Oh, kaning Nature's Gift Nerflex Capsule. Na siya Essential B1, B1, B6 o B12. Oh, kaya bitaw, mura na ikapanusok sa inyong pamanit. Makabati mo gawin sa inyong panlawas. O niya, na kay mabatian mga kodyaka nga... muana din. Kanapitang murag na igapangurinti si Ulawas ba? Tsada ba ni siya? Saka itong mga init kay ulo ba? Kaning Nature's Gift Nerflex Capsule, 18 pesos per capsule. Antonia. Shoutout ya kaninyo, Meliodes Salipa Joel. Elmarie Narcisi Baserog, Narciso Family. Ay mo kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffees, may ligog kape diha mo. Nagini ang kape nga para sa inyo ha mga kaudyaka. Uy, taas kay antioxidants. Nindot kay ni nga, kana bitong may ligon kag kape? Labi nagdali ra ka kapuyon mga kaudyaka? Oh, na mga tao ba nga mupay pagmata, nibangon para matulog na po. Oy, bangon na mo, kay mga tulog na ta. Unsa man ang klase, oy? O, kabalo ba mga kana inyong kakapoy karon? May lisdar na nagkalintura po hon. Ay, simba ko ayaw po. Kana bitong sige tinapulan mga kardyaka. Sige raghigda. O, may lisdar na nagkalintura. Simba ko ba? Kaya... Di pagaligo. Sige raglumlum bitaw. Sige rin tao. Kulang na lang mangitlog mga kardyaka. May pang manok. Puslan pa kay mangitlog pa. Ang kanibitong itawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas ang antioxidants, maprotektahan ang inyong lawas gikan sa mga free radicals. Support as kasing-kasing, atay, unya sa inyong nerves, unya nindot, kaya na, natural anti-inflammatory. Kaya mga hubag-hubag, bitaw sa inyong lawas, matabangan, noy. Pinaagis paggamit sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, ugas syempre na siya barley grass auxilium husk para sa inyong constipation, para dali mo makabawas. Labi nagkusukay ka muhab-hab. Siyempre po ay mo kalimot has mga napekeng di ha, napakong di ay. Napakong tungod kay wakaklaros puste. Natay gitawag mga kadyakag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Di ilali mga kadyakang halap-halap atong pananaw eh. Nature's Gift Vision Pro Capsule o saka Advanced Eye Health Supplement Special nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman simsog nga pananaw ha. Labi ng mga drivers, kailangan yun ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pinaka-importante yun na nga tinaw ang inyong mga mata. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kining oras, kining programa. Ngayon ganito sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini si Lady Antonia! Manamilit ka ninyo, ganton na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod ya ka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Hush, hush, hush! Rock, rock, radio, magbaking!

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
4: Radyo Bagting.

0: Bawa medyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
3: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting og kabulkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. I-confirmar ni Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco Noli Bafan ang usa sa mga armas nga gigamit sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University giisyu gikan sa Bureau of Customs kon BOC. Dugang pa nga ang Glock firearm giisyu sa BOC samtang ang usa pa ka armas personal firearm sa amahan sa suspect base sa beripikasyon og sertifikasyon sa PNP Firearms and Explosives Office. Inyo nabati ang daglit balita launa. Ako si Bagding Baindinuwebe, Cheryl Uniot Lirazon. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbating. Radyo Bagbating.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
7: Oo. Ni gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
8: Asin? Okay.
7: Uh-huh.
8: Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
7: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzela Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bagbag Ping Ping.

0: Radio Magbating Ting.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan tungod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nga

0: dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mong isda, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga, katong-katong mga kaigsuunan, di ba nga, kuan, kanini ang na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, kulon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana dai nga to ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alang di kaninyong tanan mga pinalanggan tigpaminaw.
1: Kalawang bagtason sa lawod sa kaugmaon, kayang dagkong balod mo ay mubabag sa atong paglaon.
3: Nga ang mga damgo o pangandoy nga atong kabuton inighuros sa hangin, mapadpad o mabanlas nga do sa baybayon. Lahi na karon ang dagan sa atong panahon, danlog ang kalibutan nga atong pagasubayon o atong paningkamutan, ato kining malikayan. Hindi kita madigyas ng madanlog na kapalaran. Kinahanglan tang ampingan ang atong kadungganan. Ayaw palingla sa mga bisyo nga makadaot ug makabuang. Labi na sa droga nga ginadili sa katilingban. Kay mao kini ang mulaglag ganato sa kaalaw. Paminawon ta ang tambag sa atong mga ginikanan. Mao kini ang giya sa atong kaayuhan. Ato gayong unahon ang atong pagtuon aron ugma damlag makabuot ang mahayag nga kaugmaon. Tinato kawangon ang mga damgo ug pangandoy sa kinabuhi. Himaokin niyang paglaom sa mga ginikanan, sa kalisod kita makabawi. Gato gayod ka paningkamutan aron makatabang usab kita sa kalisod sa atong mga ginikanan. Karon bata pa ang atong pangidaron. Nikayan usab nato ang pagsuod sa sayo nga kaminyoon. Kidaghang mga batanon nga nagminyo lang dayon unya nagbulag kay di kaya ang kalisod sa gubangon. Sa di kita magdali-dali, kaya ang kaminyoon dili dula-dula o dili ikauli. Asa naman unya ka ng mga butanga kung kita sa pag-eskwila makatapos. Mga undo ug mga inday, sa pag-uyab-uyab sa mga bisyo maglikay. Mao kini ang paglaom ni tatay ug nanay. Aron makahuman sa pag-eskwela, aron makabot ang tunhay nga kalipay. Laod sa kaugmaon alang kaninyo tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: ba ang dughan ko? Alang to kanino yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang kasuon-suon. Wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder herbal oil. Tingi suway gamita kanang imong sakit stiyan pwede na sa Wonder herbal oil. Imong labad sa ulo pwede sa Wonder herbal oil. Imong pamaol sakitan kag ngipon igapas isuksuks bangag ulian. Grabe ka epektibo gyud kanang grabe ka ka stress ibutang sa imong palad irab imong palad simhuta nya iginhawa ana apakalamia. Oh tinabi agyud bra kag bayaw eh bra kag bayaw sa langit. Nganana kanindot ang Wonder herbal oil minawa testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Sultii daw mi kung unsa ka epektibo ka ng Wonder Herbal Oil.
2: Oh, kuan kuya Carl's Baday, isa kay gayon to nga birthday sa akong igagaw.
1: Mm-hmm.
2: Din karo, invite ko di, dito, saan ko tambong ko, kinilang yung tagsarata kakaugkar ni, mm-hmm. Ibanat ko. Kuya Carl, saan ka banat, panit, ub-ub, ana,
1: mm-hmm.
2: kit-kit pagdugmukong, nga nasa mga Afrikada. Agoy, Kuya Carl, mag-uli na ako anong pagkagabi. Pirtin sa kita sa akong siya.
1: No. Mm-hmm. Dayon, ang sabi mong gitambal?
2: Ang kagtong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Oh, oh. Mm-hmm. Moya akong gihaplas, Kuya Carl, pati sa akong likod, pati sa akong batang.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Pati na akong makitiis ng ngut-ngut naman.
1: Mm-hmm.
2: Kala, Ginoo, ang siya naman itawon? Uy, basi panuhutan po. Ay, Kuya Card, sinanok ko tao na nuhut-suhut man ang iyang kuan good. Wala kang hindut mo di amin, hindi man baho.
1: Oh, nindot
2: wala,
1: kayo.
2: Wala, araw mo din haplasan ni. Eh.
1: Sige, kasan itong pangalan, ma'am?
2: Juanita Montenegro, Kuya Card.
1: Juanita Montenegro, taga?
2: Naawan, Miss Amis Oriental.
1: Naawan, Miss Amis Oriental.
0: Ngunana, gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapakatry mo, try gyud pod. Para nga makahibaw, gyud ka nindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
3: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Kay, among baboy po nagi dogan, among sagulat, Animal Vita lagi na.
1: Oo. Oh.
3: Dagko na ba karon?
1: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
3: Kuan pa, kuya, mga tulog kasimana pa ako nagamit ani.
1: Tulog kasimana, sugod karon.
3: Oh, sugod karon. Atong pagwarastik sa ko sa imo.
1: Daghan mo dia gagamit og Animal Vita, sir?
3: Oo.
1: Oh, igna imong mga silingan dia nga maggamit og Animal Vita?
3: Oh, ako lang hindi ko sila nga magamit po sila. Gikan po na ako ba nga. Ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
1: Anya, nakita gin nila ang resulta?
3: Oo. Oh, nakita gin ang resulta. May gin mukha ko ng baktin.
1: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita?
3: Oo. Oh, oh, gisagol ako, sir. Gisagol.
1: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
3: Oo.
1: Taga-Upol, Miss Amis Oriental.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus, no? Kanang galison og bawas, dalidog pangihi. Kana, Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ato sinya, tigatiguma, pagdian city. Katong hilantan ko, ini kay ko, din sige ko inom og tubig. Then, gusto ko mangihi, dili may noon mo gawas. Muna masigurong na yung bara sa ako ang kantog. Kadungaw ko aning Wonder Banaba, at iso akong isulayag. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo. Ang Wonder Banaba, kay pag pangihin ako, ning busaga ka akong gihi. So, epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba kay nawala jud ang ako ang gibate sa akong laban.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Sa akong mama, akong papa from Danao Negros, pwede mo request og kanta muling ibalik. Salamat SG Masyon ni Kuya sa Cebu. Greet na ko si Nilo Butay akong ugangan. Greet lang ko sa Montiser family sa Coronadal. Ngaray na ko akong mga anak, gimingaw na ko nila. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much. Kuya, greet ko akong mama, tata, nining og Joaquin. Salamat kuya sa Bantayan Island. Kuya, aminaw kanunay students magaray, binamin sunto si dad ni sa paho daan Bantayan. Shout out ko ni Ligan kang J. Chris Pinanoybag yung mga kauban po. Aminaw na po ko ni mo Kuya Carls, maayo kayong magbalak. I love you Kuya Carls, amping pirmi in the floor. Maghinay doon sa Ligan City. Garay ko akong apo, Nicole Pea Rando James. Pagaray ko ang isoon sa Cebu ni Rofa Lukob. Masawa nga si Jesus Lukob. Pagaray Roberto Lukob sa Apitong La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out sa Binaraw Family o Gusila Family from Mindanao. Salamat sa pagbasa, Kuya Carl. Ulit ko tanang taga Binangkil. Tanang naglikin gikan ni Imi Evangelista. Salamat sa pagbasa. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong

0: Ang
1: bata.
0: Sila daw na kusag. So, bin months pa ka ron.
1: Ah, si bin months pa. Okay.
0: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
1: Vitron drops.
0: Yan mo na siya. 3 days pa. Oo.
1: Mm-hmm.
0: 3 days, pag inom niya, ay hada yun. At tingala din ko kay Sura, magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro na mong ginintin. Karo na ba? Ito pag yun bago?
1: So, bago pa na nimo siya gipagamitan o Vitron drops?
0: Oo. Nga, karun kay, dili na mo inom ugatas man. Magrugaw naman niya. Sila kalugaw lagi ang ma...
1: Iyang mahurot. So, nindot yun day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata, no?
0: Kasan kayo gapangita. Salamat.
1: Okay, salamat kayo.
2: Ngunana, ganindot ang Vitron drops. Ba? Vitron syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman doon si Anyos? Bugo sa klase. Pili ag pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Tubag ana, Vitron syrup gay katapat ana. Nga mga bata bitong dagdugay kay matulog, Vitron syrup. Mga bata di ka mao sa klase, Vitron syrup. Mga bata pili ag pagkaon, Vitron syrup.
3: Gimalomba, kibaro ko pisang, barangay ka sisang, progress. Pasalamat ko sa inyuhan Vitron syrup kay kuan akong anak, maayo na siya mukaon. Sa una dili pa kay siya mukaon nga kuan kanang wapasa kay tumar ani inyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga maayo na siya mukaon karon na ulian ang lawas. Sabi
4: right. Sa una di ay ma'am hilumon kay ni mong anak ma'am.
3: Hilumon man gina siya gyud pakabalo istorya pero karon kabalo naman siya mo istorya nga nakainom na siya ning Vitron syrup.
4: Ah, so human siya nakainom nini atong Vitron syrup, may na siyang mutabi then may na pud kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
3: Oh, daghan salamat sa iyong product.
2: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. Ko kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina. Mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin inyong kaugalingon para di mo daling magsakit, dili-daling magbalitian. Vitron tablet.
5: Ako yung lalay kapasyo.
2: Taga.
5: Liplahan. Sa Sambuanga, sa Buhay.
2: So, Timmy, kung unsay gigamitan ni mo aning pagtumar sa Vitron tablet?
5: Kailamiya, Kuya Carl. Kailamiya, Vitron tablet, kailamiya na kaya kong tulong.
2: Mm-hmm.
5: Salamat po. Ako naman isa sa balay ko niya. Kailamiya, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang... Ako na kita isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yon. Tapos, pagungan ako, kwan, pagkamunta, magkamata ko sa insakto pong pag-uras.
2: Sa una, kining wala pa ka nagamit, wala pa ka nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
5: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, Kuya. Dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko sa Basakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon na, niyan akong resigaw lang, mayan akong tulog.
2: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
5: Vitron tablet.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Ngaray ko Dr. D Family ang amigo Titing Proxinco sumahayag nagpagaray Rosita sa Maranding. Shout out kuya taga Pigawaya North Cotabato. Mo request kong song mahal pa rin kita gikan ni Tintin Piniro. Wit kong Iray Family ug tanang taga Barangay Bugsukan. Kaya palihog ko greet kay Mami Inday, Pablita Dagasdas, diya sa Bagalupa, pagadian, nagpagaray si Jingkuli pa noon. Shout out ko diya sa akong mga kauban sa Burgunia from Tata. Unsay, maayo nga vitamins para sa estudyante edad 14 years old para ganado sa klase, dali ra makasabot. Garay ko sa Malaybalay City, das Purok 2, so akong Lorna Falcon. Nanindas Polimedic Hospital, greetings coming from Miriam sa Bindoy Negros Oriental. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay adto na kas pormasya pagpalit na dito og Wonder Himo Aid kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang nimo anay imong giantos nga Almoranas pero grabe na pug kaayo sa doktor na kaadto ayaw na nagisalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na gina imong Almoranas pero kung mo pay pagsugod ba no unya magsulsuo lang kalitag hapdo sakit ana ina na ba kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas. Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. kana laging

nambal ka dapat imo punang sagulan og kuan di paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne. Labi nag maglisod kag bawa sagulan po na nimo ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili makapasamot na sa almoranas imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka unya dinhi mo likayan ang kontra nga moy makapatrigger sa imong gibati na way pulos to imong giinom nga tambal oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Mao nang maggamit kag wonder himuid kina kay almoranas, likay ipod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong almoranas, no? Mao nang wonder himuid, no? Nang kanang wonder car joker para po na sa mga taas kay blood pressure, mao gihapon, mao gihapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo wonder car joker kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, unya, gakos lang ka, tapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala yung problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay madugangan na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag huwander cardiocare. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag inom ni mag wonder car joker, taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? May na maklaro ay ta kay. Kamuni po mo, maminaw, istoryahon mo. Pananglitan po na kay problema sa kaniniang pagpangapi. Kay ang imong kape gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hindi pangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kape, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka, manugab. Kay na, hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar. Nga naman, ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay di ka kulbaan. Nga naman, herbal man eh. Oh, ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity. Nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag-Huander Herbal Coffee. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huander Vitamin C, kanang Huander C+, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan, apod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Huander C+. Shout out from Kalanig Maitom sa Langgani Province Nilo Family. Shout out Kadi City Permi Megapamati sa inyong istasyon. God bless. Kuya Carlos, pag-aray lang ko sa Naminaw karon diha nimo. Ilang maring Landa og maring Juscelin. Sige paminaw nagpag-aray Mrs. Moreno taga Maan Tibuli South Cotabato. Kuya Carlos, ako pag-aray ako mga silingan di sa Masibulig Kidapawan City. Kaya magpag-aray ko nila ni Judith o sa iyang bana Richard o sa ilang mga anak. Akong pag-umangkon anak ni Martin. Kasi na itong nakadungog mga silingan, paliog kong sulti nila ng umusta ko nila. Sa Matampay ang umusta si Boy Sadamas sa Barangay Gango, Osami City. Kaya si Merlinda Baino din eh, pag-aray ko akong mahal nga bana nga nag-work o sa akong anak nga Kambal. Si Jane and Jenny Frog, Gihulgan City, Aframni from Gihulgan City, Barangay Kagawasan, Negros Oriental. Kumusta pag-aray ko ni Mads Flor nga always gid naminaw sa imong programang tudling sa mga gari. Si Miss Sis Mercy. Salamat Kuya Carl, si King Manlangit, dinhi diri sa Barangay Buwayan, Kabasalan, Sambuang, Cebu Province. Pag-aray ko akong Papa Nilson, Bilya Hermosa, Harold Nidris Lanao. Boy, no? Ato ni nga tagag pagtaga ni Indri sa Balak, pinada ni Jocelyn Ubar, taga Purok 5, Punchan, Quezon City, Bukidnon. Pakyas nga pangandoy. Sukad sa akong pagkabata.
nga kung unang nauna-una, unta akong maginikanan, di na mubiya, kay sila ang suga sa akong ugma. Ginikanan kong gituhuan nga muamuma, kanila ko naghahandom nga makaiskwila. Bisan sa kapobrihon sila mi agwanta, aron lang makat-on ang anak musuwat og mubasa. Ang panahon dili mo tugot, tungod sa kahigayunan nga dili mo sugot. Ang akong mga pangandoy makabot, unta ako magkinabuhing maanindot. Mibiya ang akong mga ginikanan, miadto sila sa laing kalibutan. Gibuhi ako sa akong mga apuhan, aron daw mudako ang bukog og mapuslan. Pagkapait nga kita pagadaog-daogon, iskwila nga way dalang balon, ibuhat na ko ang tanang pagabuhaton, aron makita ko silang lula nga magmalipayon. Hangtod ganos ako to bang akong pagantos, kining akong ipuyan ako gilutos. Angad ko na lang sa langit ang tanang kahiubos, nga kining tanan akong makasakit matapos. Entry ni Jocelyn Ubar, Purok 5, Puncan, Quezon, Bukidnon. Pakyas nga pangandoy, entry sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

ko alam ko lang na may iba ka palang minamahal. Sabi na po mo kantag video, okay no? At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte Mingo ng Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katauhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio, magbaking, king!

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabulkada mayong hapon kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Nakadawat na og report on the result of preliminary assessment kon RRPA gikan sa Commission on Higher Education kon gitawag nga CHED ang Kumalarang Community College kon KCC. Mausa sa mga importanteng requirements aron formal nang makasugod sa operasyon ang community college. Gipaabot ni Mayor Ruel Molina ang iyang pagpasalamat sa CHED og sa tanang mitabang sa pagpatuman sa proyekto din ang maong tulungan. Magsugod na sa operasyon karong umabot Agosto 24, 2025. Inyo nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Dagang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radio Magbating King. Play responsibly. All right, let's kickstart our 2 p.m. draw by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Good afternoon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Before our live Lotto draws, we conduct pre-draw procedures. This is to ensure fair chances of winning for all our Lotto players. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
5: Lotto fans, it's time to turn your luck into a winning moment. Hawakan na ang tickets ninyo at i-manifest na ang panalo. Tara na, let's play Lotto!

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Kana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakakwas niya, nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-isay mong panit o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Pim-Pim.
1: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang

0: Bila Herbal Capsule para nimo ug suwayhod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: oras, alas tres.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rag, rag, radio, bag, bag, king, king.

0: Bip.
1: Radio Magbating.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay... Hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
1: Radio Magbating.

0: Oras, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daglit Balitang.
4: Sa pagdigibalgada, anian ang BBC Daglit Balita alas 4. Gidumala sa Department of Trade and Industry sa Buanga City Office ang Sustainability Practices and Reporting Kit kung Spark Training alas sa mga micro, small and medium enterprises sa nasangpit ng syudad. Nitambong sa nasangpit ng pagbansay ang mga MSMEs gikan sa nagkalain-laing sektor, kundi din gihatagan o pagklaro sa aktibidad ang kamahinungdanon sa pag-integrate ng social, environmental o ekonomikong konsiderasyon sa operasyon sa ilahang negosyo. Nakip sa mga topikong ilang gituki, labot sa Global Reporting Initiative, introduction sa Spark template o gayon man pagpunting sa economic, environmental and social hotspots nga mamahimo makaapekto sa sustainability o performance sa ilahang negosyo o ipailalom ang mga partisipante sa 3-year data analysis workshop. BBC Daglit Balita alas 4, Bagting, 17 Florence of FEMA, maayong hapon.
2: BBC Daglit Balitang. Radyo Bagting.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.
6: Oy, lumaban si Papa matapang. Oy, lumaban si Papa matapang.

0: Radio Magbating.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
4: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.
7: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa maganda babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

kaibig mong tunay. Sige na nga. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit. Ibig

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: lumalaki ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog-at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome po sa 5pm edition ng PCSO Lottery Draw this rainy Wednesday, August 19, 2026. Habang nakakaranas ng matinding pag-ulan ang maraming bahagi ng bansa, dalangin po namin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya naman, payo namin sa inyo, sumunod po tayo sa advisories ng ating lokal na pamahalaan para sa inyong kaayusan at kaligtasan. Dito naman sa PCSO, tuloy ang buhos ng papremyo. At ngayon sa ating 5pm draw, muli tayong uulanin ng swerte at panalo dala ng 2D Lotto and 3D Lotto. Live nating bubulahin ang winning numbers at napapanood tayo sa IBC 13, DA TV at sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube. Pero syempre, may ilang paalala po kami sa ating game players. Always play within your means and always remember that all PCSO games are strictly for players aged 18 years old and above only. Now let's keep the good vibes rolling! Join us in welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And assisting us in the conduct of our draws today is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Upang masigurong pantay-pantay ang tsansang manalo ng lahat ng Lotto players, isinasagawa tuwing umaga ang pre-draw activity. Narito po ang mga naging kaganapan.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Mga kalaro, the wait is over! Ready na ang papremyo, kaya dapat ready na kayong manalo! Tara na! Let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung nagmatch sa 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Sa lahat ng Lotto winners, within 1 year pwedeng mag-claim ng premyo. At nakapili na ng numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 12. And the second number is 31. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw is 12 and 31 in exact order. Para sa inyo na kaya ang exciting prizes from the lucky 3 numbers, malalaman natin yan sa aming pagbabalik.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DAT.

0: Lotto players, get ready with your three numbers. 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match yan sa mapipiling 3G Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Thrice daily ang 3G Lotto every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang ating 3G Lotto winning numbers. The first number is 0. For the second number, we have 0. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 0, 0, and 1 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo.
1: 106.6
2: Akong makita diyan nimo.
3: Unsa?
2: Sulti ko sa rason. O nganong wa ka mooyon sa gihimong randi. Nangigi ka. Nahadlo ka nga posibleng may makita siyang lain.
3: Kaya ano? Imposible ba?
2: Dili.
3: Oh.
2: Pero kung tinood siyang naigugmani mo, dili na niya mahimo. Nganong dili naman lang na ang imong isod sa imong hunahuna.
3: Huwag ko makasiguro sa iyang gibati. Ug labaw nang huwag ko mahibaw sa umaabot. Ug muunay dilit ako madawat, bruha.
2: Sien!
3: Huwag ko mahibaw kung unsay akong buhaton kung mahitabo manggani akong gikahadlukan.
2: Ay, nakasabot ko.
3: Bisag unsa pay buhaton nga pagpasabot dilin ako. Di ko na madawat. Dili ka mo ang nahimutang sa akong dapit. Munang bisag unsaon, dili mo makasabot nako.
2: Shen.

0: Nangipos naman lagi ka.
1: Mulit na ko.
0: Ha? Uy, sa'yo good. Sa'yo pa man kaayo.
1: Naglain nga ako lawas.
0: Nga ba? Nga bebebe, bangan ti kaghipos. Amlang kam nawag na ko eh.
1: O, makukakita ni mo.
0: Ha? Nga nawa makakita na ko. Di haram ko sa't bang. Aw, niabot ko sunahan di ay. Pero nagbalik-balik naman ko good. Bebebe ako na nabi. Nga bugat kay nabi.

0: Ako na lang mapasod, anak, sabay.
1: Ah, ayaw eh. Bayo-bayo ra ba ni? Bugat ka ayaw. Bibi, sibug na, sibug.
0: Diha na lang lagi na.
1: Okay, okay. Sige, bilhin ako.
0: Ninong, pasensya di ay ganina.
1: Ha? Saan sa man?
0: Ako kang natasaan sa kontingog. Wato na ko tayo ah, nakalitan lang ko.
1: Kuirat, okay ra kayo to eh. Kasabot mo ko ba? Kalimti to. Ikaw, nagod na.
0: Naamong ka lang inoon sa kong gibati.
1: Nagod na ako eh. Ato nakalimtan. Sige na, muli na ko. Aron makapahuway sa kadi.

0: What na kayo hapiton, ma'am?
1: What na?
0: Ah, mula ko sa nagagulit.
1: Kaya asa pa mandi ko ni mo da doon?
0: Ah, ha?
1: Di ba di masabot ang akong gisulti ni mo?
0: Kon, kanang basin ba og na kay gustong hapiton? Pero nakalimot na ka.
2: Ay, grabe yung tinuod ka magdita ni Bihana na nga. Si Ermitan yung bruha ka nang nagbarug sa dan?
1: Huwag ka ba makakita? Stop na ang signal!
0: Aha!
3: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
4: Diabetic po ko. Sahay ka ng tusok-tusokon akong mga lawas, masigasa. Mahaplas lang ko, ana. Mawala raman po ng mga binhod. Makarelap. Maghaplas ko gabi eh. Inigbatan ako. Hayahay ka ikong paminaw sa akong lawas. Kung mapaakan po lamok, oran po na akong ihaplas. Unya, basta maghaplas ko, di man po kadool ang mga lamok. Di man sila man dool. Sa mga naminaw karon, naka-experience yun po na the best jud ang Seth Lenement o ang Pangyawan Coffee, Jocelyn Orongan, Bangke Rohan, Davao City, 49.
3: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Seth Marketing Products.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning Sed Panyawan Coffee Mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sed Panyawan Coffee Mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Ma'am, huwag ka maunsa.
4: Buta ka? Huwag ka ba magtanaw nga stop na ang signal?
3: Kuan ma'am, ako magong nakita si Ermitan yung bruha.
4: Unsa?
3: Ang buhat ako ipasabot. Doon ako eh, nakita nga akong kaila, ma'am. Mautong, waday ko makabantay.
4: Danghag ka lang.
3: Pasensya kayo, ma'am.

0: Buah hangai. Sokok itu nak aku nak. Sekarang buah hangai. Kenapa nak bersukur mutan aus traffic light? Hei. Una pada gading adalah usung terbaik. Oh. Palpak mendayung ko. Pero, kalit ba kung nakita sa inmitan yung bruha? Pero, kalit lo siya nawa. Una-una lang tingali ito na ako eh.
1: Hi! Ano na yung king kaman nga nakakita na ka?
0: Kwan, kalit pang kung kayo kang nitingog sa kong likod.
1: Wala ka makakita nga nagpaingon ko ni ma. Kadako na ako.
0: Kwan, kanang... Ako ako kabantay.
1: Yan na nakayod. Nanong kipalingkot ka man? Nga ilkon magsakinan. Salan ba nagubang ilkon?
0: Ha? Uwa man.
1: Wala man din magubang. Anong kipalingkot ka man?
0: Uwa mo ko paning tagod.
1: Yeah. Kasi wala nga sa pagpaingon ni mo. Sige magkagpanarapo, panarapo sa imog nawong.
0: Ha? Uwa oi. Mahalong ginay akong nandan good.
1: Uwe.
0: Lagi. Driver ba ko jeep. Kitrapo ba? Nganong gitanom ko ni mong nana?
1: Wala lang! Nga ano, dunay bayad kung mutanaw ko ni mo?
0: Bayad ba eh? Naibawang na ko ba?
1: Ay, ang binayawi sa kyanan.
0: Aha? Imo rin kuhaon?
1: Hala? Ang agili mo na imo? Kuhaon kayo na ako? Di ba ang manimong katod ni Rina? Muli ka man?
0: Oo, muna isulti ni ma'am.
1: Sa! Kuhaon ako giyawi.
0: Yun na, tepa. Anong, unsam gede ka din, eh?
1: Second in command.
0: Second in command?
1: Yeah.
0: Masa'y pasabutan na?
1: Assistant ni mamay. In short, mayordoma ako din, eh.
0: Mau di ay?
1: Yes. Say mau di ay?
0: Ha? Why?
1: Be. Yahweh. Give me the Yahweh.
0: Oo. Nera.
1: Okay. Good. Goodbye, guapa. Goodbye, guapa.
0: Kuwang muntingan itong usaka channel, Wihan, na.

Magali ko. Basit pag akong maabtan si Shane. Kung di mga siya butang ganda ko. Ah, di lang ako panong balingon. Ako lang nga makakita siya na ko. O dili siya makaingon nga wala na ko magtagad niya. Sabi kay Rab kay da. Ah, maduksunahan mi. Basin makakita ko dito kasakyan. Yan ang gani, kinakasakay din ko. Laban ako sa atmang. Karong urasa, nakaabot ako niya. Papatas siya mauli. Magdali ko. Uy, wala naman siya din. Nahipos naman tanan yung butang. Nagpasabot lang nga, niulit na siya. Pero, sa'yo ba man? Ganun niulit naman siya. Ay, muli lang sa ko eh. Anong sayom kasi niulit naman.

0: Nianak ko sa eskina pa yung samo. Ah, yun na. Hindi nga mo kadungo garan. Pero, lahat ni din eh. Doon lang yun na ni Tsit.
1: Hoy! Hinihinan ko sa Tsit. Si Gisunod ka kadiyo to na wat ako.
0: Si Pakad, bilin ni Tsit. Pakad!
1: Sundan ti kay. Kusuga sa di mong black cow eh.
0: Ha? Diin mo ka?
1: Dito ko dapit sa imong gikanaugan. Sige kong apas ni mo, di ba? Ha? Kusuga sa di mong galaw eh.
0: Ha?
1: Kusuga sa imong galaw.
0: Ikaw to sa merkado?
1: Oo! Oh! Sige, sit-sit mo, sundan ta ka.
0: Oo, dito na rin nanit-sit. Kuan ba, si Shin?
1: Oh.
0: Asa naman siya?
1: Ani uli na. Ganina pa ito nga gihatod. Akong gihatod.
0: Dito ko karoon sa episto, pero huwaan mo siya dito. Nga nung sayo mo siya ni uli?
1: Ah, oh, nahibaw na ka. Sukad pa ito ganina buntag, murag way gana.
0: Ay.
1: Klaro ka ayaw nga nag-uul siya nga ni trabaho na kaslain.
0: Nabi mo, wagi bitaw ko makasabot kung nga nung nasukok magigit siya nga nangita ko lang trabaho. Nga alang manisa mong kaayuhan. O di naman unta ni para ako. Para manina mo.
1: Lagi nakasabot ko ana. Mura ba o na insecure lagi na siya? Oy? Ang iamang good nga naanad siya nga naara ka. Iyak kang makita kanunay nga mulabay siya ang pwisto. Pero lahi naman ron. Sa paminaw niya nga layo na kakainan na makailang trabaho.
0: Ako biya unta siyang gipasabot nga gamay ramgog mausab gud. Mahimo ra magyapon mi nga makita kay niarugod ko sa ato. May man og tuwa ko sa laing lugar. Makita ra man gihapon unta mi.
1: Mao lagi na. Pero sa man gid na siya ganahan. Ayang gusto ba? Parehas lang gihapon sa una ba? Sabot ka?
0: Ay.
1: Sige tanoy. Muli na ta.
0: Pero kon ba? Nugmata pa magitingali siya ro no?
1: Hmm? Ngano di ako nagmata?
0: Mawagi lang tingali ko sa ilay. Makikita ko niya. Makikisulti ko.
1: Oh, kana. Mas may pa. Pagkikisulti niya kay naabay ako yung hadlukan.
0: Ha? Unsa?
1: Ang ako ba? O masakit na nuuna siya?
0: Unsa? Saan masakit? Ano man?
1: Ganina amang God, samtang nahipos mi ba? Akong nakitaan ngawa niya kana ang iyong baon.
0: Oh. Unsa?
1: Mauna! Umami ito'y kumatagkaon. Basin ba yung nagmasakit to?
0: Pakat.
2: Daghang mga klase-klaseng kape ang nanggawas karon. Ang pangutana, makatabang bakini sa atong kalawasan? Ang SEG Marketing. Karon, magatanya rinyo nining usa ka talagsaong klase sa kape nga tinuod gayon nga dunay benepisyo sa atong kalawasan. Ang SEG Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. SEG Panyawan Coffee. Ang kape adunay panyawan nga bantugang makatabang sa atong maayong kalawasan. Ug aduna pud kini mangosteen nga taas sa antioxidant level. Adunay mapait nga lasa nga makatabang sa kalawasan. SEG Panyawan Coffee Mix. Ginama sa SEG Marketing.

0: Mga igala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Pag happy jud gay ka sa dihang nakagamit ka sa SED Celebrity Beauty
4: Soap. Happy gyud ko ang Celebrity Beauty Soap, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Bago diha.
3: Okay.
4: Sa butika gyud ko sa May San Pedro. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man SED gyud, SED Celebrity gyud ni daghan mga peke good.
3: Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog gyud na.
2: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Radyo Magbating.
5: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Magbating.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O diyak, dos.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radio Magbating Ting!

0: alas 6 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo li ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin
7: ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Yes, napapakinggan buong Pilipinas na, mga kaibigan. Teka, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na po, mga kaibigan. Masabi yung iba, yabang naman ni Kuya Boy. Bakit naman sasabihin mo, Kuya Boy, na buong mundo na? Paano mo nasabi naman yan? Napaka, ano mo naman, Kuya Boy, napaka OA mo naman. Hindi po kasi yung ano natin, yung ating programa, napapakinggan po saan mang dako ng mundo po kayo naroroon. Kaya po ganun. Teka lang, pag-uusapan natin yan dahil baka sabihin niya, ay yabang naman ni Kuya Boy. Yabang naman ito. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, may ito po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Irma po ito.
0: Irma.
1: Ito po sa Dumaguete.
0: Sa Dumaguete, okay. Nanay Irma ng Dumaguete. Oh. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Irma?
1: Ako ay tito po.
0: Ilan po?
1: 42 na po.
0: 42. Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nakainom na po.
0: Okay, at ano naman po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee, Nanay Irma ng Dumaguete?
1: Maganda po pag pag mainom mo yung maganda po yung pakiramdam niyo.
0: Maganda yung pakiramdam. Tapos yung inyo po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ilang beses sa isang araw?
1: Minsan po ng dalawang beses dahil minsan maubusan dahil walang pambili.
0: Naubusan, walang pambili. Opo, may mga pagkakataon po na nauubusan at wala tayong pambili kung minsan, talagang ganun po. Pero sana, sana ay nagagawa natin ang paraan. Kasi unang-una po, dapat po tuloy-tuloy yung atin po namang pag-iinom ng ating rice coffee. Kahit po ilan nga, basta meron tayong iniinom sa araw-araw, mas maigi po yun. Kasi siya po yung nagsusupply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time, cleanser po siya. Remember, kahit po tawag dito, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, kumakain pa rin tayo tatlong beses sa isang araw, di po ba? So, ibig sabihin, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, naglalagay pa rin tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. Kasi yung ating pagkain nga, kapag yan po ay nasipsip na po ng katawan, yung nutrisyon dyan, nagiging basura na yan na kailangan po nating mailabas. Ang problema, pag wala tayong rice coffee, dahil sabi nga natin, medyo kulang yung budget natin, nai-stack yung dapat na mailabas ng ating rice coffee dahil po doon sa nai-stack yung basura na yon. Pag na-stack yung basura na yon, pagmumula na naman yon ng iba't ibang uri ng karamdaman kasi nagiging lason yon. Kung yan po ay mai-stack po sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yon. So kailangan may rice coffee pa rin tayo kahit po pa isa-isa. Basta ang importante po, meron tayong iniinom na rice coffee araw-araw. Pero ang pinaka-the best, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw o higit pa.
1: Ganun po ba?
0: Yes po, Nanay. Diba?
1: Ay, salamat kayo, Kuya.
0: Yes po, at maipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun nga sabi ko, dapat po araw-araw tayong umiinom po nito.
1: Araw-araw.
0: Yes, opo, dapat.
1: Salamat kayo.
0: Thank you very much. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee sa Dumaguete?
1: Dito po sa mga pharmacy po.
0: Sa mga pharmacy, apo. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Hindi man po.
0: Hindi naman.
1: Mas malalaman namin dahil magsakay ka pa ng tricycle.
0: Malayo.
1: Sobrang layo pa dahil nandito kami tanong. Medyo bukid-bukid po.
0: Okay po. Sige po. Basta po, Nanay, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Irma. At mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige. Salamat po. Okay po.
2: Ah,
0: balikan natin yung pinag-uusapan natin dahil yabang naman ni Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, worldwide. Kahit saan man, dako po kayo ng mundo. Kasi po naka-internet, syempre, yung mga may internet po sa bahay, saan man dako po ng mundo, eh, pwede pong makarinig ng ating po namang programa. Yan po yung sinasabi ko. Ano po, ha? Kasi via live streaming po, syempre, napapakinggan po tayo saan man dako po kayo ng mundo naroroon. Kaya pwede rin po ninyo itong isend sa inyo po naman mga kamag-anak na nasa ibang bansa na meron din pong mga iniinang karamdaman. Pwede po ninyong isend. Basta po mag-friend request lang po muna kayo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. O para kahit po papano ay marinig po ninyo kahit po hindi sa radyo, kahit po sa internet lang, sa inyo po namang Facebook account, marinig po ninyo ang ating po namang programa. At doon, syempre, pwede nyo ma-send sa inyo po namang mga kaibigan, kakilala sa ibang lugar sa buong mundo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Oh, magandang kalusugan po. Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila?
3: Lito Tinampay po.
0: Ano po pangalan?
3: Lito Tinampay.
0: Lito, Tatay Lito. Ilang taon na po at taga saan po kayo, Tatay Lito?
3: 67 years old, taga San Jose, Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: San Jose, Zamboanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po, 67?
3: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
3: Noon, nakadalawang sa silang po kasi nuna ko ang misis ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Opo. Pwede naman po kayong magsabay, Tatay?
3: Pwede kasi wala nang stock sa Mulabe.
0: Mulabe?
3: Sa RX, kiyo, hindi na inilibiran.
0: Hindi na na-deliveran yung Mulabe?
3: Ano po?
0: Hindi na po na-deliveran yung Mulabe. Saan po yung Mulabe? Zamboanga del Sur?
3: Opo.
0: Mulabe, Zamboanga del Sur. Okay. Sa RX Cure, wala na pong rice coffee hanggang ngayon?
3: Wala na po.
0: Okay po. Sige po, noted po ito, Tatay. Yes po.
3: Sa isang pharmacy, sa Salog Pharmacy, meron po isang box na lang ang naiwan.
0: Sa Mulabe din po yan?
3: O, sa Mulabe, isang box lang. Hindi ko binili kasi kulang sa, hindi sapat sa ilangan namin. Ilangan ako ng 10 boxes.
0: Okay po.
3: Ang problema, kay hindi ko makausap yung delivery.
0: Okay.
3: Nag-text ako sa kanya, hindi ako sinagot. Ano kaya ang dahilan?
0: Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ako po yung magpa-follow up na malagyan na po dyan sa inyo sa Mulabe, Zamboanga del Sur, para maipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, ako pong bahala. Papaabot ko po ito. Concern po ninyo para kahit po papano ay makapagpatuloy po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
3: Opo.
0: I-follow up ko po, kukulitin ko po.
3: Nakausap ko kahapon ang may-ari sa pharmacia.
0: Uh-huh.
3: Sa Salog pharmacy.
0: Uh-huh.
3: Hindi sila nagpundo ng marami kasi kasi hindi ano to? Pero hindi bahalin ba yung anak sa Bisaya pa?
0: Oo.
3: Kung saan na sa Tagalog, oy. Ano hindi mahalin? Oh.
0: Ah, hindi ma... kumbaga, ano pong sabi ng ano? Hindi sila nag-order ng madami kasi konti pa lang yung bumibili.
3: Kasi dilip ako no ilala sa ibang tao.
0: Ah, hindi pa kilala. Hindi pa kilala.
3: Ako lang daw ang naghanap sa produkto diyon na 25-in-1.
0: Tsaka 25-in-1 yung hinahanap po ninyo?
3: Oh, hinahanap po 25-in-1.
0: Aha. Uh-huh.
3: 10 boxes ang kailangan, 10 boxes ang kailangan ko. Grabihan ko siya kapo na kunin ko ang pera na 2,400 sa ibang pharmacy sa RX Pure. Kaya nagpundo ako.
0: Mm-hmm.
3: Para sa 10 boxes.
0: Nang 25-in-1 po yan, tatay dito, 25-in-1 po yung sinasabi po ninyo, hindi po yung 14-in-1 plus 1.
3: Oh, 25-in-1 ang sinabi ko sa kanya.
0: 25-in-1, okay.
3: Sabi
0: po
3: niya, kunin mo ang pira at ibigay mo sa amin.
0: Mm-hmm.
3: Para sigurado daw.
0: Uh-huh.
3: Ah, so, nakuha ko ng pira, hindi pa ako nakabalik sa Mulabe, sa Lugwali, sa Lugwali.
0: Okay.
3: Sin-busy pa.
0: Okay. So, doon po sa Mulabe, meron pa pong isa doon na butika. Ano pong butika yon sa Mulabe?
3: Sa Lugbali, sa Lug Pharmacy at Exure. Ang Exure hindi na inatiran sa delivery kasi anong kasunduan nila. Hindi sila naka, ano?
0: Sa Lug Pharmacy. Sa Lug Pharmacy po?
3: Sa Lug Pharmacy.
0: Sa Lug Pharmacy.
3: Malapit sa Rodrigo Pharmacy.
0: Okay. Sige po, tatay. Sige po, at ayaan po ninyo. At papaabot ko po ito sa ating po naman mga deliveries. And one of these days, tatay, tawagan niyo po ako muli kapag talagang wala pa. Or if ever na meron na, basta po, tatay, sabihan niyo po ako.
3: Paano naman, Kuya Boy, kung tawagan mo na mag-deliver sila kapag hindi sumang-ayon ang may-ari sa pharmacy?
0: Aha. Uh-huh.
3: Kumuha lang sila ng 10 o ano, 5 ba? 5 boxes, hindi sapat. Kailangan ang gusto
0: marami.
3: Ko tuloy-tuloy na pag-inosyasi meses, marami ang
0: i-deliver
3: sa pharmacia.
0: Oo.
3: Parang tuloy-tuloy kung
0: dapat.
3: Ubus na ang estado, bumili na ko sa kanila.
0: Tatay, wala po ba kayo, di po ba kayo nakakapag-order sa ano? Sa Lazada, sa TikTok, okay. O sa Shopee, opo.
3: May kamahalan, 310
0: tama.
3: Bawat box.
0: Correct. Medyo mahal nga naman talaga. Okay po. Sige po, tatay. Basta po, sasabihan ko po ito sa kanila para maipaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon ay makapagtuloy-tuloy si Mrs. ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, tatay, yaan po ninyo at ipapaabot po natin ito. Sa Sambuanga, sa Pagadian City, malayo po ba kayo?
3: Medyo malayo. Gumastos ng pamasahe, more or less 200 pesos.
0: Balikan na po yun.
3: Ang problema, Kuya Boy, pagdating ko sa Pagadian, mga pharmacy, tiyan o doon, o sa, ano ba yun? Pagdating ko, kung mayroon silang stock na isa lang boxes o dalawa na lang, kaya ang pumasahe ko.
0: Tama. 25-in-1 po yan, tatay, yung hinahanap po ninyo.
3: 25-in-1.
0: Okay po. Hindi po yung ating 14-in-1 plus 1. Yung 25-in-1 po talaga.
3: Hindi. 25-in-1.
0: Yung
3: nasabi mo, isang cooler na tumawag sa inyo noong nakaraang gabi, sinabi nyo na yan sa... Nandoon sa pangasya sa Pagadian, inilista ko. Isulat ko ba? Isulat na ko ba?
0: Apo.
3: Ang imong hingunan. No?
0: Tama.
3: Upat man to ka pangasya.
0: Apo.
3: Yan ito sa record mo. O ito nga, nagplano ko nga mo at punta. Pero sayang kayo po. Itabot ko kulang ang kuhan. Stack nila.
0: Sige po.
3: Yos. Pagadian. Ibahin Pharmacy.
0: Apo.
3: RX Nian Pharmacy, Butika, Square, South Star
0: Drug. Malapit sa simbahan.
3: Oh.
0: Apo.
3: Muna ang kuhan. Ang imong gisulti atong isang kuhan, cooler sa imo.
0: Tama
3: ako po. Ang gilista ko. Sa problema kung wanto ko dito, kung ang islang stock kulang po, sayang akong pamasahe.
0: Correct. Tama nga naman. Kung kulang yung stock, sayang yung pamasahe. Tama. Pero pwede rin po.
3: Ang gusto ko sa Mulabe kay Duol Haban, malapit sa amin.
0: Malapit lang, apo. Correct. Tama po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yung tungkol po dyan sa Mulabe para madalhan po dyan ng 25-in-1, tatay. 25-in-1.
3: Okay, 25-in-1 ang kailangan ko.
0: Oo, tama. Yun po yung kailangan
3: di
0: po ni Mrs.
3: Hindi mo na kung tira na ibili sa tin boxes na 25-in-1.
0: Mm-hmm.
3: Handa na.
0: Handa na, apo. Sige po.
3: Nakuha ko na sa may-ari ng RX Pure Pharmacy kahapon pa lang.
0: Apo, tama po. Sige po. Sige po, tatay. Maraming salamat po. Yes po, tatay. Tama po. Maraming salamat. At kayo po ay talagang very ano po na makabili po talaga ng ating rice coffee. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. Tapos, balitaan niyo po ako. Kung halimbawa po sa mga susunod na araw, wala pa talaga, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag tayong huminto hanggang sa makakuha tayo at makulit natin yung ating po naman mga deliveries.
3: Opo.
0: Okay, tatay.
3: Kagabi, tawag ko sa iyo dahil naman hindi ako
0: hindi makapasok.
3: hindi ako makapasok.
0: Tama
3: kasi,
0: po.
3: Ano? Busy ang yung linya.
0: Tama po. Tama po dahil sa dami po ng tumatawag. Sige po, tatay, basta yun na lang po ang gagawin natin for now para maipaabot po natin sa ating mga deliveries na sa ngayon ay madalhan po dyan sa inyo.
3: Okay po.
0: Okay po. Maraming salamat po. Tatay Lito, mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat sa tiyaga at sa patuloy pa rin po na paghahanap po ng ating po namang ng ating po namang rice coffee. Tatay Lito, huwag kayong magsasawa at huwag kayong mapapagod. Maraming salamat, Tatay Lito. Mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Si Tatay Lito ng Zamboanga del Sur na talagang hinahanap-hanap na po yung ating po namang

0: Tawag na po sa ating punamang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag lang po o kaya mag-text po sa atin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro po.
0: Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro. Okay po. Nanay Leonie, ilang taon na po?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba? One year na. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Leonie, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Kasi nga po, Kuya Boy, ay dati mayroon akong iniinom na ibang brand ng coffee. Subalit nung sa kakapihit-pihit ko po ng radyo, tamang takot po na napihit ko yung ano yung program ninyo. Kaya nagsimula po akong uminom ng rice coffee 14-in-1. Kaya nung marinig ko sa inyo na mayroon palang 25 rice coffee, 25-in-1, sinubukan ko pong ininom yun, Kuya Boy. Mm-hmm. Nung isang araw po, Kuya Boy, naghanap ko ako doon sa TGP. Doon po ako nakahanap, Kuya Boy. Kaya ang sarap mo pala, Kuya Boy, nung 25-in-1.
0: Yes, tama po. Tama po yan.
1: Alam mo, Kuya Boy, sa pag-inom ko ng rice coffee, alam mo, nung nag-bowel movement ako, na-plus out po ka, ano, Kuya Boy, kaiitim ng mga, ano, na dumi.
0: Tama po. Okay lang, Nanay. Naiintindihan mo naman ng ating mga tagapakinig. Sige po. Tapos ano po, Nanay? Gusto ko pong marinig yung kwento po ninyo. Ano ba po yung mga nakita ninyo sa pag-iinom nyo po ng ating 25-in-1? Go ahead po, Nanay.
1: Kaya po, Kuya Boy, ngayon, bibili na naman akong 25-in-1 kasi naramdaman ko po talaga sa aking sarili na yung 25-in-1 ay malakas po ang katawan, Kuya Boy. Tapos yung lahat po ng mga toxin o yung mga basura sa loob ng katawan po ay naipa-plus out po.
0: Tama po yan.
1: Kaya nung Kuya Boy, nung dumating si Kuya ko kanina dito, sabi ko, bumili ka ng 25-in-1 doon sa CGP bumili. Kasi nga po, umiirom na rin po siya ng 14-in-1. Kaya lang na sabi ko po sa kanya na mas magaling Kuya yung 25-in-1.
0: Okay.
1: Kaya bumipas siya tayo kanina, Kuya Boy.
0: Actually, halos pareho lang naman po. Depende na lang po sa inyo kung saan kayo hiyang, yung iba sa ating 14-in-1+1, yung iba naman sa ating 25-in-1. And yung iba naman, kagaya ko po, Nanay, ito, isishare ko lang po ito sa inyo para, Nanay Leonie. Kasi ako, kumbaga, ina-alternate ko yung dalawa. Ganito yung ginagawa ko. Sa umaga, pagkagising, iinuma ako kaagad ng 25-in-1. Yun yung titimplahin ko para malakas na malakas tayo, gising na gising tayo sa buong maghapon. Pag sapit ng tanghali, pagkatapos kong kumain ng tanghali, kung minsan hindi na tayo nakakapagpananghalian, yun lang, yung ating 25-in-1 lang. Titimpla lang tayo nun, okay na yun. Para sa buong maghapon, dyan sa, kasi pagdating ng tanghali, sa hapon, kapag wala akong iniinom na 25-in-1, inaantok ako. Nakakatulog ako sa dami ng trabaho po natin, ng mga ginagawa po natin, nagsasagot tayo ng mga text ng ating mga kababayan na kumbaga dumadating sa ating bawat programa ng lagpas 200 mga text, sinasagot po natin yan. So, sa hapon, sa alas 12 at tuwing tanghali, bago tayo magprograma, iinom tayo, magtitimpla tayo ng 25-in-1. Okay? Para sa hapon, gising na gising tayo. Bandang hapon, sa merienda, halimbawa alas 4, alas 5, kahit walang merienda, yun lang titimpla na ako ngayon pag bandang afternoon, na mga alas 4, alas 5, yung 14-in-1+1. preparation na yan sa pagtulog ko mamayang gabi. Pagdating ng ng alas 9, alas 10 ng gabi, pagkatapos ng programa natin sa gabi, magtitimpla na ako ng 14 in 1 plus 1 pa rin para maganda yung tulog ko. Ganun yung routine po natin, Nanay. Pwede niyo po, Nanay Leonie, gawin. Pwede niyo rin pong hindi sundin kung kumbaga hiyang kayo sa 25 yun. Okay lang naman yun. Sinishare ko lang po yung akin.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Okay.
1: Kuya Boy, pagkainom ko nga ng kape, inaantok na ako kaagad.
0: Anong kape?
1: Yung 25 in 1,
0: inaantok na kayo kaagad.
1: Ang sarap ko sinangkasa.
0: Yes.
1: Kuya Boy. Po. Kuya Boy, sabi mo ni Kuya ko, sana daw po forever na itong inyong program sa radio.
0: Thank you.
1: At, kasi nga po ay nakakatulong po kayo sa mga tao na mayroong karamdaman.
0: Opo.
1: Dahil sa pagdino po ng rice coffee, opo, hindi na po may problema ang magpadoktor. Halimbawa kung may sakit,
0: yes,
1: sa coffee na lang po, Kuya Boy, bibili na lang po ng rice coffee para yun na lang po ang iinumin.
0: Tama po.
1: Kaya sa Kuya po, Kuya Boy, sana lang na daw po. Dahil siya po, nagsusubaybay siya, Kuya Boy, ng ganitong oras. Tapos yung alas 7:30 hanggang alas 8:30 po.
0: Tama,
1: dito
0: tama.
1: Dito 1 FM, Kuya Boy.
0: Saan po yun?
1: 1 FM.
0: Ah, sa 1 FM. O, batiin mo yung kuya mo po, Nanay. Kung nakikinig siya ngayon, batiin niyo po, ano pong pangalan?
1: Kuya, makinig ka daw dito kay Kuya mo. At sumusubaybay po sa inyo, Kuya Boy, si Kuya.
0: Thank you very much. Ano pong pangalan niya?
1: Virgilio po.
0: Virgilio. Tatay Virgilio.
1: Taga Rizal, ano ngayon? San Jose Occidental, Mindoro.
0: Ah, okay po. Hello po kay Tatay Rogelio ng San Jose Occidental, Mindoro. Maraming salamat po sa pag-antabay po ninyo. Okay, Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat naman ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po.
1: Sa lahat po ng hindi pa umiinom ng rice coffee, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalong higit po dito sa San Jose Occidental, Mindoro, uminom na po kayo ng rice coffee, 14 in 1, at saka yung rice coffee, 25 in 1, dahil malakas po ang katawan natin sa pagtatrabaho at saka maaalis po yung ating mga toxin sa loob po ng ating katawan.
0: Tama po. Maraming po. Salamat po. Nanay Leonie, mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po, Nanay Leonie. Bye-bye po, Nanay Leonie. Salamat.
1: Bye-bye po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbangking.
3: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Magbangking.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak ka na?
5: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
6: Sa pa murag magpangita na ka.
5: Magpangita gyud akong lawas aning paragis pilabila kay pertigyong nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
6: So karon gimintin na lang nimo.
5: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
4: Usa sa unsa mang banatian adunay paragis pilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
4: Seth Living Testimonies.
7: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
8: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong gupirahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
7: Living testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
14: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio,
2: Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Rad

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukod Sotong ako.
4: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Radio Banting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Cabo Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
4: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
5: ka pa murag magpangita na ka?
4: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang ni mo?
4: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Oras, alas 4.
1: Radyo Bagting.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Radio Batman Ping.
1: Horas a las 4 y media.
0: Radio Batman Ping. Radio Batman Ping.
2: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong langsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mograbi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanirag yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
4: Ikaw pila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Tanaw rin ko ng sa kuan o, jabiti. Kani o, pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya, haplas sa Paragis nagamit ko. Susima Dagsaan,
4: tagaasa
5: takan upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
5: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Pusnan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
6: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahan? Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanang.
9: Pwede ko. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan ko sa tadin mo.
9: Isamot ka ba ti imong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo!
6: Na ang silang ko.
7: Imo na ko checko. Pero bakas ni anak ko, gato na gud ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Unsa?
6: Duna nay laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana way laing kun dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug, mag-alindasay na ko. sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: Bot o Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, tukay ko, budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok, kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
4: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon, tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Hello. May kala, kumusta? May hello, kala, tuntunan. May yung buntag, may yung otto, may yung apon, may yung kapayog. May yung magyapong kalaon. Yan na sa inyo, ikalas, kanginan, Ray Arellano, ubas akong partner, Wildline, ang kinagwapo sa 2HP, Lloyd Gabiana, kamo audio editor. Okay, shout out tayo, mga ikala. Shout out ni Ma'am Helen Kosip Archibaldia sa Cebu City Health. Inahan kinisya ni Cebu City Councilor Nice Archibaldo. Yung ni Sir Manuel and Madam Vilma Didia sa Cahil Bourbon. Si Pre Junito and Marie Flor Samong sa Danau City. Si Arcili Atis, si Idi Labindia. Yung nga si Josephine, si Wala, Milagros. Unya, diya sa Mandawi. Diya sa Kabangkalan, Mandawi, inyo na makita ang dramang Burburog Bibingka. Agoy, wala masalida lang yun. Kiniubo sa pag-sponsor kini ni John Sino Pinaso diya sa Mandawi. Okay? Pebrero nos, ayun yung kalimti mga ikala. Tangin na ninyo. Inyo na makita o masaksihan ang makalingaw kayo nga drama. Wailan ko niya ang Burburog Bibingka. Okay, shout out gikan niyo. Bisay bang... sa ilong mailan kung dili si OG Kumpok Rakasang to writer-director sa Bonbon og Bibingka. Yalay, shout out sa nga to niya sa Luto Pantolido City. Sinang tali. Ayay, nagdabakanigman ni Rodica ng tali. Si Victor, si Lini Moore, si Gabriel Laido, si Nang Dayana, giga ni Pedro Pungasi. Okay, draw sa manini ng tali, draw. Iba si Joey Labadiano. Yeah, sa San Pedro, Basak, Pardo, Cebu City. Si Lucia Buloy sa Sitio de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gika ni Ricky Bangis Garing. Okay. Basa, ino sa tagambay. Pawas hangin. Pawas hangin para madugang hangin. Ang atong bilab-bila paragis, bilab-bila herbal coffee. Okay, yun niya. Parisan din siya natong prapang power roy. Si power roy.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
0: Ah, tangilingiga. Murag bago na ka daw itong bonus, ha? Power kayo. Wait up, mga ikala. Atong may nomduman. No, ang nangagi. Nga ilang gisunan usap ang dakong kahayag nga misuot sa pitsidong agyanan. O niya, nihuot si Nunoy. Si Karabal ng bugat na pasok. Kaya ang malditong bugat na sab ang mihuot agoy. Kasi karang Hercules pasok sa nagi. Kabaos nun eh. Kunya, sanihang dito na sila sa dito na sa lusot sa hawanan, may nakita sila. Ingon ini ang naitabon. Yan ay lesumpay ni nga itong sugilaron. Budbod o bibingka.

0: ang dakong kayat.
1: Ala, buhag pultahan ba ne?
0: May dakong pultahan din eh. Imposible.
2: Ka-imposible.
3: Unsa kaso dihan no, nakadaghan po dugtuhaan din ha.
4: Uy, lusot na ikinis sa dakong hawanan.
5: Ah, uy, uusa ba kina? Oh, magkara, unsa na? Uy,
6: upapay kayo ba sa? Ayon ko piyasa, doon ang turo, doon yung panipikat. Ani lang ka mo sa kongyo, protektahan tabo ko.
2: Ka-imposible ini?
5: Taghan sigurong bulawan di ha?
1: Ala, bida yun ni mo bugal. Naon ka ginugis panas.
5: Sa?
3: Ala,
0: ang kahayag na bungkag.
2: Og nahimong aninipot. Kadaghan.
1: Og unya, nagpalayo ang mga aninipot.
5: Uy, ala, kangit-ngit na din eh.
4: Kangit-ngit.
3: Bungay! Bungay ganitin ko! Hain ka!
5: Nanay! Tama!
1: Bungay! Unsa buhaton tani? Baidigaw!
0: Eh, bubalik ta sa agi?
1: Ah, delikado! Dili na nato makita ang daan o lutsunan nga atong agian!
0: B!
1: Katong yagian na to ba?
0: B! Ha? Mangayo ta o panabang o busing kita?
4: Eh, wala makabati na to, Diego! Langob kini nga tong gisudlan! Uglahom, ugubos na kayo tas langob.
0: Si, musuot aning dakumpultahan?
5: Murag mauna lang ka na ang last choice na to, iho, Diego.
0: Pero, watay kasiguruan kung unsay naadya sa suot sa pultahan.
5: Mahala na lang. Masin, puno na dihas bulaman. Ugmadato na ko.
2: Nga no, ito raman, Bugay?
5: Kita na ilat, kita.
0: Wala na kita ilaing choice. Ablihan ko ning dakong pultahan.
2: Kusog sa ni!
0: Iyong pulkita!
7: Unsay sunod nga mahitabo?
8: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi natanyan. Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
8: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, akong nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
8: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuang yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun dospanto siya karon may na kayo
10: taas din sugar si mga asawa sa
7: 11.7
10: karon
7: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
10: uning baba
7: na baba na gikan mong kudiha
10: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tipaminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
10: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
10: Simong
7: bana Amado Cañete.
8: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga high blood, usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bila-bila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
11: Nagtumar ako sa Bila-bila, tapos pilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ngas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bila-bila.
12: Pag mag-iinom, asan mag-iinom na?
11: Bila-bila sa din ako.
12: Kapsul. Bila-kapsul. Oo. So, karoon na uli ka na yung karay. Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw?
11: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bila-bila.
12: Kung saan to, sa na sige tayo, na kada?
11: Na-stroke.
12: Na-stroke ka?
11: Stroke.
12: Bilay?
11: High blood.
12: Ah, high blood. Bilay dati mo ganay?
11: 70.
12: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
11: Taga-puyat.
12: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan na, isa itong pangalan?
11: Si Bebe Yala.
8: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Agoy!
4: Ay!
0: Agoy!
4: Agoy!
0: Ay!
4: Agogo! Agoy!
0: Nagbong kitang tadaning sinakong tipasi sa bukas. Maung wata mabunog.
2: Unsa kining napita?
3: Wow! Kanindot kini! Nagandayo mga gagmang bayog na apoy kasol!
1: Ala, dasig lang. Wagi nga rin at kini atong naabtan!
5: Oh,
14: laging harian sa mga duwende.
4: Unsa? Kadaghan nila?
14: Nanay! Adlo ko duwende tama.
15: Mayong pagabot, tinisa mong gingharian. Mga pinangga kong bisita.
0: Mga duwende?
14: Nanay!
0: Kinsa ka mo?
15: Ako si Tara, ang reyna ning King Harian. Og silang uban ako, si Senatoro Pata, Senatoro Punga, Senatoro Alantano, Senatoro Marcolili, Congressmanos Kiki og uban pa.
0: Kung mao, niyamis inyong kalibutan?
15: Sa kalibutan sa mga engkantong tuwente.
0: Unsa?
15: Gusto kong ikaila ka mong mga pinangga kong bisita.
0: Kung mao, ako si Jigo.
2: Ako sa Tsitakla.
3: Tijingan ako!
1: Nonoy ko, sidekick ni Bay Jigaw.
14: Ako sab si Don Arturo.
4: Og ako sa si Donya Maria Picat.
6: Ako na si Hercules, ang driver bodyguard.
5: Bugay ko, atagan ninyo pulawan.
15: Sama ka ni Haring BBT. Naong og pulawan.
5: Unsa?
0: Kinsa si Haring BBT?
15: Siya ang hari ng among king harian. Hulip sa kanhi hari. Nga si kanhi Haring Rodrigo ka akong amahan.
0: Asa siya karon? Ang kaning hari nga imong amahan?
15: Tuas sa laing gingharian. Sa mga engkantuhanong panyaka, kibilanggo sa gitawag og tahok.
0: Laing gingharian?
15: Dito sa gingharian sa dahok. Mga engkantong panyaka ang tua dito. Mga puti. Pero dito kipabilanggo ni Haring PBT ang akong amahan. Naunta, doon naman may kaugalingong bilangkuan o bay hustisya.
0: Unsa di ay?
15: O gani karon? Plano na sa nilang isunod sa paghatod. Dito sa dahog ang akong usa sa alyado, si Senador Pata.
16: Inoda! Inoda!
0: Mauba!
15: Huton niya sa paglutos sa akong mga kaalyado ning gingharian. Aron mahuyang ug mapukan kami.
0: Reyna Tara!

Naun sa naman yung cellphone na, eh. Di man makakontak. Itagan kong cellphone ni Don Arturo. Gibinlan ko. Kaya na siya. Kakun, gusto na kuno kung muapas nila sa laing probinsya sa Sugbo. Ah, sa laing naman sa ilang probinsya sa Sugbo. Kung takun ro na ko siya. Ana siya. Nya, manawag ko na ko niyang daan kay padataan kong kwarta. Ana siya. Kay, di man kuno mo sa kay helicopter. Mong padataan ko og plate sa kay barko. Ana siya. Pero... nagsigi ko kontak nila. Ay, ang problema, nagsigi ra magtutot ang cellphone.

0: sa talad kan anak ning kingharian. Kaon-una mo, kay taghan kog pagkaon, lagi pa andam alang kaninyo.
1: Pero, matod pa, nga kun ang sama namong tao o diliin kanto nga mukaon sa inyong pagkaon, dili na makabalik pa sa kalibutan sa mga tao, sa among kalibutan.
2: Nanay!
3: Tinuod bang gisulti sa kong inahan, Ray Natara?
0: Oh, Chico, tinuod ka na.
3: Oh. Unsa?
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawl. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ka communication dili normal, din nag-take atong kuhan, manggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanangili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba marag makapool, gani, kaya magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko ibati nga.
5: Asa mapalit?
4: Kuto-kuto. Normal akong pagbawas. Nag-reduce ko gamit. Medyo tambok ba ako, sir? Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas. May gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil. Kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, rock.

0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian, Zaranjo Magding og Bella FM, alas 5:01. 106.0 Bell FM. Radio Magding.

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisang sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
2: Kabagting kabalkadas, maing buntag na usap, ganatong tanan ining adlaw. It's adlaw ng Webes, pizza 20 sa bulan sa Agosto, tuig 2020 sa is, maing buntag, kutob sumabot sa Sibya, sa Radyo Bagting, og Bell FM. Sa mga nakatutog, nakatune in mga orasa, di na pwede minin mabati sa itong naandan nga dial sa inyong mga radyo sa 106.3 Bell FM. Pwede usap sa 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ingon man, pwede usap minin nga mabati, pinaagi usap sa Radyo Bagting app. I-download lang na diha sa Play Store. Ang itang Radyo Bagting. Lakip na ang pag-download ni inyong makapaminaw sa AM o FM basta connected mo sa Wi-Fi or baka doon na mo'y data. Kaya pwede sabihin ninyo nga makita din sa itong Facebook Live sa itong official page ng Radyo Bagting News. So, lakip na usab ni ini ang BBC's Entertainment. Para mga kabagting o kabalkada, sarama inyong mabati ang mga updates o mga balita din itong pagpanag-uban lanog sa Bagtingan. Sa ngalan sa ginitibong ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, ikan sa technical host na sa mga Bagting reporters sa Kusbagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Ang importante diha nga na sa inyuhang pagpadayon sa inyong mga gimbuhaton, bisan og ipaningot na mo diha o bisan baka layo na mo naabtan sa inyong mga biyahe, magpabilin paghihapon tang magma kanabitaw magmatngon o magma inampuon sa kanunay mapasalamaton sa kaitasan. Ano mga kabagting o kabalkadas, din isa to ang pagpanaguman data maglangay at ang ihatag ang mga headlines sa mga balita. Standby kabagting o kabalkadas.
0: BBC Headlines.
2: Ano mga kabagting o kabalkadas, aniana, hangangay na itong siren ng uluhan sa mga kasayuran. Ang update sa kahimtang salakat sa panahon kaya itong ginang ipadangat kanunay para mamahimo sa mga aware. Bagyong Neneng nagkahinay. Nagampang headlines, mag-uma sa kote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Headlines, mga balita, lalaking idla sa bypass sa Nasik o Puma nakuhaan og 60 gramos nga gituhang shabu dito sa rehiyon Jess. Bigas sa headlines pa, lalaking mga balita gikan sa BBC News Center rescuers sa Comsur aktibong ni Salmot sa DRRM Summit og Rescue Olympics. Sa pikas bahin sa mga balita, mag-umang napalgang patay dito sa Lakewood. 2 million nga gituhang shabu na sakmit as suspect na dakpan sa Zamboanga City. Usa sa mga suspect sa pagpamanhig sa mga personahe sa Regional Mobile Force Battalion 12 na dakpan sa Maguindanao del Sur. Dugan pang mga headlines, 232 ka kliyente nakabenepisyo sa YAKA program pinagi sa DOJ PPA Region 9. 12.4 million nga gituho ang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa matanog duha ka suspect arestado. Granada na palgan sa Sultan Mastura emergency disposal gipahigayon. Samtang sa pikas bahin, ZSB PPO nagpatuman ng Cymex aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Headlines pa lamang ganito mga kabagting o kabalkada sa update usab gikan sa Zamboanga del Sur. Og lakip na ang update gikan sa Merkado Publiko. Na-standby kabagting o kabalkada. Sunahon na to ang update sa kahimtang salakat sa panahon. Inagi sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
1: Update sa lakas panahon karong buntaga, gumikan kay ni hinay na ang bagyong Nene nga samtang kini ang naglihok pangungadto sa amin ang kasadpan sa karagatang bahin sa Taiwan. Kini pinasikid na usaba sa weather forecast nga gipagula karong buntaga. Matod pa sa State Weather Bureau nga nagdala paghapon kini sa kikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 55 kilometros sa kada oras. Ulahay na sa plataan ang gilayon sa mong bagyo nga kabat ko na nasa gilayon nga 365 kilometros sa maitbayat Batanes ug kini ang nagalihok sa gipaspason nga 15 kilometros sa matag oras. Bisan pa man tuod nga ang nasangpit nga daotang lakat sa panahon kini ang giingon nga nagkaluya apan wala paghihapon kini nga nagpasabot nga luwas na kita sa pagbundak sa ulan tungod kay aduna paghihapoy kay gayunan nga makasnat kita kag pagbundak sa ulan karong adlaw gumikan na matud pa sa epekto sa habagat gani gidugang pa sa pag-asa nga ang gawa sa Luzon ug Visayas lakip nga apektado sa habagat mao kini ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region og lakip na usab giingon sa pag-asa nga posible nga dunay kusog nga masinatian nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya ang mga katawhan og ingon man gawa sa habagat ang duha ka low pressure area nga padayon karon nga gimonitor sa pag-asa. Giingon nga sulod sa 24 oras aduna usay posibilidad nga kini ang dunay usa niini nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Matud pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga duha ka LPA nga sa kasamtangan aduna kinana kinigawa sa PR o aduna kini tropical storm nga gitawag sa pangalan nga si Saudel. Ang LPA nga si Saudel sa kasamtangan anakin sa gilayon nga 2,960 kilometro sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 76 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 90 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometros matag oras. Gawa sa nasangpit nga LPA ang aduna pay usa ka laing LPA nga sa kasamtangan usab anaa sa gilayon nga 1,100 kilometers sa may extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat usab sa 45 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat sa 55 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros matag oras. Kitang tanan gipasadanan sa pag-asa nga magmaigmat or magamping sa kanunay sa posibleng epekto sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon ilabi na nga bisan pa man tuod nga dunay maglagit nga kainit sa panahon sa buntag apan dako ang puruhan nga mubanos ang pagbundak sa ulan panahon usab sa kahaponon or di baka kagabhion. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giyas tong mga mananagat pitsa 20 na kita sa buwan na sa Agosto. Alas 4:26 kagayon ang kadlawon, 0.4 meter ang galadmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 10:09 ang takna sa buntag, 1.3 meter ang galadmon sa tubig. Subling hunas, pag alas 3:56 ang takna sa hapon, ana sa 0.3 meter ang galadmon sa tubig. Subling mo taob, pag alas 10:36 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang galadmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:39 karong buntag og musalo pagkalasay sa gabi. Update kina sa lakat sa panahon, Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting.
2: 106.2 FM. Salamat sa nasangpit nga update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Pabilin paghihapuntang magmaampingon og magmabinantayon. 5:17 na sa mga balita paghihapon nga itunol na to dinisto ang pagpanaguban mga kabagting og kabalkadas. Standby, gumigan kay ang update to sab gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuang og may kalabtanan kini sa kinibitang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office nga nagapatuman og Simex aron nga mapalig-on ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Ani ang kompletong detalye sa report ni Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report. Nagpatuman og simulation exercise kon SIMEX ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa Zamboanga Sibugay National High School aron mapaligo nag-adam sa mga estudyante, magtutudlo og school personnel panahon sa emerhensya. Sa maong kalihukan adunay active shooting scenario diin gi-practice sa mga partisipante ang saktong safety protocols sa pag-report gilayon sa insidente o koordinasyon sa mga awtoridad. Matod ni Police Colonel Bernard Danny Dasugo, Provincial Director sa ZSBPPO, ang SIMEX dili aron makamugna og hadlok kun dili aron maandam ang school community sa husto, paspas og responsable nga tubag kung adunay tinuod nga emerhensya. Gihatagan usab og gibugaton ang koordinasyon tali sa kapulisan, school administrators, teachers, students, ginikanan og ubang stakeholders isip kabahin sa paningkamot nga mapadayon ang luwas nga learning environment. Bagding 28, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagding.
2: At yung mga update gikan sa silingan ng mga probinsya, mga kabagting o kabalkada sa layon usab sa pagkanunay nga pag-andam sa mga tinunan. Matagkaroon o kunya kung adunay mga panghitabo nga matala sa ilahang nga mga tanibitawang nahimutangan. Mga campuses, alas 5:18 na sa pikas bahin sa mga balita. Tabuktang at tos mga nakalapusap nga impormasyon ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Usa sa mga suspect sa pagpamanhig sa mga personahe sa Regional Mobile Force sa Batalyon 12 na dakpan sa Maguindanao del Sur. Ani ang detalye sa maong balita atong sayran.
0: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa operasyon sa Barangay Poblacion ang Patuan, Maguindanao del Sur ang usa sa mga suspect sa pagpamanhig sa duha ka personahe sa Regional Mobile Force Battalion 12 sa Lambayong Sultan Kudarat niadtong Hulyo. Gila sa Police Regional Office Bang sa Moro Autonomous Region Control Bar ang nadakpan nga si Norhamin Dalgan alias Ugi 19 anyos og residente sa Barangay Mau, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Dinaduna kini warrant of arrest sa kasong murder nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 20 Tacoronga City. Sumala sa probar, nadakpan si Dalgan pasado alas 4:40 sa hapon niadtong Martes, Agosto 18, pinagi sa joint operation sa kapulisan kasundaluhan og ubang intelligence og law enforcement units. Gituhang nalambigit ang suspect sa ambush nga mikalas sa kinabuhi sa duha ka personahe sakop sa RMFB 12 sa Barangay Tinomiges, Lambayong, Sultan Kudarat niadtong Hulyo 7, 2026. Base sa intelligence monitoring sa PNP tracker team, nasapnan si Dalgan sa usa ka night market sa Barangay Poblacion nga misangpot sa iyang pagdakop ug ana karon nakakustudiya sa Ampatuan Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
2: 106.7 Sa dilipang commercial break, mga kabagting o kabalkada sa tusaning hatagan o pagtagad ang mga kasayuran o samba. Naikalabtan ang nining update ikan sa Region 10. Gabikan kay nagtingkagul na karoon sa selda ang usa ka gikonsiderar nga high value individual human nadakpan sa gipahigayon nga search warrant operation sa habitat Kalanaan kon Kalaanan, Barangay Kanituan kagahapon sa buntag Agosto 19, 2026. Gipunting ni Police Major Aldrin Estrada Baculio ang chief sa City Drug Enforcement Unit ang suspect nga si Alexander 25 anyos ulita o residente kinismong dapit. Gi-serve sa mga personahe sa CDEU kauban ang City Mobile Force Company ang search warrant nga gipagula ni Honorable Ana Candida N. Casino, ang Executive Judge sa RTC Branch 17 tungod sa kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumalabas report nga dugay nang gidungog nga nalambigit ang suspect sa illegal nga droga og idlas kini og wala masikop sa bypass operation apan human migula ang search warrant bato kaniya nakuha sulod sa panimalay sa suspect ang 6 kagagmay og 3 kadagkong pakete sa gidudahang shabu nga mitimbang og kapin sa 60 gramos og adunay gibanabanang street value nga 408,000. Na-recover usab sa mga otoridad ng usa ka digital weighing scale ug usa ka color itom nga pouch. Gihimo nang investigasyon sa mga ebidensya og gihimo nang inventaryo sa mga ebidensya dito mismo sa dapit na hitabuan. Og din ang suspect na nagkaroon sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility samtang nagatubang sa kasong gipasaka bato kaniya. Oras alas 5:22 na kabagting og kabalkadas.
0: Nagpaminaw kamo sa Lisalano sa Bantingan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon bas inyong relasyon.
9: Sana
2: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only
9: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Eli Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
16: Radyo Magbating.
17: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
2: Anita sa ikaduhang bahin sa itong pagparaguban landog sa Bagtingan paghihapon mga kabagtingog kabalkadas. Kining atong tulumanon, ang gipaluyuhan kini sa mga kabubuton sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buaga Peninsula. Kanunay kini nga nag-auhag nga sa mga mag-uuma. Yun na may mga concern diha sa patubig sa inyuhang mga irigasyon o sa man nga mga reklamo, suhestyon o guban pa nga mamahimo na nga makatabang sa ilang pagpangalagad nga na kaninyo. Ala sige, padangat na nga to sa buhatan sa National Irrigation Administration. Pwede ka mo nga mo email sa ilahang email address nga small letter nga r dayon 9 as in 9 o dayon at nia.gov.ph. O di ba ka facebook.com/niazambogapeninsula nga Facebook page o ang ilang cellphone number nga 0985-824-4566. So di ba ka sa ilahang telephone number 0629474014. O na ilahang cellphone number para makapadangat mo o aksyonan gilayo na ang inyo mga mulo, kanabitang reklamo, suhestyon o uban pa. Kini nga tong tulumanon, giabaga na sab kini sa mga kabubuton ni atong mga bata diha nga medyo kuan gyud behind sa klase. Walay interest baka, way ganas pagkano, way ganas pagkatulog, samot nang way ganas sa pagtuon. Ay, og katong mga medyo malimtanon. Ani ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug maayong vitamina aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga bata na ug may edad. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya. Gikan sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops ngadto na sa edad 1 to 12 years old. Ang Vitron tablet usab stress sa anyos pataas. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamag kini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa negri ang butik ug pharmacy sa inyong mga dapit.
16: 106.0
2: L. Radio Magbating. Ani na sa mga balita sa ikaduhang bahin sa itong pagbanag-uban. O tunga-tunga na gining bahin mga kabagting o kabulkadas, busa, plaster na. Mekan kay basis sa mga headlines. Sa round 2 sa itong pagtunol sa mga kasayuran, mag-uma na palgang patay. Follow-up gini nga report. Gikan ni Bagting Bahin Tishate, Daryl Ikat Ayaay.
18: BBC Live Report.
19: Palgang patay ang 53 anyos nga mag-uuma alas 5:45 sa buntag kagahapong adlaw sa usa ka dapit nga adunay baga ug mga tanom ug sa bakilid nga bahin sa Peroxides Barangay Gatoblay kod sa Buanga del Sur. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang biktima katapusan nga nakitang buhi alas 10 sa buntag ni adtong Agosto 14, 2026, samtang namo pug marang. Human nga wala nakapauli, nangayo og tabang ang iyang pamilya sa mga opisyal sa barangay aron kini pangitaon. Sa ulahi, nakita ng biktima sa usa ka barangay kagawad og mga concerned citizen nga paingon na sa pagkadugta ang mga personay sa Lakewood MPS uban sa Lakewood Rural Health Unit, daling ni responde sa lugar og nangayo og tabang gikan sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit alas sa duga nga imbestigasyon. Bagting 27, Darilikat Ayaay, Sabel FM og Radyo Bagting.
2: Ito'y mga natala ang kasayuran o follow-up kadto sa kadtong mag-uumag na palgang way kinabuhi. Sa dugang pang headline sa mga balita o ang detalye, 12.4 million nga gituhoang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa matanog duha ka suspect arestado. Round up kinis mga balita ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
18: BBC Live Report.
3: Arestado ang duha ka lalaki human nasakmit sa mga awtoridad ang 290 ka master cases o kapin 14,497 ka rims sa gituuhang smuggled nga sigarilyo nga mukantidad og 12.4 million ato sa joint checkpoint operation na sa Barangay Bayangan Norte matanog Maginano del Norte sayo sa buntag niadtong Agosto 18, 2026 gilang mga dinakpan nga sila si Arnel Alegarbes 55 anyos driver sa wing van truck og iyang helper nga si Jay ni Isidro, 23 anyos, nakaplagan sa inspeksyon ng mga sigarilyong Green Hill ug Bosco. Matud pa sa mga awtoridad na pakya si Alegarbes sa pagpakita sa gikinahanglang dokumento alang sa transportasyon ug pagpanag-iya sa kargamento. Ning kasamtangan, nagikustudiya na sa matanog Municipal Police Station ang duha ka suspek, lagi pang sakyanan ug mga nasakmit nga sigarilyo. Padayon ang investigasyon aron mahibal-an ang gigikanan, destinasyon ug posibleng ubang nalambigit sa maong shipment. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM o Radyo Bagting.
2: Ito yung mga natala, gikan sa sabo, accomplishment ka sa mga turidad, gikan sa mga lahi nga or nagkadaiya nga mga rehiyon. Samtang sa pikasbahin, tabuktangan doon sa mga kasayuran o sabo ni Bagting 29. Nanot nining 2 million nga gito ang sabo na sakmit sa suspect nga dadakpan sa Zamboanga City. Mga di ang kompletong detalye sa maong balita. Pinagi ni Cheryl Onyot ni Razan.
18: BBC Live Report.

0: Atong balikan si Bagding 29, Cherylo Nyot Nirazan.
1: Kapinas sa 2 milyones ka pesos nga kandidat sa gituhang Cebu ang nasakmit sa buy-bust operation nga gipahigayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group kon PNP DAG uban sa ubang law enforcement unit sa Bilyar Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City. Naaristo sa mga otoridad ang usa ka abal-abal driver nga gikatawong taga Barangay Tugbungan sa Mangdak Bayan. At also operasyon na sakmit usab sa mga otoridad ang gituhang Cebu nga dunay gyud na ban ng street volume nga kapinas sa 2 milyones ka pesos. Ang nakumpiskang ebidensya ang ipailalom sa hustong dokumentasyon, inventory o laboratory examination samtang ang naristong suspect magatubang sa kasong may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o ang mas nilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagding 29, Cherylo Nyot Nirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
0: Agan salamat sa nasangpit ng mga taho o gikan kadto sa Zamboanga City, mga kabagting o kabalkadas. Sa pagpadayon sa pagtunol sa mga balita, tabuktangan hi sa mga kasayuran nga nakalap usab ni Bagting 17 Florence of Ima ug bad pa mga natala gikan sa Zamboanga del Sur. Mag-uuma sa kote sa drug buy-bust operation sa lungsod sa Aurora. Ania ang detalyes report ni Bagting 17 Florence of Ima.
2: BBC Live Report.
3: Sa paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka individual o mag-uumang nadakpas sa gipahigayon nga drug buy-bust operation sa Purok 3 Kamagahan Barangay Anunang Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang usa ka dakong pakete sa gikatahapang Cebu uban pang og lain pang upat kagagmayng pakete sa gikatahapang Cebu uban pang drugs para finalyas. Lakip nga nakuha niini ang kulor itom nga Honda TMX 125 og sa kasamtangan kini gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station samtang nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence of Fima sa BLFM o Grad siya Bagting.
0: 106.3 FM Radio Bagting. Ingon man mga natala gikan sa silingan pang mga rehiyon kay Granada napalgan sa Sultan Mastura Emergency Disposal gipahigayon na. Doon na bitaw mo yung mga makaplagan ng mga butang, makubkuban, makamadukdukan, o di ba ka, kalitang nyo na-discoverihan dahil sa inyong mga bakanting lote, baka ha, o sa palibot. Sabi pa sa mga bata, ayag mo pataka, nagdukduk ha? O ay ninyo nagpatak, eh, dukduk, bundak, labay-labay, kay basin o niya, o gana mang buto. Ang ginanglan nga ipilalom yun na siya sa kanabitaong nahinungod nga disposal aron nga dili makapiligro og kinabuhi nga dus uban. Ani ang report Granada nga napalgan sa Sultan Mastura Emergency Disposal gipahigayon sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
4: Usa ka gituohang unexploded ordnance o UXO ang nakit-an daplin sa Narciso Ramos National Highway sa Barangay Makabiso Sultan Mastura Maguindanao del Norte gahapon alas 9 sa buntag Agosto 19 tuig 2026 na diskubrehan kini ni Wahid Silo maintenance personnel sa DPWH Region 12 gisecure gilayon sa Sultan Mastura Municipal Police Station ang lugar aron malikayan ang peligro sa mga motorista residente og DPWH personnel pagabos sa explosives and canine unit Konpeko, ilang gisusi ang gituhang granada og nasuta kini nga usa ka corrosive unstable og dili luwas ibalhin tungod niini nakahukom ang Peko nga ipahigayon ng emergency disposal sa mao lugar samtang ibuhat ang safety measures aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell of M og Radio Bagting
2: 106.3 Radio Bagting.
0: Ang mao mga balita hatod gadto sa may kabubuton sa said Gogon Herbal Capsule makatabang kini sa problema sa UTI kan urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod ka sa pagpagawa sa imong hugaw og daghana na kaayo ang natabangan niini. Basta Kugon lawas bas Kugon. Sa dili pa ang commercial break mga kabagting og kabalkadas, misa ka na nga to sa 27 ang ihap sa mga gikatahong nakabsan sa kinabuhi gumikan sa datang lakat sa panahon dala sa mga nangaging bagyo lakit noon sa habagat. Base kini sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kung diin nagagikan sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. gipuno pa sa ensya nga gawas sa 17 ka mga gikataho nga naangol, ano na pay usa ang na missing og padayon pagyapon gipangita. Samtang sa laing bahin, mukabat nga to sa kapin 1.5 milyon ka pamilya o bugti sa kapin 5.3 milyon ka mga individual nga apektado gikan sa mga rehiyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Mimarupa o NCR. Mukabat usab sa kapin 12,000 ka pamilya o kapin 42,000 individuals ang temporaryong nagpuyo una sa 461 ka mga evacuation centers sa nasangpit ng mga rehiyon. Mihapak no sab sa halos 2,000 ka mga kabalayan ang nadanyos sa gumikan sa daotang lakat sa panahon o nakatala usab og 3.5 billion ang kadaot sa infrastruktura o kapin sa 1.4 billion usab sa agrikultura. Samtang mikabat usab sa halos 800 million pesos na kantidad sa mga gipadangat nga tabang sa kagamhanan ang natunol ngadto sa mga apektado sa kalamidad. Oras sa alas 5:41 na.
5: 106.7 FM. Radio Magbating. Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
7: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR bit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
11: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
12: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kanang maninda ko liha. May asaan sa bukat. Dahil palingki.
13: Agri na, palingki.
12: Oo, maligi ako liha.
13: Ano ang palingki? Ano mo na?
12: Mais. Pickle.
13: Yung ako ba ang huwag mo sa panay sa naminaw ka ron ay sa inyong disimul niya sa inyong bati na mawala inyong magkapoy sa panawas din sa itong doktor na
12: ito? Katong wapa makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala inyong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po iyang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan.
13: Siya pangalan na balay?
12: Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
11: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Radyo Magbating.
8: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5:47 na mga kabagting o gabalkadas, dinis ito ang pagpanag-uban sa gihapon. Lanog sa bagtingan o gadiin kining ato ang tulumanon, nagipaluyuhan o sabkini sa may kabubuton sa mga nag-abag. Especially katong mga nahutda na diha og tubil sa inyohang gasol. Ato na patubili sa Petron Gasol Station nga gipanag-iyahan ni former City Councilor Jesus sa Idol Jun Bahamonde og sa iyahang anak nga si Clarissa Bahamonde. Alang na ito mga gustong magpatubil og mupalit baka og liquefied petroleum gas kon LPG Petron Gasol ang naalahang main sa Santiago Dool sa Dibim. Ikaduha ang kung ano na ikaduhang branch na himutang sa Dalang Duterte sa Gatas sa Dool sa Shell Gasoline Station. Og doon na po sila kanibitaw mga branches kining sa kay exclusive distributor man sila sa LPG Fiesta. Ana kini mahimutang sa SMC College ug aduna po ilang branches sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran. Og makapalit usab mo sa ilahang tindahan niining katumitaw mga gagmay kaayo nga mga tank gigamit sa portable ninyo nga mga kalan. Pwede usab kaayo mga kabagting ug kabalkadas available ra usab na didto nila. Nya gawas pa ni ana ang nag-abag usab nining atong tulumanon uban sa pagpahimang no ang National Telecommunications Commission padayon paghihapon nga nag-awhag sa katawhan nga dili lagi ta mag taka-taka og tuslok ng mga links nga inyong na dawat diha kay baka sa online platforms o di baka sa inyong mga messages nga nadawat i-verify una na sa mga telecommunication companies aron nga makalikay ta nga may mong biktima sa mga mangingilad, mga scammers, mga kabagting kabulkada sa iyo ihatag inyo mga personal nga mga impormasyon o kaya po ihatag inyo one-time password kaya nga dili na sila makapenetrate. Ha? Ibaway nga kinanglan tang mag-maaligmat, mabinantayos tanang higayon aron dita mabiktima sa mga scammers o kini ang matod pay pahimang no sa National Telecommunications Commission. Na nag-standby na nining mga orasa ang update sa merkado publiko. Gumikan kay ang mga bulad nga gwapa dinhi sa pagadian. Kay inyo mangita mog mga bulad, mga kabagting o kabalkadas na mag-inadres pagadian. Kadaghang bulad rin. Alas bularan section, mga kabagting o kabalkadas nga makapili yung kang swak na swak sa imong panlasa o sa imong gusto nga mga gwapa nga mga buwad. Basta bulad, kalmahin lang. Kaya masigdagan ang makaon ba? Anya, doon na naman na yung mga biklunon, amping-amping yun. Sige, anita sa mga precious bulad, gikas merkado publiko. Report ni Bagting 27, Daryl Ayay, good morning yan!
14: BTC Market Report.
15: Yes, maayong buntag, Bagting 16, saliban na sa itong mga suking tig paminaw. Lahat kita karon din sa merkado publiko, particular sa may bularan bahin. Ning mga oras, ato itunol ang mga presyo sa bulad. Una kita sa Tayapad, 200 ang kilo, Katambak 380, isda sa bato 300, sapsap 100, kasig 160 nga to 180 ang kilo, lupoy pino 500, balo to 40, hasa to 40, anupin 300 nga to 360 ang kilo, gutob to 60, ubod 400, Molmol Bayo 360, Molmol Bukan 180 nga to 240 ang kilo, Kasig 160 nga to 180 ang kilo, Palata 160, Nokos 100 ang gramo, 1,000 ang kilo, Bulinaw 400 nga to 800 ang kilo, Danggit 300 ang kilo, og ang boneless nga danggit 120 ang gramo, 1,200 ang kilo. Mao katawa kasamtang presyo sa bulad. Ako si Bagting 27, Daryl Gat, ayaay sa Balatem o Radyo Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Ayan mga kabagting og kabalkada sa mga bulad nga pwede niyong kapilian dinhi sa pagadian lang ninyo mapalgan. O di ba? Samtang sa dugang pa mga balita gikan sa BBC News Center usab. Ini ang report gikan sa lungsod sa Kumalarang og kini may kalabtanan sa rescuers sa Comsur aktibong ni salmon sa DRRM Summit og Rescue Olympics. Ani ang detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
14: BBC Live Report.
16: Aktibo ug puno sa kadasig ang itambong ang mga rescuers gikan sa nagkalain-laing barangay sa Disaster Risk Reduction and Management kon DRRM Summit and Rescue Olympics, usa sa mga importanteng kalihukan nga kabahin sa pagsaulog sa 67 araw ng Kumalarang. Tumbong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa kahibalo, kahanas, koordinasyon ug kaandam sa mga rescuers aron masiguro ang hapsay og efisyenteng pagrespondi sa panahon sa kalamidad og emerhensya. Gipasalamatan ni Mayor Will Balongji Molina ug gidayig ang tanang rescuers para sa ilang kaiso, dedikasyon ug sakripisyo sa pagpanalipod ug pagtabang sa katawhan ilabi na sa panahon sa panginahanglan. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting.
0: O tayo mga kasayuran gikan sa lungsod sa Kumalarang, tabuktang ngadto sa mga dugang pang balita ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. May kalabdanan usab sa mga natala nga mga reports nga iyahang nga nakalap mga kabagting og kabalkadas ni 232 ka kliyente na kabenepisyo sa YAKA program pinagi sa DOJ PPA Region 9. Ang detalye sa report gikan sa BBC News Center ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
14: BBC Live Report.
1: Mukabat sa 232 ka kliyente ang nakabenepisyo sa libreng serbisyong panglawas sa ubos sa YAKA programa pinagi sa partnership sa Zamboanga del Sur Provincial Parole and Probation Office ug ang Bright Life Consulta Healthcare Center. Ang mga health initiative ilawom sa pagpangulo ni Regional Officer in Charge Amitis Buchong ug sa Supervising Probation and Parole Officer kon Officer in Charge Clyde Lynn Hortilano. Sa kinatibuk-an, 160 ka kliyente ang nakadawat og basic basic medication. 21 ka PhilHealth ID o member data records kon MDR ang ipang-release samtang 58 ka kliyente usab ang malamposong narehistro sa PhilHealth. Gipadali usab ang ikinahanglang laboratory services o follow-up consultations aron masiguro ang padayon nga pag-atiman sa panglawas sa mga probationer o parolees o ilang mga pamilya. Pinaagi nini nga inisyatiba padayon ipaligon sa Zamboanga del Sur Parole and Probation Office ang ilang commitment sa paghatag og holistic o responsive nga serbisyo nga nagtutok dili lamang sa panglawas kundi usab sa kayuhan, rehabilitasyon o malampusong pagbalik sa mga kliyente ngadto sa komunidad. Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan, Sabel FM o Gradio Bagting.
0: Salamat sa mga balita nga diin na gitunol ni Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Samtang sa Pikas Bahin, sa dilipat ang muhatag o garisulta mga kabagting o kabalkada sa mga balita o nagikan sa BBC News Center. Induha ka mga lalaking police trainees ang gipang dakob sa Misamis Oriental human nga sila gireklamo nga nang lugo sa usa ka babae nga ilang ka-batchmates sa training. Sigon sa taho sa Police Regional Office 10. Sa report sa buhatan ni Brigadier General Christopher Abrahano, Director sa Police Regional Office 10 nga gipailalom na sa kustodiya sa Misamis Oriental Police Provincial Office ang suspect. Sila ang gimbestigahan may kalabtanan sa pagsupag sa anti-rape law of 1997 labot sa mong insidente. Gibutsyag ni Abrahano nga ang mga trainees ang may pailalom sa unom kabulan nga field training program nga gipahiluna sa usa ka lokal nga buhatan sa kapulisan sa Misamis Oriental. In sa laing bahin, gipaniguro usab sa opisyal nga mapatuman gayud ang due process sa nasangpit nga kaso o mapanalipdan ang privacy o dignidad sa babaeng police trainee nga nahimong biktima sa gingong pagpanlugod. Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas, dinipagyapon sa itong pagpanaguban, dugang pang ang mga balita gikan sa BBC News Center. Nakasinati sumalapag depresyon sa pagkunhod sa grado ang grade 9 student nga anak sa Bureau of Customs official sa Zamboanga nga namusil sulod sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School nitong Martes. Sigon pa ni Mayor Kaimer Adan Olaso nga bisan pa man og honor student si Jalani apan aduna kini gigukod nga grades apan kini ni kunhod. Base sa investigasyon nga dunay dalang short type rifle

0: namusil sa campus sa Ateneo di Zamboanga sa barangay Tumaga gumikan kay critical ang trabaho sa isip law enforcement official. Bisan pa man gihulagway niya kini nga maayong opisyal ang nasangpit nga mahano gipanghimugos ni Nepomuceno ang kinahanglan paghapon papanubagon sa pagpasagad ni siyang armas. Padayon nga gimbestigaran sa mga otoridad ang posibleng pagpulang sa Ateneo di Zamboanga University Seguridad o man nga makalusot ang suspect dala ang armas nga gigamit sa pagpamusil o ingon man gigamit usab sa iyang paghunos sa kinabuhi. Alas 5:58 na mga kabagtingog kabalkadas, dini paghapon sa tumpag, banag-uban, pagkapaspas, ragid sa panahon, ay. Ito 20 naman di ay. Oga, laban lang ni Ki, laban lang gihapon, Clint. Laban-laban lang ito din na pita. Oh, may awa rin ang Diyos. So, padayon, ragid na mga kabagtingog kabalkadas, gumikin ka ang resulta. 757. Oh, 757. Abi ko 756 Radyo Bagting. 757 ang resulta. O good morning di ay sa mga kugihan. Kay padangan sila mga mensahe. Oh, flash ni sa screen ni Kelentron diri mga kabagting ug kabalkadas. Kay ito nang basahon ang inyong mga gipadangat nga mga mensahe dinis tong pagbanaguban. Ayan, may buntag Ma'am Monita Sasal Calderon Tilaon tat sa Lascunia, Vanix Mucha Bamunga, Merlit Implado. Ay, Kuya Luloy Baino, good morning. Emblar Analin, Ograffy Lagdamin. Lakip na ni Nori Amor Prahis, Nori, oga ingon man, Aljuna Mukatkat, oga Mitch Bigwas, maing buntag ni Mudiha, Michelle Bigwas, oga piyesta ron sa Upper Lukuban. Happy fiesta sa inyo, San Roque, matod pa ni Mitch. O Rosalie, saludo dali ripin sa Lapuyan, Justado Navarro Inodio, Johnry Hiulin, oga Impalmado, Tatsky, maing buntag. O gingon man, diri po speakers, Tata Judy Makalisang, magbuntag isa maghanoy. O lakip na ni Aljun. Ayan, good morning everyone. Thank you. Makanunayon ninyong pag-uban-uban diri sa toang ato lumanon. Ang lanog sa bagtingan. Wala may igong oras. Pulong nga nagkanayon. At ang ibilin nga nagkaninyo mga kabagtingog kabalkadas din sa toang pagpanag-uban sa CBN sa Radyo Bagtingog Bell FM. Mga aron nga mamahimo usab ninyo nga giya mga kabagting og kabalkadas sa mga adlaw-adlaw na to nga pagpanikay-sikay lisod na kaayo. Pulo nga nagkanayon, commit your work to the Lord and your plans will be established. Nasa Proverbs 16:3. Agos bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Kan salamat, may buntag ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.7
1: L. Radio Bagbagting.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was

0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Rag Radio Magbating Ting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ogas oras sa Bas Radyo Bagting ug Bell FM alas 6 sa 7 na sa buntaga. Masunod na ang programang Bagtingan sa Katawhan. Oras sa tabat kahatod ginato sa DMC College Foundation.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Hello sa isa ng Webe itong oras sa Kabagdig Balkada sa Membunta Garing yung tanan at law karon nga Webe sa Pizza 20 na sumuha na sa Agosto 2020 sa isa Kabagdig Balkada sa kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng simyaan sa 106.3 ang Bell FM ingon man sa DXBZ ang 756 Radyo Bagding mayong buntag kaninyo sa makausapa. O welcome diri sa tuang pag-panaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan. O ganinyong tanan nga mga nagpaminaw, ni nga tuang tulumanon sa kanunay, maing buntag, hinaot pauntang ang tanan, anapag ihapon mo sa kapiskay sa mga panlawas, anama sa kining maing kahimtang, kabagting o kabalkadas, o lakip na usaban ni ini, no, hinaot paunta nga ang tanan, okay pa sa all right, kabagting kabalkadas, oy, kumusta day tuod ang inyohang kuan, ang inyohang tagsa-tagsa ka mga lugar karong mga panahuna, human mo nga nakasinati og mga pagbaha bitaw na tumanga ng labayng adlaw tungod sa matawag ta kabagdig kabalkada sa pagbundak sa ulan. Kumusta ang inyong lugar? Kumusta ang kadaot nga dala niini or gikabilin kabagdig kabalkada sa nasinatian nga mga pagbaha or baka pagdakining taas sa tubig sa kasubaan, no? Kaya adunay mga lugar, kabantay ka kapkuan ka niki kining maka-identify ka aning akuang gi-message asa ning lugara. Tanawa sa GC, palihog niya kog flash niya na, no? Adunay may dapita oi, hindi man gud maklaro ang sa video nga unsa ning lugara. Anyway, no? Dunay mga lugar kabagdig kabalkadas nga flood control matud pa pero nga ning flood control nga gibaha man hinoon og taman, giflood man hinoon. Ano ang control ani? Ang control na sa bulsa. Radio diba? Dunay ko ano, dunay kining dakong danios gidi ay. Ang gibili natong mga matawag tag pagbaha bitaw nga sinatian sa kumalarang bitaw, dunay puy danios nga naguba kabagdig kabalkadas, di ba? Dunay mga katawhan nga apektado sa lapuyan pod na samot na San Pablo kabagdig kabalkada sa uban pang mga lugar, no, nga giingon ta gadunay mga flood control pero ambot nga no nga man nakapugong ning kining ang ilahang gihimo nga flood control sa dagkong baha or kining baha lagi, no, so wa na giingon kabagdig kabalkada kinhanglan gi siguro no nga dunay mapanubag ni ining ato ang tawag ni nga flood control, no? Is ka problema sa baha kabagtig kabalkadas, no? Nga wagyo din tayo kahumanan ba? Panahon bitaw nga dunay ting ulan. Mura og nagbalik-balik raman kabagtig kabalkadas ang problema sa tuang komunidad, oy. Kini nga problema nga panahon sa ulan kay bahaon, yan doon na untay gighimo nga flood control. Probaw pa nga nung dili man mapugan ang baha. Hinoon, ang baha lagi daw, kapugan pa ang, di man to, kay, sa drama sa una, kay, kapugan pa ang baha kontra sa gugma. Uy, yakin eh, ano mo man yung napugan lagi lagi yan eh. Ito, no? So, hinaot po ang tanan na napaghapon mo sa mayong kahimtang karon bisan pa man tuod nga nakasinati mo o mga katalagman, gumikan lagi sa nasinatian ng mga pagbaha kabagtig kabalkadas niya itong mga nanglabayng adlaw, gumikan sa habagat, no, gumikan sa localized sa thunderstorms, may nalamang gani, kay karong mga panahuna, medyo balik sa normal na itong dagan sa panahon, no, bisa pa man to, abnormal itong panahon, murag abnormal, murag siya, oh, so importante nga doon ang hasiharing adlaw, ning taniag na, dayon na kabagtig kabalkadas kaya ang ato ang mga katawhan, nakahinahinay na usap og balik sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan kabagtig kabalkadas kana kung ugaling nakabalik na gid sa hingpit kay do nagi uban kabagtig kabalkadas nga pagid in town kabalik, no, gumikan lagi or human nga gibahaan ang ilahang kining balay gisulod og tubig kay kabagtig kabalkadas luoy in town kayo tong mga apektado, so mahinaon ta ha. San Pablo, dagang salamat. O, dili lagi sa San Pablo, daan ko pa. Nung sa minahitabuan ng San Pablo, kasi ba contractor nining flood control. O, kung saan yung flood control lang eh. O, tanaw ko niyo, muraog, nangalangkat ang siminto. Di ba? Kita mo sa picture, kabagtig kabalkadas, wag yun na mao. Di ba? kinibitong mabaw kayo ang suba. Then pagkahuman, purok tangke poblasyon San Pablo, Zamboanga del Sur. Oy, kisa may kontraktor in town ni ini, maloy po din town mo, oy. Mayong tagpanahon sa ting baha, kamo may anuron, kamo may bahaan, kinikalakihan eh, ha? Ang looy bagabagdig gabalgadas kay ang kini mga apektadong mga katawhan, imbis nalipay ang mga katawhan, hay, salamat kay gibutangan na yung tao ganindot nga suba. Gitarong nagid ang suba, kaya ron dilit magbaha, inikusog ang ulan. Sus, ang ilahang kining kalipay, nahulipan o kagulanan, kabagdig gabalgadas o ingman, nahulipan o kasagmuyo. Human, no, nga ang flood control, wala nakapugong sa baha. Kaya ning awas ang tubig kay ambot na unsan ning hitabuan ni nganong naingunan ni. Ayaw po din taon giingon ba? Ayaw po din taon na halos nga inyo halang nga usik-usikan ang kwarta sa gobyerno, kwarta sa katawhan rather, no? Kaya ang kining gihimong project kat kwarta man ni sa katawhan. Dili man ni kwarta lang sa usa ka individual kabagdig kabalkadas. Nya ikaduha pa nini kabagdig kabalkadas. Ang pinakapait nini kung imong tanawon, unsa man ang makaluluoy katong makatauhan nga nahimong apektado. Kaya panahon rabaw gadunay mga hinabang kabagdig kabalkadas, pili-pili rapot. Radio. Aha naman ang hustisya nining kalakihan eh. Nganong ingon ini man? Radio. Oo na. Nabuto na sige kong gilbagulbol. Sige kong tagautaw dito sa radio kabagdig kabalkadas. Hala sige, padala pa mo sa kwarta. O karong panahon na, no? Ang inyuhang napili, tuwa, hayahay ang kinabuhi. Ang gatong mga wala ning tarong og pili, tuwa, nag-antos kabagdig kabalkadas kung unsay epekto sa mga matawag tag problema or epekto nga gumikan sa pagkamasagaron. Radio. Ha? Kinahanglan gayod ning mahatagan ni gadakong pagtagad. Ingon man, ha? Mo ba di? Ay, matod pa ni VM Banjo Cordero. Good morning ni mo, Vice Mayor. Attention, DPWH, Second District, Second Engineering District, Gipos. Hoy, kining DPWH, manigingon nga, Daghag Project, walay human-human. Radio. So na, DPWH, kay Dakog Puson, walay hawak. Karon kay Daghag Project, walay human-human. Asa man ang budget ni ini? Human na? Radio. Basino niya ba og mabot ang panahon nga magmahay na pud hinuon tong mga nalambigit na ini kay mapasakaan ang kaso. Pero hinuon gabag de gabalkadas paghilisgutanan og flood control murag ilihis man ang kuan ang investigation. Gutob sa mga magbabalaod nga mo hisgot og flood control mura og pasakaan magkaso. Radio. Unsa ba ning hitabuan, no? So attention ha, DPWH, Second na Engineering District. Oh, inyuha man dai ni under man sa inyuha ang contractor nini. Hoy, Zamboanga Motor Supply. Ha? Update sa Badu Dam flood control purok tangke poblasyon nagpadayon sa iyahang pagka controversial. Ang project cost kabagdig kabalkadas na kantidad og 14 million pesos. Nahuman matod pa ni atong February 2026, lima pa kabulan gikan sa pagkahuman, naguba na, naku po, bisan pag walay bagyo, no? Samot na siguro bagyo ang aning kusukuso sa tong lugar. Kabag di kabalkadas, murag nagibanlas ni suba kining subaan eh. Murag gibanlas ni flood control. Radio. Ay naunsa naman yung tao ni Second District Engineering, DPWH, oo. Basin pwede ninyo ning makuan, matanaw, no? Ang pangutana, di ba? No? Kini nga project, dako, naimang ka, 16 million. Ang kantidad din nga project kabagdig kabalkadas, 16 million. Din pagkahuman, wala ginigitanaw sa DPWH, adiser, gidawat, kabagdig kabalkadas. Wala ginigihimo nila nga kinibitaw nga inspeksyon kung unsa kapulido ang pagyama nini nga maong suba. Radio. Di ba? Nga naman, tungod kay kung na doon na palang siguro sila saktong evaluation sa mga project kabagdig kabalkadas, mura og dili maguba ang atuang mga projects nga bago lang nahuman. Laliman ka, lima lang kabulan kabagdig kabalkadas, niya ang niingos sa tuwang dapit kay localized sa thunderstorms lang, kusog ng mga pagbaha, ningon ini na ang naresulta. Radio. Butdan bi pudoron mugtiyan aning kalakihan nga magsige lang og matawag tag inyohang gisiguro ang inyohang lang bulsa ang kaayuhan sa katawhan, kaluwasan sa katawhan kaya mabutang sa peligro. Radio Magbag. Mao lagi ni Kabagdig Gabalkadas, kini bak ang pinakapait nga kini bitaw nga palandungon Kabagdig Gabalkadas. Kay kita dire no, dunay mga katawhan nga nagsigilag yaw-yaw, no? Dunay mga katawhan nga magsigilag yaw-yaw nga kuno mo ni mutumuna ang flood control kay gibulsa unsa pa na diha. Pero ngano nga magpadayon man nga mata nga kini nga problema? Tungod kay ang mga katawhan panahon sa eleksyon mutak-o mambaba kung dunulag kwarta. Radio Magbag. Tagaan lang ganig 5,000 tuwa kangkang ng kamot, makalimot na kung kinsay ang ayang pilion Kabagdig Kabalkadas. Mabito po nang makaingon ko usahay nga deserve na po siguro ni sa mga katawhan Kabagdig Kabalkadas ya kinibitaw nga mga dunay mga project nga wag gitarong sa gobyerno gumikan kay syempre bawion Manila. Radio Magbag. Kay kun nadili pa lang unta Kabagdig Kabalkadas nga maingon tag kwarta mo ipalabihon sa mga butante panahon sa eleksyon, murag dili gyud mahitabo Kabagdig Kabalkadas nga ang mga project, ang budget sa project kay ipang bulsa. Radio Magbag. Loy ba kun bagat ani mong tan-awon nga naman dunay mga katawhan nga mayon tag ang mahimong apektado Kabagdig Kabalkadas panahon nga dunay katalagman kadtong mga katawhan nga maoy ning dawat o kwarta panahon sa eleksyon. O niya, pag ang katalagman Kabagdig Kabalkadas sumigo sa itong lugar, bisan pa o guwa ka ning dawat o kwarta panahon sa eleksyon, pagkangalan nga diha ka ning puyo, apil kang apiktado. Diba? So ang makaluluoy, katong mga wala ning pili sa anang politiko, paghuman na angin lang sa inyo ang pagpili Kabagdig Kabalkadas kay nagpadala mus kwarta. Radio Magbag. Tanawa karon o, unsay nahitabo? Dili lamang sa kauluhan ang mga project Kabagdig Kabalkadas nga nangausik. Apil diri sa tuwa sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Daghag mga ghost project, mga unsa pang mga project nga nangauhanaw Kabagdig Kabalkadas. Dugay rang nahuman pero ang resulta kay dugay rang na ang ilahang nga target nga kwa ba pizza kano sa mahuman. Oh, dugay ra Kabagdig Kabalkadas inyong tag mahuman pero human ang project why human-human. Radio Magbag. Mga DPWH, napay mga kining district engineer nga interviewon di magpa-interview ano man, hadlok Batikuson. Hadlok sa Wayon ug Taman sa mga katawhan Kabagdig Kabalkadas kay lagi daghag project walay human-human maunay acronym sa DPWH. Radio Magbag. Oh, masoko mo. Tinawad man pod, tinawag ko ng mga project niyo na human ba na? Wa na human. Do na pay mga kining project nga sa hagbay rang na nakita na itong nahuman pero human nugi buhatan o bagong tarpaulin nawa na dayon butangi o kanus ang target nga kining mahuman ang project nga naman tungod kay nahadlo Kabagdig Kabalkadas nga batikuso na usap sa mga katawhan nga dugay rang nahuman sa ilang nga kining nga tarpaulin pero ang project wag hapoy human-human. Radio Magbag. Diba? Mabitaw ni Kabagdig Kabalkadas nga atuwa ang tadri, patas na ito bang atuon at interviewon ang sinahitabo na sa mga project sa Zamboanga del Sur, halaka ang mga personay sa DPWH, ang district engineer, kaya di man magpa-interview. O, mahadlok man hinoon. Nga naman, tungod ka doon na may gitaguan, dihang napita? Radio Magbag. Tanawa yung tao nagtarong inyong project ko, i-implement og tama ng project Kabagdig Kabalkadas, no? Mararaman og kinibang ang buhay sa katawhan, mararaog gagi usik-usikan Kabagdig Kabalkadas. Ngano mga mga kong mararaog usik-usikan? Laliman ka nga, dunay mga project pagkahuman na ining mga project Kabagdig Kabalkadas. Ginagmay lang gani ng mga katalagman. Maabot sa tuwa, magusbat na? Radio Magbag. Dili pulido ang pagkahimo Kabagdig Kabalkadas? Radio Magbag. Diba? So, muna nga, atong awhag unta sa atong gobyerno no nga kuno galing sa inyong lantaw nga ning sobra na ning ingon ini nga dili mayong implementasyon sa programa no, sa mga projects murag nausik lang ang kwarta pasakain yung nagkaso ng mga tao nga malapason oy radio Magbag. Dili kay may lang sa istorya wa sa buhat mo ni nga ang mga katawhan nga uban kay nag-anad ra gihapon mga politiko mga kining kinsay mga hintungdang ahensya nga angay unta nga mudumala niini mag nagpadayon sa ilahang kining mga naandang dili mayong binuhatan tungod kay wa may gisampulan. Radyo Magbating. Hai, ambot na lang yung kabagtig kabalkadas. Makasubo kayo ba, no? Makasubo nga tanaw ni mo kabagtig kabalkadas ang senaryo sa usa ka lugar nga diin nalipay na unta makatauhan kay daging nalagi. Doon na na'y kining project nga gibutang diyan ang lugar nga makaingontag, makatabang kanila. Aron kabagtig kabalkadas nga dili na maapektuhan panahon sa ting-ulan. Pero di ay ito, dili di ay makatabang sa ilaha. Radyo Magbating. Ngayon mo, kanon sa pamata makabaton o tarong nga panggobyerno? Makabaton lamang kitag tarong nga panggobyerno kabagtig kabalkadas kung ugaling ang mga butante kabalok tarong pod nga mupili. Radyo Magbating. Kay hangtod kabagtig kabalkadas nga mga butante dili tarong nga mupili, hala magpadayon paghihapon ning atong kalbaryo diri nga sinatian nga kining mag mga project nga murag usik-usikan lang. Radyo Magbating. Oh, di ba? So, manghinao ta, no? Nga ang ato ang LGU San Pablo, dunay lakang nga himuon ini kabagtig kabalkadas, no? Dunay lakang nga himuon mahitungod ini nga mao nga proyekto tungod kay lagi, no? Under man sa ilahang lungsod kabagtig kabalkadas ato ang tugyan ni sa LGU San Pablo. Unsay lakang nga ilang himuon aron nga mapapanubag kung si kinsa manugaling ang aya manubag nini? Ang kontraktor o ingon man ang ato ang DPWH. Oh, dili kay hilom magkuan ra ni. Mahilom ra ni nga mao nga isyu kabagtig kabalkadas. Kay mo makatawhan diha sa San Pablo. Oh, tingog mo. Ay mo kahadlok oi. Ano di ba? Katungod ninyo nga mutingog kabagtig kabalkadas. Dili ninyo kining worth it, dili ninyo deserve nga unsa man. Magpakahilom lang gumikan kay ang inyuhang lungsod, ang inyuhang mga katagi lungsod apektado sa usa ka kalamidad kabagtig kabalkadas, no? Gumikan usab lagi kay ning awas ang tubig sa gitawag tag flood control, daghang mga suba nga nag-awas ang tubig. Radyo Magbating. Sa doon magbalik, dugang panglisgutanan, diri paghihapon sa turmanon, ang bagtingan sa katawahan, alas 6:26.
1: Mulaban sa katawahan, sa kamatuoran, pagbagtingan, sa katatawahan.
2: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal, nga daling maduulan sa katawahan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
9: Radio Magbating.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantigan sa katatauhan.
9: 106.0 Radio Magbating.
0: Alas 6:30 na itong oras, sa balik na dito sa pagpanaguban, Kabagdig Kabalgada sa programang Bagtingan sa Katauhan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting, simulcast sa 106.3 ang Bell FM, Estasyon sa Bagayan Broadcasting Corporation. Katong programa, Kabagdig Kabalgada sa kanunay, hatod ka na to sa Iliana Bibio College, the builder of future leaders, ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Alang niya itong mga estudyante, mga ginikanan, nga gusto mo iskwila sa inyong mga anak, o ay nagkalimot ha, Drina Pine Rose, Iliana Bibio College, the builder of future leaders. Pwede mong upili sa klase, buntagon, hapunon, or panggabi nga klase. Lakip na Kabagdig Kabalgada sa usakinika pribadong tulunghaan nga ubos lamang kayo og tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bibio College. O gingon man, ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS, ubay-ubay building Lumbia Pagadian, ningabag usab sa tuwa nga tulumanon ang Bagtingan sa Katauhan. Ang Camp Health Multi-Specialty, adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist. Nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, si Dr. Heidi Abalye, general dentistry, o si Dr. Janine Alponso, ang usa ka pediatrics. Alang niya itong mga katauhan, ano, na gusto nga magpa-check up sa inyuhang panlawas, ayaw kalimot, bisita na sa Camp Health Multi-Specialty. O gingon man, ang National Irrigation Administration kon niya Zamboanga Peninsula ning abag usab sa programang Bagtingan sa Katauhan. Alang niya itong mga mag-uuma nga dunay pangutana mahitungod sa programa sa niya or da bagkaha mga reklamo Kabagdig Kabalgadas, pwede mong mutawag or mutext ilang cellphone number nga 0985-845-4566. O da bagkaha bisita lamang silang buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian. Ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kauban sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde, laki usab nga ningabag sa tuang tulumanon ang Bagtingan sa Katauhan. Alang niadtong gusto no nga magpatubil or da baka magpalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol Kabagdig Kabalgadas nga nahimutang ilahang main sa may Santiago dol sa Dibim. Ikaduha nga branch nini nahimutang sa may Duterte Street gatas Pagadian dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang main nahimutang dol sa SMC College at Bangs Pagadian Showmit ubos sa Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, Lungsod sa Aurora o ingon man Lungsod sa Dumingag, Kabagting o Kabalgadas. Ang lain pa nga niabag sa tuang tulumanon ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon nga nagpahibalo sa publiko nagpasidan sa publiko nga dili magpadala sa mga mangingilad ingon man aron usab nga dili mabiktima nini Kabagting Kabalgadas. Kinahanglan nga kanunay nga sutaon o susihon daan ang mga text messages ganyong madawat. Labi na kung ugaling na doon ay mag-text sa inyo nga nakadawat na or nakadaog mong mga raffles or mga ayog mga personal ninyong informasyon. Ay ninyo ipadangat or ihatag inyong personal information Kabagdig Kabalgadas aron nimo ang biktima sa mga mangingilad. No? Mao na nga mas maayo nga magmaigmat sa kanunay, magamping aron nga dili mabiktima sa mangingilad kay karong mga panahon na daghang mangingilad kabagtig kabalgadas. Walay mangingilad kung walay magpailad, muna nga kinahanglan, no, kanunay nga batasanon ang pagka unsa man kinahanglan nga magpabiling vigilante sa kanunay kabagtig kabalgadas. Alas 6:33 na itong oras. Good morning, Diay. Ni Palmada Tatsky. Bahalaga mabahaan, sir. Basta dawat tag 5 kiss election. Naaman po dayuda. Hay, nako. Ambot lang. Ang pangutana dire, paunsa man na. Kanosa, pila kaadlaw ra gastohon nimo ang 5K. Madawat panahon sa election. O gingon man, kung galing adunay ayuda, tanan ba makadawat o gayuda? Diba? Pinili-pili rapod. O, dili tanan. No? Mayon taga tanan kabag tigibalkadas itagag ayuda. Wa pod. Ingon man, good morning, Coach Jay. Kira distance ka init sa panahon. Gikan sa Baroy, isa maghanoy, ay isa maghanoy rather. O ingon man, Marley Templado sa may purok golden na flower lumad pagadian. O maing buntag ni Sir Dondon Tormis sa may kamalig dumalinaw. Vanex Abamunga, good morning. O sa tanang taga purok malinawon na barangay Kulumulabi sa Mbangga del Sur, maing buntag. John Ray Williams sa Marig Lagipos, good morning pod kanimo. Anyway, kabag di kabalkadas, no, balik tas ng lisgutanan, bahin ining flood control, di ba, dili lang man kay dire sa lungsod sa San Pablo, Lapuyan, Dinas, Kumalarang, o di ba, halos tanang lungsod o syudad, dunay flood control projects kabag di kabalkadas, di ba? Sagad niini ang mga matawag taog kontraktor nini nga mga flood control kabagtig kabalkadas kaya kuan ba kini bitawng ana pod sa dunay gikoptan nga posisyon sa gobyerno, no, sa mo ni ang nahitabo kabagtig kabalkadas mo lagi ni ang tuang makaluluoy ang makatawhan nga gitawag taga naapektuhan kabagtig kabalkadas ngano man tungod kay syempre ato panahon lagi sa eleksyon, dako kayog da gasto, so kinahanglan gid mo bawi, no? Muna nga sagad sa mga politiko kabag di kabalkadas, mga kontraktor, o di ba? Sagad sa mga elected officials, mga kontraktor, kundi man kontraktor kabag di kabalkadas, doon ay kuhaon ng mga amigo ng mga kontraktor, doon maoy maingon taog patrabahoon na nga projects, then mangayo po dog pilay porsyento nga katawag tag SOP. Hi. O di ba? Normal ta gyud ning SOP matud pa sa katong kuan sa mga nangagi bitaw nga interviews kabag di kabalkadas. O normal ta gyud nga nang SOP pero ang uban kay nasobraan lang sa pagpangayo SOP, mao na nga mag-away-away na ang uban kabag di kabalkadas. Bao pa oy, nganong mag-away di man magbahin og tarong. Anyway, no? So unta no, kini bitaw mga panghitabo sa tong palibot bitaw kining maingon ini nga dunay mga naapektuhan, mga apektadong pamilya, unta sa pangamusunod nga mga panahon, kabalo na mo nga kini nga mopili o kabalo na mo nga mo hahas-has og tawan ba kinsa giangayan kabag di kabalkadas, no? Kinsa ba og ingon man kabalo mo kun unsay angayan ninyo nga buhaton nga aron nga dunay mapasakaan og kaso mahitungod sa ilahang pagka masagaron kabag di kabalkadas, no? Dili kaya hala sige, tagaan lang gani mo og hinabang nga 2000 makalimot na mo og kining kuan tingog dihang dapita. Radio magbating. Tagaan lang gani mo og bugas kabag di kabalkadas o di ba tinapaw na mahilom na mo. Salamat kuan. Radio magbating. Kay tungod nimo kay nakadawat gid mig hinabang. Radio. Ang bangutan ang hinabang pila ra ka adlaw nimong hotdon. Radio magbating. Ang imong pag-antos pila ka tuig. Tagtulo ka tuig kabag di kabalkadas. Radio magbating. Nasako nang gikaingon lagi mayon ta to nga kuno galing ang inyohang sayop nga pagpili, ang sayop nga kining pag butar ninyo kabag di kabalkadas ko ano kamuray mapiktuhan apiktuhan man tanan. Radio magbating. Oh, di ba? Yung patas tang tanan. Patas ang tanan kabag di kabalkadas, why pili? Munay angayan ginato nga hinuklugan sa kanunay. Munay kinahanglan nga hunahunaon sa makadaghang higayon kabag di kabalkadas. Radio magbating. Alas 6:38 na itong oras, diri paghihapon sa itong pagpanaguban. Samtang sa pika sa bahin kabag di kabalkada sa itong ilasigutanan karong buntaga, no? Ang ato ang kining laing ilasigutanan karong buntaga kay, oy, dunay activity kabag di kabalkada, no? Ang National Housing Authority o kini pahigayon diri sa syudad sa Pagadian. Kining NHA 2026 sa NHA People's Caravan. So unsa man ni siya? Adunay kapin sa 30 ka mga government agencies or partner institution ang musalmot karon kabag digkabalkadas sa ipahigayon nga people's caravan diri sa Dakbayan sa Pagadian sa May Plaza Luz Pagadian kabag digkabalkadas so giyawhag tong tanan sa pagsalmot sa maong kalihukan no kay aron kabag digkabalkadas nga makapahimulos pod mo ba kun ugaling aduna moy mga transaksyon no aduna moy mga gusto nga pahimuslan nga programa kabag digkabalkadas so pwede ra kayo mo nga mo-avail karong buntag tuwok adlaw ni siya daa ang tuang taga mga nagka-line-line ngayon siya sa gobyerno, in short, okay nga man, private institution. So, bisita mo din sa may covered court Pagadian, aron mo nga maka-avail or makapahimulos. Sige nga man, doon na sila yung bloodletting activity ngayon pahigayon karon alang na itong gusto nga magpakuhag dugo, no? Alang na itong gusto mga pagkuhag dugo, doon na yung activity usab. Dere sa Pagadian nga bloodletting, o gauban pa nga mga programa kabag digkabalkadas nga mamahimong mapahimuslan. O alang usab niya itong nangitag trabaho, doon ay mini job fair usab karon nga ipahigayon kabag digkabalkadas, no? Diri sa may Pagadian City. So, pagdala lang mo updated sa inyohang mga curriculum vitae, lakip na usab sa inyohang resume, aron kabag digkabalkadas nga makapahimulos mo, or maka-avail mo sa mga kininga sa ipahigayon nila nga mini job fair karong buntag. Oh. Muna no, ang nindot nga balita. So, kini ang inisyatiba sa National Housing Authority aron kabag digkabalkadas nga matabangan ang kadtong mga katawhan nga nangitag trabaho or di ba ka kadtong mga katawhan nga dunay mga mahinungdanon nga mga transaksyon sa gobyerno nga dili na unya kinahanglan pa nga magpila og dugay dito sa buhatan sa Osaka ahin sa gobyerno, di ba? Kay kun imong hunahunaon manggod, kun imong lantawon, mato ka sa buhatan sa Osaka kining government agency, usahay kay dugay kay ka ma-entertain kabag digkabalkadas gumikan sa kadaghang unsa man, daghang kliyente. So dere sa ilang ipahigayon nga caravan, kun unsa yung mga services nga naa sa ilahang kining opisina, ilahaning pagadadon kabag digkabalkadas diri sa May Plaza Luz o dali ra usab kamo nga ma-accommodate no dali mo ma-accommodate kabag digkabalkadas at the same time alang niadtong nga gusto pod nga magpakumag lukat og passport napo diri kabag digkabalkadas no pwede pod mo ang i-assess tug lakip na usab niad ay assess kabag digkabalkadas og lakip na usab no alang niadtong dunay transaksyon mahitungod sa PSA, oo, naapod kabag digkabalkadas, uguban pa nga mga private institution. So, sa panyong ipaabot, no, bisita na mo dres Pagadian City, o pahimusli ang gipahigayon nga people sa caravan, karong buntag, tibok adlaw man eh. So, walay rason, aron dili mo makapahimulos kabag digkabalkadas sa programa sa gobyerno, no? So, paliyog og sulte sa inyohang mga silingan o diba ka sa inyohang mga mahal sa kinabuhi nga gusto nga mo avail no sa mga programa kabag digkabalkadas nga gitanyag no sa National Housing Authority Region 9 oo atong tanawon ha ni Adri o ang ilahang doon na sila pila katrabaho ang ikinahanglan. Doon ay 68 ka job vacancies karon kabag digkabalkadas, no? So alang na itong mga nangitag trabaho nangita o sales clerk, service crew, cashier o gingon man, janitor, private teacher, waiter, electrician, promodizer, forklift operator, merchandiser, o ingon man, marketing staff, napay baker nga gipangita, o cook, unsa pay lain dere, restaurant manager, dunay gipangita nga watchman, cafe staff, komisari staff, o production supervisor, no? Daghan kabag ni kabalkadas. So, mao na ang kuan hani abot siya og 68 ka mga job vacancies karong adlawa sa gipahigayon nga mini job fair dere sa syudad sa Pagadian. Dayon, aside nini kabag ni kabalkadas, no? Alang sa kasayuran sa tanan, ang mga partner agencies ningabot sa 33, no, ka mga participating agencies kabagtig kabalkadas o kini ang syempre ang LGU Pagadian nasa kining maong kining activity lakip na usab kabagtig kabalkadas ang City Social Welfare and Development kung CSWDO, City Health Office, Provincial Department Health Office o galakip na nini ang Department of Agriculture. O kinahanglan, masayod tani ni Kabagtig Kabalkadas, no? Sa Department of Agriculture, kumusta kahang ato ang supply sa bugas karon diri sa Zamboanga del Sur, no? Kumusta kaha, unsa kahay mga tabang nga gihatag nila sa tuang mga katawhan nga ilabi na nga apektado karon sa kining krisis. Land Transportation Office, atong LTO, kumusta? Unsa kahay ikaya nini nga ihatag nga services Kabagtig Kabalkadas? Sa tuang CDA, Cooperative Development Authority, Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry usab, atong DENR o pagprotektar sa kinaiyahan, kumusta? Di ba? O galakip na kabagtig kabalkadas ang DFA, ang DA Agribusiness and Marketing Assistance, ang DICT, ang DOLE, DTI, PhilHealth, ang PSA, Philippine Pharmacists Association, ang TESDA na usab, ang PAPCOM or CPD, ang BGMP, DMW, ang PAW, Philippine Red Cross, Department of Social Welfare Development, kumustahon ito ng DSWD o niya, no? Kumustahon ito ng DSWD kung nga no, nga sige din sila panghatag o hinabang, instead nga livelihood assistance ang ilang ihatag, di ba? Oh, nga nung ato ng pangutanon, nga nung manjud, no, nga sa kadaghan nga pwedeng ihatag sa gobyerno nganong sige maghinabang. Kumusta ang mga katawhan katong naapektuhan og mga pagbaha? Kumusta ang sinahatag nila? Pag-ibig, alang niadtong gusto nga mag matawag na to ani. Gusto bitaw nga mag housing loan. Oy, kisa toy mga trabahante dire nga walay mga wala pa bitaw ya SSS, wala pa pag-ibig o wala pa PhilHealth o na dire kabagtig kabalkadas. Appeal sila, no, ang SSS, Land Bank of the Philippines, GCash, ang NBI, alam na itong gusto nga magkuha o NBI clearance, pwede kayo mo nga din na mukuha, mas dali ra. Ang police clearance usap, pwede, kina ato ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, no? Kaabag usap, kabagtig kabalkadas, o guban pa ng mga partner agencies na akaroon sa ipahigayon nga 2026 People's Caravan, no? So, usa ni siya kaadlaw nga kalihukan, then ang tumong og katuyuan ni ini, mao gayod kabagtig kabalkadas ang paghatag og tabang sa tuang mga katawhan, no? Ipaduol ngadto kanila ang serbisyo sa gobyerno. Okay? So, hinaot paunta nga daghan ang mupahimulos sa maong programa aron usab kabagtig kabalkadas nga lagi dili na mo kinahanglan pa nga magpila og taman, no, sa usa ka buhatan kabagtig kabalkadas nga usahay dugay kay mo nga ma-accommodate, di ba? So may nang diri dapita, no, mag-abot at least paspas. Kaya kung ugaling anang kining agency daghan, pwede pa man nga muadto sa salain, di ba? Total tibuok adlaw man nga kalihukan kabagtig kabalkadas. Oo. Dayon sa pabay mga lain nga activity nila, no? Daghan pag mga activity nga lang ipahigayon karong adlaw kabagtig kabalkadas. So hopefully ha makita ta didto niya alang sa tuang mga katawhan diri sa Pagadian City o ingon man sa probinsya sa Zamboanga del Sur, no? Kung galing makahigayon mo, Oh, bisita mo sa may Plaza Lo sa covered court. Kay nadire ang kalihukan kabagtig kabalkadas ipahigayon. No? Nindot, mapakuhag dugo. Oh. Pero bilar, manta. Pila ka oras ang tulog. Di ba? Wala ka butog 8 hours. Makasukan ta sa kuan. Sa Red Cross. Mapakuhag dugo nga bilar. Oh, anyway, muna ay usa sa mga kalihukan karong adlawa diri syudad sa Pagadian. O ingon man kabagtig kabalkadas, no? Ingon man usab ang atuang kasundaluhan, no? Alang sa mga residente sa may Barangay Dao Pagadian City ay mo katingala kun ngano nga dunay moy makit-an karon nga mga amadunggan nga mga buto-buto or di ba kaha unsa inyuhang mabantayan diha karon nga daghan og mga kining presensya sa awtoridad, kasundaluhan og kapulisan, amo mong ipahibalo nga kana ang ilahang gipahigayon nga pagtakop, no? Pagtakop sa gipahigayon nga kalasag, no? Tawbang kuan, matawag ani. Ilahang preparatory kabagdag kabalkadas, pagpangandam, no? Pagpangandam kung ugaling adunay muabot nga mga syempre dunay muabot nga mga kagubot, no? Unsa kaanda mga tong kasundaluhan, mga kabagtig kabalkadas, agingon man ato ang kapulisan. Mm-mm. So na diha karon ang alas 8 sa buntag magsugod dira sa may Dao, Pagadian City. Gani ang nagpagawa sa silag pahimangno nga dili maratol, dili magpanik, no? Kay kabahin lamang kini sa ilahang kining sa kalasag nga gipahigayon sa tong kasundaluhan. Simultaneous mga din nga kalihukan kabagtig kabalkadas. Okay? So, sa so dapat ang mutapos kabagtig kabalkadas. Oh, doon na po yung quandary. Oh. Cease and desist order gi-implementar sa lungsod sa Dumingag. No. Authority sa giingon nga mukabat sa 3.6 million pesos ang kantidad sa mga sa mining equipment, no? Nga diin na kini ang giingong gigamit sa illegal small scale mining. Inahang napagawa sa ang cease and desist order kagahapon sa Purok 7, Barangay Dilo, Dumingag, Zamboanga del Sur, Kabagtig Kabalkadas, no? So, nakuha ni na embargo ning nasangpit nga kining equipment 3.6 million, di ba? Kining pangunahan sa IDG sa Zamboanga del Sur Provincial Field Unit, maglakip na usab Dumingag Municipal Police Station, Mines and Geosciences Bureau nga diin na ilahang hiniusang gi-implementar ang or pagpagula og kining cease and desist order, no? Nga diin kinigikan sa buhatan mismo sa MGB Regional Director nga pinitsahan og April 7, 2025. Dugay na kaayo. Pero ang pangutana, nganong nagpadayon gining small scale mining dres para sa maong lungsod? Nang sa gihinungdan, kisa ginagpaluyon ini. Di ba? Gingon kabagtig kabagada sa paghidangat sa composite team, naka-observar kini og gingong mga timailhan, no? Sa gingong mineral extraction activities og nadiskubrihan ang pipila ka mga improvised mining equipment. Apan na itong tungura, wala matud pa sila nasakpan ng mga kining katauhan nga nag-operate kabagtig kabalkadas, no? Ang nasakmit nga equipment kinigilangkuban sa 200 karad mills, 8 ka units sa diesel engines, o gausa ka units sa electric motor, o uban pa nga improvised sa mining equipment. Mm-mm. So ang nasangpit nga equipment nga nagkatindad og 3.6 million ang daling gi-inventory o gimarkahan o gi-turnover ngadto sa MGB Region 9 alang sa tukmang disposisyon ni kabagtig kabalkadas. Oh. Mao ni ang kining atong nadawat karon nga balita, no? So ang pangutana karon kabagtig kabalkada bas ba, no? Wala gyud kay kasayuran ang atong taga MGB kun kisa gyud nagpaluyo ni ining illegal small scale mining sa lungsod sa Dumingag. Or else nagpakahilom lang pod ang atoang MGB, di ba? Ngano man? Tungod kay sige lang ta ni nag-implement og cease and desist order pagkahuman kay di man gihapon tumanon, di ba? ayaw ko ing nakabag di kabalkada so gini naabot silang buhatan nga kinsay nagpaluyo nining illegal mining sa nasangpit nga lungsod. Nasayod man gani ang mga yanong mga katawhan unsa na lang kaha sila kabag di kabalkadas. Diba? Mone ang problema sa tuang kining probinsya or diba ka sa tuang nasod kabag di kabalkadas. Nga naman, tungod kay lagi, daghan kayong mga matawag tag balaod, di ba? Daghan og balaod, then pagkahuman, ang balaod walay ngipon, di ba? Asad sa walay ngipon ng mga balaod kapag di kabalkadas, doon ay mga ahensya sa gobyerno nga bisan pag nasayod na sila kung kinsang nagpaluyo na ng mga ilegal nga binuhatan, nagpakahilom paghapon kay lagi, nagpaabot o kinsay mo reklamo. Tarong bagod na! Imbis kamo ang una nga muhatag og aksyon, nganong kinahanglan pa man, nganong paabuton pa man nga dunay mo reklamo sa inyuhang buhatan. Radio ikaduha kabag ti kabalkadas, pila na ba ka reklamo ang nabot sa inyong buhatan nga hangtod karon wala nahatagan ninyong kasulbaran. Wala ninyo nahatagan og aksyon. Tunguman. Tungod kay lagi mingon pag iagi sa due process. Muingon nga kinahanglan ato ang sundo ng balaod. Sundo ng balaod, hangtod kinsa maupaw na lang ng kinatuang kinaiyahan ang ato ang usa ka lugar, wag ihapoy na pahamtangan og silot kabag di kabalkadas. Radio Magbating. Ngayon, kadakong tabaghak po sa ato ang Pilipinas. Oy! Radio Magbating. Diba? Dakong tabaghak. Nga wag yun in taon, ambot lang. Mangambot na lang kita pirme kabag di kabalkadas mingin ani ni ato ang kining palisiya sa ato bitaw nga panggobyerno. Oh, murag ambot. Unsay kining kuan? Unsay dangatan sa ato ang nasod kun magapirme na lang ning ingon ani. Oh, dayo go motuo nga ato ang kining MGB way na way kasayuran kun kinsang nagpaluyo na ini. Kinsang politikuha o kinsang opisyal nga pulis makag unsa nang mga kining dunay gikuptan nga posisyon. Radio Magbating. Good morning. Pwede mag pwede pa ang 63 mo apply og SSS. Murag di naman ni pwede dam. Oo, good morning ni mo Ma'am Juanita. Kay 63 years old man good is kuan ni siya dapat magpensyon na, early pension, di ba? Oh, correct me if I'm wrong ha, SSS. Oh, sa ko ni bawan kay magdi naman siya pwede dako kay kaguan, dako kay kaoga kining contribution kun baga imuhang apason. Aron ka nga makadawat og pension pila ka tuig ayha pa mo matured kabag di kabalkadas. Anyway, wala ko igong oras. Salamat sa pagpakiuban kanako. Hangtod na lamang umapong adlaw. Sa aton dulumano na bagting sa katawhan. Dagis salamat sa pagpamina. May buntag ganyan tanan alas 6:56 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
10: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Mm-mm. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-munood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026?

0: Young Idol, appeal na sa Buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, there is my pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon. Are you planning
4: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anas sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. Rock, rock, radio.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Wagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Wagting Balita.

0: gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, ng mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabulkada, maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza 20 sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXGA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radyo Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, 2026 NHA People's Caravan ipahigayon sa Pagadian karong adlawa.
3: Sa Buanga del Sur, nagpatuman og temporaryong minimum farm gate price sa baboy.
1: Kumalarang Community College, magsugod na ang operasyon karong Agosto 24, 2026.
3: Sa uluhan sa balitang regional, unom ka personay sa Family Life Care International dakpan sa NBI.
1: Guidance Associate sa usa ka tulungan sa Cagayan de Oro City, patay human nalatayan og trailer truck.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, lakang pagadidaan mugamit sa social media ang mga minor de edad human sa pagpamusil sa eskwelahan, gisgutan pagbalik.
1: Mas bugat nga silot sa mga loose firearms, gitinguha.
3: Sa uluhan sa balitang international, US gipahamtangan og sanction ang ICC president og senior trial lawyer.
1: Houthi rebels giangkon ang oil refinery ataka sa Saudi Arabia.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP nanawagan og mas hugot nga kooperasyon batok sa cyber og financial risk.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Yulo Brothers manguna sa Philippine Gymnastics Team sa 20th Asian Games.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, barato og sustansyadong pagkaon say ranta. Publiko gidasig nga iapil kini sa ilahang menu matag adlaw.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, kanus-a namugna ang mga pistula?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, sakyanan ni Derek Ramsey gikustodiya sa LTO tungod sa peke nga plate number.
1: Huwag atong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Licat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal.
1: Magpahigayon karong adlawa o caravan ang National Housing Authority kon NHA, katambayayong ang uban pang mga government agencies, LGU Pagadian, private organizations o partner institutions aron mapaduol nga to sa mga katawhan ang mga nagkadayang programa o serbisyo sa gobyerno. Nasairan nga dulan sa 40 ka mga partner institutions ang musalmot sa mga kalihukan isip pagsunod sa programa sa NHA. Adunay temang serbisyong dala ay pag-asa. Mamahimong mapahimuslan sa mga katauhan ang musunod nga serbisyo sama sa mass blood donation, free processing of passport applications, medical and health services, free haircut, issuance of national ID, copy issuance of civil registry documents, birth, marriage, death, and sinumar, documentary and government assistance, employment opportunities, skills training and orientation, free legal consultation and assistance, housing and social protection services, freebies, IEC materials, o guban pang community services. Alang ni atong interesado nga mopahimulo sa programa, giawhag ni sa pagdala ning musunod: birth certificate, marriage certificate for married applicants, valid government issued IDs o guban pang mga mahinungdanong dokumento nga gikinahanglan alang sa inyong napiling serbisyo. Ang nasangpit nga kalihukan ang ipahigayon sa Ascenso Covered Court Plaza, Luz, Pagadian City, sugod karong alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 4 sa hapon.
3: Samtang sa laing detalye, nagpatuman og temporaryong minimum farm gate price ang provincial government sa Sambuanga del Sur alang sa binuhi nga baboy o karning baboy aron ma-stabilize ang presyo og mapanalipdan ang panginabuhian sa mga lokal nga magbababoy. Pinagi sa executive number 12-A series of 2026 nga gipagawas ni atong Agosto 17, gikatakda ang minimum nga presyo sa buhi nga baboy sa 150 hangtod 180 pesos kada kilo, samtang ang karning baboy anaa sa 260 hangtod 290 kada kilo. Gihimo ang mando tungod sa epekto sa African swine fever kon ESF nga nakapugong sa pagbiyahe sa pagdala sa baboy og pork products ngadto sa kasikbit nga mga probinsya. Tungod niini, misobra ang lokal nga supply og mikunhod ang farm gate price sa buhi nga baboy. Apan nagpabiling taas ang presyo sa pork products sa merkado nga nakaapekto sa mga magbababoy og sa swine industry. Gimanduan ang mga trader, meat vendor, slaughterhouse operator o commercial establishments nga dili mo palit o mabaligya ubos sa gikatakdang minimum nga presyo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gitakdang magsugod na ang operasyon sa Kumalarang Community College kon KCC karong Agosto 24, 2026. Human kini makadawat og report on the result of preliminary assessment kon RRPA gikan sa Commission on Higher Education kon SED. Ang maong RRPA usa sa mga importanteng requirement aron formal nang makasugod sa operasyon ang community college. Ang maong kolehiyo nagtanyag og mga kurso o programa nga mao kining mosunod: Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Major in Agricultural Crop Production kon Bachelor in Technology and Livelihood Education BTLED, Major in Agri-Fishery Arts, Bachelor of Science in Tourism Management. Labot niini, gipasalamatan ni Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina ang CHED, labi na si CHED Commissioner Dr. Shirley Agrupis o CHED Regional Director Dr. Marivic Iribiri tungod sa suporta o oportunidad nga gihatag alang sa KCC. Matod ni Mayor Molina, dakong oportunidad alang sa mga komsuryan ang pag-abli sa KCC, labi na sa mga kabatanunan nga nangandoy nga makakuha og college degree apan limitado ang pinansyal nga kapasidad. Gipasalamatan usab ni Mayor Molina ang tanang individual, opisina, partner og mga katawhan nga padayong naningkamot og misuporta aron matuman ang proyekto.
2: BBC Balitang Regional.
3: Gidakop sa NBI SEMRO ang DC-size ka-personalized sa Family Life Care International Insurance Services. Lakip na ang manager ni ini atol sa operasyon sa Barangay Morales, Corona del City ni atong Agosto 18, 2026. Nakabase ang operasyon sa reklamo sa unom ka individual sumala ni NBI. Nasuta silang investigasyon nga giingong nag-operate ang kampanya nga walay lisensya o dili autorisado sa pagproseso o insurance. Nakumpiska sa mga kapulisan ang mga dokumento sa transaksyon, laptop o computer equipment nga mahimong ebidensya. Posibleng pasakaan o kaso ang mga nadakpan tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 10607 o ang Amenda Insurance Code of the Philippines.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ng nahidangat sa ospital ang usa ka guidance associate sa Capital University sa Cagayan de Oro City human matud pa nalatayan sa trailer truck dito sa Conagaabukayan Street kagahapong adlaw Agosto 19, 2026. Matud ni Police Captain Joshua Abrasaldo, tigpamaba sa Traffic Enforcement Unit sa COCPO na ilang biktima nga si Christine Catodio, residente sa Malaybalay, Bukidnon, og nagrenta lamang sa mga syudad aron manarbaho. Dugang pa sa investigador nga posibleng wala nakitaan sa driver ang biktimang babayi dihang patabok kini sa dalan hinungdan nga naligsan kini. Sa pagkakaroon, gikustudya na sa buhatan sa TEU ang driver sa trailer truck din posible kining mag-atubang o kasong reckless imprudence resulting to homicide.
2: BBC Martin
4: Balita! Balita!
2: BBC Balitang Nasyonal.
3: Ubos sa balaod no na gidili ang paggamit sa social media sa mga bata nga ubos sa 16 anyos. Gipasabot ni Gatchalian nga ang incidente gi live stream gitan-aw o gi-repost sa daghang mga tawo usa ka butang nga gikabalak-an sa publiko. Ang live streaming og pag-ambit sa ingon man sa ingon ni adto nga ang insidente laki pa mga graphic nga mga materyales mahimong makamugna og sayop nga panglantaw nga daw gihimo na lamang nga normal ang kapintas labi na sa mga batan-on. Ang Social Media Safety for Children Act Senate Bill number 2066 adunay mga provision nga dili sa social media para sa mga ubos sa 16 anyos. Gikinahanglan usab nga ang mga platforms magpatuman og mga sistema sa pag-verify sa edad o identidad, mga mekanismo batok sa paglikay sa mga makasulod ang minor di edad o sa kahusto nga sistema sa pag-report o paspas nga pagtubag aron dili daling ma-access kung maka-access ang mga minor di edad.
1: Sa dugang detalye sa Balitang Nasyonal, giduso ni Assistant Majority Leader Javier Miguel Benitez, representante sa Negros Occidental 3rd District, o balaod nun nga magpahamtang o mas bugat nga silot sa mga loose firearms offenses human sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga o Tacloban City. Sayang gisugyot nga Final Firearms Amnesty and Loose Firearms Accountability Act of 2026, tinguhan ni Benitez nga amyendahan ang Republic Act number 10591, ibasura ang RA 8294 o tangtangon ang mga provision sa Presidential Decree number 1866 nga wala na hiuyon ni ini. Ang balaod noon nagtumong nga ang naghimo sa paghupot sa mga wala marehistro nga armas, wala piyansa nga kalapasan samtang gihatagan ng mga tagiya sa loose firearms og 120 kaadlaw nga grace period aron mahimong legal ang ilang paghupot. Nining panahuna ang mga delinquency fees, surcharges og multa wag tangon ang mga bayranan sa rehistrasyon, paubsan na og ang registration libre alang sa mga kabus nga aplikante. Base sa datos gikan sa PNP, gibanabana nga dunay 1.7 million nga loose firearms na nasud kon itandi sa 4.12 million nga rehistradong pusil og 700,000 na ang narehistro. Gimanduan usab sa balaod noon ang PNP nga magtukod og one-stop center sa matag kapital sa probinsya og mga syudad nga urbanisado kaayo og mag-deploy og mobile registration teams sa mga komunidad sa Pilipinas, isla, bukid og bisan na nasa agricultural nga mga dapit. Kinahanglan usab nga magtukod og simple og barato nga proseso alang sa pagrehistro sa mga heirloom firearms o mga armas nga dunay kultural o lumad nga kahulugan.
4: BBC Parting Balita.
2: BBC Balitang Abroad.
3: Gipahamtangan sa Amerika og sanctions International Criminal Court President tumako kani kauban si Abdullah Say nga nagserbisyo isip senior trial attorney sa prosecution team nga nanghangyo sa arrest warrant para kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og nanumina para sa election isip ICC judge. Gikumpirma kini ni US Secretary of State Moroccan Marco Rubio sa saka statement pinaagi sa gahom sa executive order ni US President Donald Trump kani atong nakalabay nga tuig nga nag-autorisa sa pagpahamtang sa mga sanction batok sa korte. Gipasabot ni Rubio ang pagpahamtang sa saog sanction kang akani og seyi matod pa konderikta nga miapil sa pagpaningkamot sa ICC nga imbestigaran, mag-aresto, magpapriso o pasakaan og kaso ang mga opisyal sa gobyerno nga wala miiyon sa jurisdiction sa ICC. Gisaway sa tribunal ang maunglakang sa Estados Unidos o giingon sa usa ka statement nga kung gihulga ang mga representante sa tribunal o responsible kung responsable sa pagpatuman sa balaod, mismo ang international legal order matod pa ang gibutang sa peligro. Kaniato nakalabay nga tuig, gipahamtangan sa US ang pipila ka mga opisyal sa ICC, apilan niini ang prosecutor o judge tungod sa warrant of arrest kang ni Netanyahu o kaalyado ni Trump o kang kanhi Israeli Defense Minister Yoav Gallant.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, giangkon sa Houthi group sa Yemen ang drone attack sa oil refinery. Ang Hazan or Jazan refinery, ang nagunang crude oil refinery nga nahimutang sa Red Sea sa southwestern part sa Saudi Arabia. Matod pa sa Iran-backed Houthi nga ang drone attack balos sa paglapas sa Yemeni airspace sa Saada ug Hadja governorates. Dili lamang kini ang unang higayon nga giangkon sa grupo ang mga pag-atake, kundi in kanila atong nakalabay nga bulan gi-target nila ang pasilidad nga gipanagiyahan sa refinery.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nanawagan si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. sa mga financial regulators sa Southeast Asia nga palig-unon ang kooperasyon batok sa nagkadaghang risgo sa cybersecurity o climate-related financial risk. Gipadayag ni Remolona ang maong panawagan atol sa high-level conference sa CSEN Center nga gipahigayon sa Taguig City ni atong Agosto 11 o 12. Matod sa gobernador, kinahanglan nga mas mahimong proactive, forward-looking o collaborative ang mga regulator tungod sa nagkadugtong o nagpaligunay ang nagkalain-laing hulga sa financial system. Lakip siyang giilang dagkong resgo ang geopolitical conflicts, digital transformation o cybersecurity, ingon man ang epekto sa climate change sa financial sector. Matod sa BSP, gigamit na niini ang artificial intelligence o AI o supervisory technology aron mas mapaayo o pagmonitora sa mga bangko o pagsiguro sa pagsunod sa mga regulasyon. Giisgutan usab sa mga partisipante ang pagpaligon sa financial system, crisis management o regional cooperation aron mas maandam ang mga nasob sa posibleng umaabot nga crisis.
1: Ang balita sa negosyo, hatod ka nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mong barato pang kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches din sa lungsod sa Aurora, Mulavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Lakip na sa Absalanao del Norte, Kapatagan, Tubod, Lugait, dito sa Misamis, sa Occidental, Tanggob, and Lakip na usab sa Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayugbog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, Digbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Manguna sa Philippine Gymnastics Team ang managsuon nga sila si Carlos o Carl Aldrew Yulo sa 20th Asian Games nga ipahigayon sa Nagoya, Japan karong Setyembre. Gilauman nga dako ang ilang ikatampo sa pagkabot og medalya sa Pilipinas. Si Carlos sa ka double Olympic gold medalist, magdala sa iyang kasinatian samtang si Aldrew nagpadayon sa iyang mayong performance sa senior level. Sa Asian Artistic Gymnastic Championships sa niadtong Hunyo, nakadaog si Carlos gold medal samtang si Aldrew nakakuha og bronze men's floor exercise.
3: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gidasig ang publiko nga sayran og pilion ang mga pagkain barato apan sustansyadong pagkaon nga dali ra mapalit aron mapadayon ang maong maayong panlawas. Lakip nini ang mga utanon sama sa kamunggay, tangkong, kamote, tops og kalabasa, ingon man ang mga prutas sama sa saging nga puno sa importanteng bitamina, minerals og fibers. Maayong tinubdan usab sa protina ang isda, itlog ug munggos, samtang ang kamote, gabi, brown rice ug mais mahimong mas sustansyadong alternatibo sa carbohydrates. Giawhag ang mga pamilya nga mag-practice og balanse og nagkalain-laing pagkaon og saktong pagluto aron ma-preserbar ang sustansya og mapanalipdan ang panglawas.
1: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod ka na to sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutan sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound line, pang-espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rebina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalia, o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
4: BBC BBC Martin Balita.
0: Nasayod kabal.
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, sa bagting, 27. Mm-hmm. Nasayod ka ba kung kanos anamugna ning mga pistola? Ato na yung sairan kung kanos ani, o naapil ba diri ang katong baliuntod? Kaila kag baliuntod?
3: Nawala yun.
1: Ato anang lilion ro sa itagway ng baliuntod. Nasayod ka ba nga ang unang pusil nga giisip nga pistol or handgun na imbento sa sayong bahin sa ika-16 nga siglo or sa sayong bahin sa 1500s sa Europa? Kinimiyos wag gikan sa karaang hand cannon ngadto sa mga pusil nga mahimong kuptan o pabuthon gamit lang ang usa ka kamot. Kun basihan ang timeline sa evolution sa pistol, 1500s kinimao ang wheel lock pistol. Naimbento ang mekanismo sa wheel lock nga misangpot sa pagmugna sa unang tinuod nga pistola. Dili na kinahanglan ang usa ka separate nga fuse aron pasigaon ang pulbura tungod kay kini makamugna naman og spark kung ang taming ihapak. Oy kuyawan. Ihapak pa di ini. Wheel lock ang tawag aninya. Sa pag-abot sa 1600s, nahimong popular ang flint lock system. Mas barato kini og mas kasaligan, mao nga ang mga pistola nahimong standard nga hinagiban alang sa mga gwardya og mga kabalyero sulod sa duha ka siglo. Nasayod ka ba nga sa pag-abot sa 1836, gipatent ni Samuel Colt ang unang practical nga revolver na kining gitawag nga Colt Patterson. Kinimisangpot sa mass reduction sa mugbong pusil nga makakupot og labaw sa usa ka bala sa usa ka nagtuyok nga cylinder. Pag-abot sa 1892 ngadto sa 1893, ang unang semi-automatic o self-loading ng mga pistola mipatimaw sama sa Schoenberger Loman o Borchardt. Gisundan kini sa nabantog nga Mauser C96 niadtong 1896 nga migamit og magazine para sa paspas nga pagkarga sa mga bala. Now you know mga kabagting o kabalkada, ang una di ay mao ang wheel lock. Aha man to, wheel lock pistol. Murag mao nay baliuntod, Clint. Tanang lang taon di og mao ba na ang baliuntod. Basta kay katong bali-balion. Sige daw, next daw. Bali-bali. Dahil balion to dia. Bali-bali. Katong murag na bali. Good. Wheel lock. Ayan. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Eliana Bayview College. Nangita ka ba barato nga eskwilahan? Pribado niya barato pagyod. Ato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: BBC BBC Martin Balita.
0: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Sige, dirita sa balitang showbiz bagting 29. Atong sayran pud ni. Gikustodiya karon sa Land Transportation Office ang Porsche 918 Spyder nga nakarehistro sa pangalan sa aktor nga si Derek Ramsey. Human giimbestigaran tungod sa paggamit sa peke nga plate number nga nakita sa social media.
1: Okay, wala pa ay social media, di po niya masakpan. No,
3: kana lang yun. Abi kay artista, no?
1: Okay. Gani kay na social media, nasakpan hinoon.
3: Gali, matod pa sa LTO, si Anthony Jude Violago ang nag-ilis sa plaka aron motugma sa iyang initials nga AGV nga supak sa mga lagda sa paggamit sa motor vehicle plates. Labot ni ini
1: tanta na outro AGV o oh, hindi man amo ay plate number gud niya kay ko lagi yaha laging acronym. Sige.
3: All right, labot ni ini gi surrender ni Ramsey ang sakyanan samtang si Villago mi surrender usab siyang driver's license.
1: Ano lagi na dili
3: ano magamit mang good pod.
1: Ay buot-buot pud siya o oh. Dili man na mao pod. So mo na igi mo pagbuot-buot din ha. Ya gi pahibalo pud ito sa LTO nga dakpon nila ang katong mga nagamit o improvised nga plate number. Kanabitang, marag pinahimo lang.
3: Pinahimo, oo.
1: Oo, lahi itong ang dawatong sa LTO. Katong gikan yun sa ilahang na ay ang bago karon kay na ay QR code. Ang katong sa una,
3: pwede ra mahimo-himoan sa una, good pod.
1: O na nga karon, nagpahibalo da itong LTO nga doon na di ay sila pagpandako po sa plate number na katong mga pinahimo lang.
3: So plate. What if kanang naguba ang plate number like nabalik, i-surrender na sa LTO?
1: Murag, kana di hang abahin, magkuha dyan kag affidavit of loss. Oo, kay mo na imong ipakita, i-support ni mo nga nawala imong plate number. Dayon, mo nang nagamit ka bago nga number. Ahadapita makuha ng affidavit of loss ato ka sa notary public kung nabay notaryohanan din na sa inyong lugar. Samtang sa Bikas Bahin, laing pahibalo mga kabagting o kabalkada nga karong adlawa takupan ang Interagency Territorial Defense ay mo kabalaka din ha kung namoy madungog mga dagkong buto, mga buto-buto, di ba ka mga bihikulo sa Army, mga militar nga basin magamit sila karon og katubitong sa ganito, itong tangki de gira. Murang mga ana something mga vehicle sa military kung makakita mo din ha diha sa inyuhang mga lugar or di ba ka makakita mo helicopter karon nga sige lupad-lupad ay mo kabalaka
3: na kabalaka yun
1: kay part na sa Territorial Defense Exercise or gitawag nga Kalasag Zambusor 2026 pinakauna na dinhi sa Zamboanga Peninsula of whole Philippines, ang Zamboanga Peninsula mo ay nag-una o himo ana mga kabagtiyong kabalkada. So, dili mabalaka. Samtang sa Bikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon. Good morning ni Aimee Vasaylahe, Lynn Chervo o si Merly Timplado. And sa naglantaw po sa karon sa BBC's Entertainment, daghan kayong salamat. And sa mga nakatune in po karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756 o sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting Mobile Application. Magkatang naglangkom sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazon. Nagang salamat umayong buntag, ganin yung tanan. Alas 7:31.
4: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: Set Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: Seth Living Testimonies.
15: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko ala, ang Kalind Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado na, kung tasi mo lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
16: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
17: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
13: Paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan din nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad din mo ron ma'am?
17: Ako 55 na.
16: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan.
18: ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
19: Paragis, bila-bila.
18: Paragis, bila-bila.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Radyo Magbating.
20: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
21: Pulso pagkatawhan. Pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
22: Makikala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 22, 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinilabang sa nagunang registration sa nakwen sa pagkarihan. Kininyo makikala, Elmer Pagits Maghanoy.
23: Kiniusap sa Rex Rotin, makikala, magkikuban ka ninyo sa media. Oras nga tulumanon ang programang
21: Pulso sa Katawhan.
23: So, mga ikala, kumusta? May adlaw ka natong tanan. Huwebes, Pizza 20. Kaying panahon, mga ikala. Apolo na lang kaadlaw, wala na, September na. Okay mga higala, unya, karong panahon na, kisaw gyapo na, normal gyapo na nga, kisaw ning buloks politika, labi na di mismo sa matag barangay.
22: Okay, masagutan sa dili, warag alanganin na kaya nga ma-postpone ang eleksyon.
23: Okay, dool na good kayo, nya, namingaw man dito sa kwanron, wala man kayo, oy. Isgot karon mga higala, gawas lamang atong... impeachment complaint?
22: Yeah, sumuod mga impeachment. Katong miaging adlaw ito. Naundang mga impeachment kay giulan silang maayo dito.
21: Pulso sa Katawhan.
23: So, kini mga igala, unya, mag-isgot ni tag-ulan. Gahapon, medyo okay-okay ng panahon. Pero, atay, ang uban ng mga lugar, kari mismo sa Buanga del Sur.
22: Nagyapo yung ulan?
23: Nahanaw man ang flood control.
21: Pulso sa Katawhan.
22: Manalagi nga, pag baha,
23: ah.
22: Mingo na dahil yung mga katawhan nga, agoy, ang flood control ron, kita nga sa buhaya.
23: Nawa naman mga higala kay natin mga nakita nga video, o diba ka ha, wagin ni butangig flood control yun yung mga lugar ha? Katong dito mismo, lungsod sa Lapuyan. Liman ka nga, Lapuyan mga higala, kadungog bugog kag bahaon na sa sauna. Wa kita kadungog og ipon og baha gawas lamang sa kumalarang. Iyo naman ang kumalarang sugod pa na kaniad to pero kini sa buya pa ta kadungog nga gibahag nyo nato ka dako gyud ay.
22: Kumalarang man gud. Pubos man gud siya. Unya kanang dihan dapita daghan ang mga punong sa unang panahon. Una kadugayan tambak-tambak nagkadaghan nagkadako ang yuta dihan dapita kay og magpunong pud sila. Alanganin na kayo kay daghan ang mga balay sa daplin. Orag mamatay siguro ang mga isda siguro kay mapuison sa kining tubig.
23: Diya San Pablo. Diya sa Dinas na ay baha gyapon. No, noon mga igala, di kita tayong nako, pero wala gina ba? Ingunan ni nga panahon, dili gito bagyo ha? Ha? Dili to bagyo mga higala ang nasinati diri sa tua. Kay low pressure area lang to dito sa kauluhan.
22: Yeah, dito sa kauluhan. Wala pa po'y bagyo. Bago lang man po niabot ang bagyo. Na po'y bagyo nga ilanggi atangan. So, sugutag sa dili. Ang mga lugar nga agianas bagyo, naanad na sila na. Pero kita nga din sa Sampuanga del Sur, ang atong naandan ramgid nga ulan nga hinay, o niya na itubig kintahay, lapaw-lapaw, dili magiging kayo paniha ka ng karun nga, wala magbaha-baha na, wala makita na to sa mga Facebook, wala man nagmanila.
23: Pwede naging baha mga igala, ang dalan, nagyanag tao, giyagi ag tubig. Ang suba, mga higala, ning apaw ng tubig, gumikan sa kakusog, ning sulod nas matagpanimalay ang tubig.
22: Ang delikado no, sa mga lugar nga inana ang area bitaw, dapat na ang mga koneksyon ninyo sa kurente, labi na ng mga outlet, habog yod. Ibutang talang tupong sa tao. Kay delikado mag-ibutang nimo sa ubos, insakto mangyuda na, sa ubos mangyuda siya. Pero gumikan sa kahimtang sa panahon, unya ang inyong lugar na bahaan, ay lang yun mo kumpiyansa pa, ibabaw lang yun.
23: So, kini mga higala, dako ning hagit sa ato mga public official. Ato mga local chief executive sa mga lugar nga itong nisgutan. Okay, kamumay ng odya, mga higala. Wala, kinahanglan yun nga, makuan gini matutukan gini ngon ani nga matang unsa mga epekto sa pagbaha dere mismo sa pagadian himo naman ning normal ning dere sa may Santa Lucia mga higala kay ugbot na to kwintahon ba og sundon lang gid bitaw ang balaod so siguro wala man gid guri baha nga mahitabo no kay Republic Act 9003 og imo na basahon mga higala sabton ginani mo. Naamang yun niya ang insaktong paglabay o basura.
22: Napagani niya ang recycle.
23: Oh.
22: Katong mga butang nga, pwede pa nimo magamit o otro, gamiton. Oh, kanabitong silupin ron, ang silupin nga gipagamit ron, kanamang priting ni pisa na. Nga, o masagol sa yuta, o dali-dali ra nga malata. Unya, ang pa-recycle, katong mga pwede pa, panalitan ka ng mga ikubag. Oh, pwede na ma-recycle. Dili lang gini mo kusukusun o maglaba ka. Pag abot si mo sa balay, gigamit mo isda. Siyempre, manimahom yung isda. Magkuhan ka o tubig yung sabon, then imuha lang i...
23: Maghumulan.
22: Humulan dito ba? Kaya nabita ko rag, inday-inday lang nga pagka lababa, rag, ikon, paniditahan sa tawag na, o rag nagpakpakpakpak rag ganito.
23: Ipagpag lang, ipagpag.
22: O, ipagpag lang. Kaya pagkahuman, ihalay ni mo. Kung nakakay ka nang para pahumot-humot sa nina, pwede naman mo buteng nga gamay pahumot para inighalay ni mo, inigkauga, wala na langsang isda, humot-humot na.
23: Hindi naman ni mo ang isda.
22: Para-cycle na siya. Muna sa Republic Act 9003.
23: Pero tanaw na itong mga drainage, mga higala, ganong mawas, ginadiha. Mga basura man. So, but pasabot mga higala, itang tao may medyo siguro na ito ang ibasol sa gobyerno. Huwag doon naman tayo ang basulon sa gobyerno. Kana lang gurong mga wala na isaktong trabaho bitaw nga mga empleyado. Kana bitaw
22: mga project nga wala tarong ang trabaho. Mga project nga giugbukan lang og ng mga haligi. Nya watiwasa. Mga naakintahay flood control pero giugbukan lang lima ka buok na nga kanang lagpad-lagpad nga puthaw. So mao na siya kay og tanaw nimo. Ang merkado publiko sa pagadian, gikalutan og drainage, dagko na nga drainage kay giotro nila.
23: Gipadakan.
22: Pangutana din ha ba? Wala pa tabuni ang drainage, wala pa bitaw ka nang gisumpay ang mga simento sa ibabaw, kay sumpay man lang niya, butang ang kabilya. Napuno naman dito o kanang mga basura. Plastic nga silupin, kanang sudlanan sa mineral, mga soft drink, na dito ng lutaw.
23: So, mana mga higala nga kinahanglan kita sa itang tao, itang tanan, doon natin pagpagkabana sa itong katilingban. Samtang sa pikas bahin, kagahapon, nag-isgot man tayo ng panarbaho ba? Nga ato nang ipadayon, kimportante manggukayon eh. Kaysa kaingol na ito kagahapon, mga higala, di mo kadungog sa pagadian, nga gasigig panghatag o gayuda. No, na mga ayuda di agi kamnas national government.
22: Nya no, politiko ana ang kunang ulun kita nakapanghatag na tagayuda.
23: Anya, gikanas national government. Pero makadungog mo mga higala kada bulan mo makadungog dire mismo sa pagadian og job fair. Okay. Kining trabaho gyud. Trabaho gyoy ihatag ngadto sa mga katawhan mga higala. Mapadali mapasayon ang mga empleyado og mga nangitag empleyado. Gala, pinagi sa job fair.
22: Okay, naman dia ang katong mga negosyante nga nanginahanglan trabahante. Katong mga opisina nga nanginahanglan og trabahante. So, mag-guan mo ka nang itong job matching niya. Ang ingon po ni Consul Lansko o ni Consul Jigger Ariusa, gani ni Apil, mangani dito si Consul Roger Acidillo, nga, primerong lakang ni, First step ni primerong lakang nimo tanaw nimo unya kun may mo applyan nimo tanan kay og butang talang kani madawat ko pero mangutan na pa mga unsa may akong trabaho on ani ma'am. So sa pikas pod madawat po ka unsa may akong trabaho on ma'am. So apil na po na apil na sildo ani ma'am. So ana lang kita.
23: Okay, importante mangod kay mga igalang ini kining trabaho. Mao bitaw nga ipaningkamutan gyud sa mayor nga kini mga dagko nga mga negosyante may imbitar pareho ng Gaysano Capital.
22: Oh,
23: na diharon. Gaysano Cagayan, napit na magsugod. Mga igala, ingon man usab. Kini Robinson Place Pagadian.
22: Na po yung kaming nga, dako gihapon nga negosyante.
23: So, kini magipaning kamutan mga higala kay para kining job fair. Mapadayo ni mga higala kada bulan kay useless manggod mupahigayon kag job fair. Onya, walay mga nangitag trabaho, unsaon man nimo?
22: Sayang kayo, hago-hago lang.
23: Oh, dili, walay matawag nga ma-hiring ana kay wala may nangitag trabaho, nganong wa may nangitag trabaho. Wa may mga dagko nga mga negosyante, wa so, may mga investor.
22: Naay dagko negosyante, pagsugod pa lang daan nila sa building. Wa pa kasugod sa building ha, kanang i-planning pa man nimo. Pangugsukan to mga ahadapit ang mga haligi. Kinahanglan mag-iapong tao. Hindi makasugod na po. Kinahanglan na magpahil ang simento. O kinahanglan daghan kayo ang
23: trabante. Tao na po.
22: Niya, pagkahuman na mamintal. Lisod po, makina ang mapintal. Na ginay tao.
23: Lisod po, AI mapintal.
22: Di man na kanang drawing nga. AI may madrawing. Actual mag-iunda. Unya, pag-iun sa tagya nga, kanina pita, muna akong gusto nga color. Unya, pagtanaw sa color, sila magbuot. Unya, putang mga design-design. Tao ginagihapon. Unya, pagkahuman na yun sa building, nanay blessing, kinahanglan gihapon og trabahante sa sulod. Kasi may magbantay sa paninda.
23: Dili gihapon AI.
22: Dili gihapon na AI. Oy, kay kanaday ng graduate, kadaghan sa ng graduate, himuon lang ng AI. Trabaho yun sa Pagadian.
23: Muna mga higala nga, diri sa Pagadian, trabaho mo ay prioridad sa mayor. No, kay, kung doon ay trabaho, kabantay mo sa iyang speech, maminaw mo kada speech niya. No, kung gali, katong dito sa dinas, nahimo siya ng imbitado siya mga higala. Usa siyang gilawatan nga pamahayag, kini yung trabaho.
22: Trabaho, gyud.
23: Okay, kung wa kay trabaho mga higala.
22: Wa kay kurta.
23: Wa kay kurta. Kana imo ang gipangandoy nga parcel, tanaw-tanaw ni mo diya sa imong cellphone, taman na yun as pangandoy.
22: Listen mo, sige kang pangayog kurta, kadugayan, pangawat na lang ka, kay wa na may muhatag ni mo.
23: Di madak pa kag pulis.
22: Manarbaho, gyud ka.
23: Sakto na mga higala, narbaho ka. Gusto kang manarbaho. Ang pangutana, wa may trabaho diri sa lugar. So mulang yaw yung ka mga igala nga to sling lugar para makatrabaho ka. So karon ang ipaningkamutan nga para di ka mulang yaw nga makatrabaho ka. O di.
22: Ang
23: mga dagko negosyante mo ay gibira. Giinat sa mayor, padong din he.
22: Nindot eh, ang mga dagkong kapitalista na mo, anhidrim, tukod ng negosyo. Nisod po, di kahumag tukod niya, di siya ganahan, iyang lukuton.
23: Itong paminahon sa kadali, mga igala pagpasabot, ni Pagadian City, Mayor Samico.
0: Di ba ang Gaysano Grant na itong mga representative, itong mga isakban sa Gaysano Grant, alam mo siya mo kusina, last week.
2: Next week, sugod na trabaho. Katong umandi lang sana ko hiskutan na lang. Para nga, naalam po'y thrilling. No? Next month, naalam po'y announce kung sana po'y musulot. At least, surprise. Para pabuhi ka, dugo lang ko sa tagapagadiyan. Malipay lang po ta. No, so, kanis siya, karon is, akong ingon na dito sa tinguma, kanis siya. Kaya rin mabot po'y hindi nandoon ka kaysa nung magtaparay na sa dool. Kaya napon sila yung courtesy ba sa igagaw na sila. Kaning ato ang Gaysano nga dere sa siyudad, Gaysano Capital, kauban niya siya sa Gaysano Uzames, Gaysano Bacolod, Iloilo, no? Ano siya makaban? O sa Cebu ni siya, sa main, ang ilang main, Gaisano South ni siya. Okay, Gaisano South. Kanin pong, kanin kalumutukod sa Tikuma, na Gaisano, kauban ni siya sa Gaisano, mo na siya sa Cagayan. Pero ang sa Cebu nila, sa main, ha, sa Cebu, is Gaisano Main. Ito na sa Colon. O Gaisano Country Mall. Gaisano, Gaisano Main eh, o Gaisano Country Mall sa Cebu. Okay. Pag dili sa Mindanao, kani nga Gaisano is muna Gaisano Cagayan, Gaisano Iligan, Gaisano Butuan, o Gaisano Valencia. O ang bago nga Gaisano sa Tubod. Diba? Diba sa Tubod? May nabagong bridge din na? Pag naong natutos Tubod, na ibang Gaisano. Ilahan eh. So, karoon na po, Gaisano City, Pagadian. So, muna siya. Muna siya. Nalangan lang siya tungkol sa height limitation sa kaap. Akong gitabangan sa Manila. So, five-story ni siya. Five-story. Pero, ang salubot nga portion mo nang ipahakan sa kaab, pero contest na mo nga height limitation naman, so dili ingon tanan yung tangtangon. Ang fifth floor lang o fourth floor may natangtang dili. Pero naagi po siya tulot ang three floors niya, okay gapon. Okay? Ang lubot lang, nakuhaan lang siya ang lubot ito sa taas, pero ang so tulog ka floors inyo makita, ani ahuman ani 1, 2, 3 na pagi fourth.
0: Okay.
2: Ang fourth di na entero. Okay, wala gid dire ra kay lubot pa on man. So mga almost 3 to 4 floors ang taas, na duha ka floor pa sa ubos. Pero kay ubos pa man sa road. Ang gilid ilang gid mo ang dalan ka ni ba? Ato bangan ni.
0: Okay.
2: Na dalan na, dalan na. Mo ni siya. Ani dalan. Oh, musulod siya niya. Pero munaog ko sa ilawang sa car park. Doha kay basement, car park niya. Pero dako niya po din siya because this is a 2 hectare. Igihurot man nilang tukod ang 2 hectares. Ang Robinson is 3. Ang Robinson is 3.3. Pero murag mas dako magod ang nabilin kaysa natukod, no? Mas dako ang car park, no? So kung mas dako ang car park, dili siya katunga. So katunga sa 3.3 is only 1.6. So mas gamay pa siya sa 1.6. Siguro nasa 1.5 lang ning Robinson.
0: So mas dako din na? So,
2: mas dako din siya kay Europe pa niya 2 hectares. Obig, tanan ko, Europe pa niya. Five stories siya. Bali, tulo ka floor ang mga department store din ay ikaw pat nga dili itiro kay igo naman sa likod.
1: Ano si Mima sir? Sinihan?
2: Tanda, wala po kapunta na nagnabal
0: niya. Ikaw mo siguro na.
2: Pero at least ha, basta. Tingnan na mo nga ang drawing na nasa mo, ikuha lang balik kay Usab. Usab doon sa height limitation. Tabangan ako sa Kaap Manila na na-approve na. Dugay lang kay kipasubmit magit tanan klaseng sukod siguro gid lagi unsa gid o gid kuhaan gid survey kuhaan gid sukod tanan antod na approve mo nang usab na pa nila pag wag approve gid kuhaan magit sa andere kani nga portion ang kita niya dire lagi pa ang lubot pero ang fourth and fifth ang ubos padayon niya pa
0: pag ilang gila kami ro
2: okay reklamo naman sa iyo usama niyo tama na mister. Hindi, may patukuro po. Ipaputol. So, ano ba ni?
0: Mga
2: rito yung sige na ako ni Parang. Dito ito, Manila. Dito ulit. Dua ulit. Loon sa good town. Height limitation naman. Dili man iyo. Bawal yun ng pagtake. Diba? Basing tapad sa airport. Nabi balay. Diba? Airport ba? Magawas mo sa airport ang runway. Dito sa kilid. Nabi mga balay. Nabi ang deped dito. So, allowed. Di lang kakataas ang mayo. So with height limitation, so nga ito ha, pwede layo na pwede. Layo na pwede. So dili yung putlon, yun yung pwede. Ang lumot lang ang portion, pwede us-us ng gamay.
0: Ang construction na dito?
2: Starting mga next week na daw. Sugod na sila.
0: Ground breaking
2: I don't know, mag-what na, mag-groundbreaking ko baka sila. Dito naman, mag-coordinate na sa ito. Mag-hulam sila, mag-hulam sila kung mag-equipo na ito. Matabang silang tambak, ay laom ito. Matabang silang tambak, then, nag-mutana na sila mga, kung ano na ilang mga engineer, mutana na kasi bakante ng lute nga, makaabang sila. Kaya hindi man sila katrabaho dito sa Ubos, kaya kabakanan mo ko. So, ay, may igo man ni Gabuya bo so dili sa kita sila lay lugar ka bay
3: ito sa imo ha
2: pa kay manalig ito pa bakan mga maglag lugar ilang bank house ilang office ilang mga engineers dito oh kay kinala mo.

0: SNR ta. Pagkaanahan niya, mga taga City Hall, pagkanto mo ba? Pagkanto mo? Nag-ano mga pagtao. So, after mga 2 weeks, ang gipaan niya, presidente man sa SNR. Huwag ka na, marag SNR din eh. SNR, gali pa doon, kaya nga nung. Nung taga SNR, may gipaan niya. Nalawag ko ni presidente, siya nga, nasa mga engineer, mayroon, nasa mga architect, nag-drawing pa sila. Ay, salamat. So, paabot na tag mo, musabit na galing inan eh. Pag musabit, dili na siya, dili siya kuhan ha, kanag. Masang likod lagi, ligaran kay bawal mo na kay ang lubot may igok man. Kumbangan, okay na tayo na ito.
1: Ay gusto ko sa iyo plano.
0: So, kompleto na siya, dili na siya isa ka page.
2: Time frame
0: na
2: yun.
0: Dili na siya isa ka
1: page.
0: Kompleto kita siya, details na lang. Tindahan niya, ang sabi, ang sabi.
1: Kumbangan yan, nagawa niya niya.
0: Ampo lang tayo, kamaman siya. No? So, susama sa gayon sa SM yung 5 to 10 years pa, hindi lang po makiglalis sa anak. At hindi lang po makiglalis. Basta ako lang kasulti, before ko mabuhit ko ba, nalagay rin ka maturan, hindi ko patakay istorya na rin. Pag istorya ko muna, but pasabot, nagtabang na ko, nag-deal na, ako na silang ipag. Hindi lang kumayong unsagyan, pero kunya lang, hindi ka nang, kanang dool na, kanang inani na, paybo na ko nga, okay na, suod na. Wala na, SNR, salud na po. Alang SM, salud na. Okay, sa pa yung pasalud, ha? Basta, from time to time, pahimolad ko na sunod-sunod ni. Mga dagko-dagko. Di lang ko manginambong ka. Musunod bang, ayan lang, unsa, pero what if, kung muabot na ilang mga tao, eh, mubayad na sa malo, pamalito na ito, hindi. Hindi na na siya layo sa dinood. Basta importante, masunod na ito ang grupo nila. So na ito Ayala Group, o ma, pahilan na po negosyate yung mga hospital yun. So ng Pangilinan Group, or TB5, sa ng grupo ni Pangilinan, nakakayo, PLDT, lahat na. O, mapasood na ito ang grupo ni Ramon Ang, San Miguel. Basta, we're working out with them. Basta, with open arms, ato yung silang ibitar nga, ang siyudad sa pagkailan, ready mo accommodate ninyo. And that ato gigi-instead sa ila that this is a business friendly city.
3: Tatapan niyo ang para sa mga gusto mo trabaho, pwede na sila mo pagista sa
0: peso. Tanan nga walay trabaho, gusto man nabo parehistro gid mo sa peso. But we have every month yun, nasa gilibre na magkunta sa Robinson po. So, dito lang na po na ko ipahel kay para ang kana aplikante di po kayo laayan hulat o sa'yo. Wapang pang oras na napigihulat sa pang speaker mabot. So, bahalag malangang gamay. Pwede mong siya makaon ni Tendere, makaon Jolibig, Chowking, Greenwich. Ako ganyan makaon ba? So, kaysa dire yung City Hall lang ito sa'yo. Hulat, maulaw ito, maluloy ito ba? So man lang, isugot lang ko nga, ang jobs fair na to, kita, igo na may facilitate, ang city ba, kita, igo na may facilitate, nga, kinsay nang itag trabahante, diha mo, kinsay mga aplikante, diha mo, kami, facilitator lang, may pala nga, ibangga, kinsay gustong trabaho, o na hindi pakantin trabaho, napad rin ang nang itag trabaho, ibangga na mo, permiso, dili lang kay, local na pwede pa abroad, na pwede para gawas. No? So, every month, nag-jump spare na niya sa Robinson.
4: So, hilaw itong tanong nga, nasabtan niya sa mga katawahan, kay kadaghan naman ni Gipasabot Gus Mayor nga trabaho gid ang gikinahanglan, kay ang kaugmaon sa imuhang pamilya, kaugmaon nga matabang ni mo sa imong igsoon o sa imong ginikanan, pinagid sa trabaho, kay og na kay trabaho, na kay kwarta, na kay mapalit. Unya ni ka,